0: ¡Alaka!
1: Sa balitang nasayod ka ba?
2: Agay!
1: Gidakop ang duha ka mga babae. Human sila sila sikretong girecord. Human nila sikretong girecord ang extra service. Nga ilang gihimo alang sa ilang kliyente dito kininitabo sa Quezon City. Nakatulog sumala pa ang kliyente. Apan sa iyang pagmata, ikuha na sa duha ka masahista ang iyang mga mamahalong butang. Human sa pipila ka oras, dili lang mga mamahalong gamit ang gikuha sa mga sospek. Human nga nanawag ang mga niinong nanawag gini og nangayo og dakong kantidad sa biktima aron dili na nila ipakatag sa social media ang video sa ilang threesome massage nga adunay extra extra service service extra service. Oy. Oh, lagi na. Masahi-masahi lang. Dapat ang masahi dunay laktaw. Dili pwede nga walay laktaw. Kaya walay laktaw, delikado. Pasintabi po sa mga bata.
3: Igo na da.
1: Padaplin, padaplin. Padaplin mga inahan ang bata. You know, massage is a, kuha na siya, health, kuha na siya. Makatabang sa panglawas, makapahimsog na sa lawas, makanindot sa blood circulation, makanindot yun na sa tanan. Apil ang pamanit. Apil ang panguna-una, makapalami po nagtulog ang pagpamasahi. Pero kung mamasahi, magpamasahi gani ka mo, dapat masahi lang. Walay labot ang ubang butang. Pero apilo na gani ng inyong laing butang, lai na gani ang inyong ipamasahi, walay labot ipamasahi ang for adults only. Wow. Because massage is only for adults. But do not use the for adults only. Kay abilo ninyo ng for adults only, masahe nga walay laktaw. Manay may tabo ka ninyo. 45,000 ang ipangayo sa mga sospek. Sa maong lalaki nga nagpamasahe apan nagpa-extra service, service, service, extra, extra. Aron dili ko na ipakatag ang video. Inungdan nga midangop sa kapulisan ang maong lalaki. Gumikan kay gikuha na yung mga butang, ipangayuan pagidyag extra nga bayad aron dili ipakatag ang ilang video sa ilang gibuhat nga extra extra service service. Ay! Busa naghimog entrapment operation ng kapulisan og dito nadakpan ang mga suspect. Mirisi. Mao lagi na magpamasahe gani, masahi lang. Aron makadindot ka na sa nakigibati nga sakit, ana lang. Ayaw na lagi ng extra extra service service kay diha gyud ka maintonsis. Di na gyud kumo usa. Ang sa trato ni kaduha na lang. Mirisi.

Buntag umabali, dagang hatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa Fiji Max Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang ha plus. Fuego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon o Nisudad sa Valencia. Sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Ray Dagalio. Sa kung gadugbang sa computer Joshua, wang magandang lalaki jisan. Sa atong news writer, May the Gorgeous Belga. Kini si Romeo Chiang Jr. Mingon. Pilipinas ug Bukidnon. Dagang salamat ug mayong buntag kanyo.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
11: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
14: Na
13: hospital ka lang ga?
14: Ako dahil isang bata, napipipipi sa hospital.
13: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
14: Nakuma.
13: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
14: Nadaan sa computer.
13: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
14: Oo.
13: So, sa dahil na itabo?
14: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian to.
13: Pila ka kaadlaw nga muraga?

0: kuan tambal ka
1: okay. Makaayo gyud sa mga imong puntonay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
0: Oh, nindot na kay pagtulog na ako karon ba.
1: Salamat sa ginoo na ya.
0: Pamila makamata ko wala sa kwarto makatulog na kog kuan na. Iyo pamila kuan ni mo wali nga. Okay. Tulog na mapud ko.
1: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
0: Salamat iyo.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pasko, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya. Sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.
0: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apan unsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia.

0: City, Maramat, Ogkasun Bukidnon, Ingon Man, Villanueva Funeral Homes, Sawao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services.
1: Nagtanyag.
4: Sama sa large format outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
7: Oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na po yung bukol sa kong suso.
6: Bukol sa imong suso? Okay.
7: Oh, maura na din sa kada po sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balisya.
6: Igan ka nang unsa nakadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso?
7: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
6: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man?
7: Oo, kanang magkuan sa bukitik rapod siya.
6: Unsa yung tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
7: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
6: Okay. So, unsa yung tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
7: Una, anam ra siya og kahili.
6: Ano? Nahili siya.
7: Ano siya og kanin napa sa bukol man na lang sa kanang mga mama sa tudlo bitaw kada ko.
6: Ah, okay, ato gani ang murag kwan sa itlog ato murag yelo sa itlog or
7: sa una primero pag tugod ako pag inom igyan kanang murag gid sa kanang kanang pinakadako bitaw gid sa itlog.
6: Ah, okay.
7: O in anak kadako.
6: So
7: mura na siya kung i-concrete kung dito sa kanang ang din kong paminaw anak dahil kanang naay mag-testimony nilag yun mo nang sige na din kung pala si anak.
6: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
7: Meron dito sa plantatan igan, Susan Angga ni.
6: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan Susan. Salamat sa pagtawag.
8: Mo! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8:45 na sa buddag. Kamo padayong namina sa to programang Baroganan Kaibigan. Diyan, paint and sticker mutin sa imo sakyanan gamit ang Nano Ceramic o 3M. Sticker sa truck, multi-cab o tanang klaseng mga sakyanan. Samtang ang John Deloring, mutahi sa tanang klase sa school and office uniform subaga athletic uniform. Anay na mutang sa Purok 17 Hagkool, tapad ragyod na sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pagita lang si John John na tingga ang tagiyag. Dagdumala sa John Paint and Sticker and John Deloring. Kato mga wapag yun katila o biryani. Authentic biryani. Ana sa siyudad sa Valencia, diha sa Lumbo. Tapad na yun na sa Rossi Gas Station. Ah, Rossi Motor. Gas station na ba? Rossi Motorcycle. Paingon ka dito sa Lumbo. Before Rossi, ugikan ka sa Lumbo. After Rossi, kilid na yun. Na diha ang M's Biryani. Gipinturahan nag-yellow niya na ilidering nga puti itom. M's Biryani House. Ana kanila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, egg with spicy and pita bread. Ako paborito. Pabili ng ilang chicken biryani, lami kayo lang biryani rice. Or for bookings and reservations, pwede mong manawag sa 0915-746-3266. Og 7951-808-1940. Pangitalang si Gigi Orungan ang tagiyag dagdumala sa M's Biryani House. Authentic! Murakag nakakaon og dito, nakas India, murakag nas India ang nagkaon. M's Biryani House, katungwa pa kasulay, sure yung magbalik-balik yun mo. Sulay ninyo ang M's Biryani House, Dias Lumbo. Nakabutangin na M's Biryani. Yoko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag, birthday, kasaluban pang mga special occasions. Kadawat usab silag mga food trays order, barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitaalang si Emily Sabado Okoy, ang tagiyag dagdumala sa Yoko Grill and Food House diha sa Gol. Bernal Restaurant Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agribet. Anausab kanilang mga agricultural feeds and agricultural products. Nanimutang tapadag yun na sa Robinson's Grocery. Gipanag-iya, gidumala ni Lito and Isid Bernal.

0: 2028, election asad, no? Kanyang itong mga national candidates, senador, 12 ka senador, mudagan. Presidente, vice-presidente. Mga congressman, gobernador, tanan. Kanyang itong mga, senador, tuyok na sila, intero Pilipinas. Kaya magampanya. Aron atik-atik, hindi magampanya, sakay na yung tricycle. Normal. Atik-atik, sakay yung tricycle. Kaon, dahil glugaw, dahil kantong. Kaon, merkado. Kaya paghauman, kita bata, na bagong natang bata, nga magandang ginakugos inahan, kuhaon po sa politiko. Kugos-kugoson dahil. So dito iya, wag siya kaila, pero kugos lang, atik, picture tayo. Picture, picture, picture! O niya, istorya dahil sa microphone. Na dahil, tarpulin. Magampanya dahil. Ako ang musulbat sa inyong problema. Ang solusyon sa inyong problema. Paglingkod, agoy ang uban kanila. Problema. Sila na giyon ang problema. Huwag mo absent, kompleto sweldo. Pero ang agwan, walay kartas ang sweldo. Wala, kompleto. Kompletos benepisyo, kompletos 13 man, kompletos bonus, kompleto tanan. Absent, wag yun. Bagas na. So, di ba no? Pero ikaw, darbante ka sa privado, absent ka na kartas. Og ultimo kang empleyado, no work, no pay. Pero sa politiko, wala. Wala, wala, wala, wala, wala. What? Ay, nako. Amazing. Kabalo ka, optional na mag ng attendance. Sa mga politika, optional na eh. Agad na sa ugoan pa ba, nangulitaw pa ang kini mga politiko? Marami nangulitaw ba? Sa nangulitaw pa, padadag bulak. Na, dadag teddy bear. Sukulit din, sukulit. Sa dihang gisugot na, ah, inig tawag ni mo, ala, basa naman ka? Ah, busy ko, busy ko, busy ko. Hallelujah! Pero, ang ordinaryong tao ay pastila looy kayo ay. Og mangita kag trabaho, mag-apply kag trabaho, muduol ka sa window, window 1. Application applied, application accepted. Ikaw na inighatag og folder, isa ka folder.
1: Og lamano.
0: Ah, naitawag, naitawag. Ito window 1 ton. Ay, balik ko tawag, sir. Balik tawag. Eh, wala na ako na nadunggan. Bungol-bungol. Hindi ko ang ganito. Pero inig mga apply o trabaho, asas, folder. Pakitaan dahil kag upat kalitrato. Picture, picture, picture.
1: Baluta.
0: Anya, brown envelope. Isulod, brown envelope. Naapay plastic envelope. Kinanglan, naay valid ID. Anya, morang dagwaya. Upat ka valid ID niya, morang dagwaya.
1: Nga saad na wala na
0: di ba? Maglibog yun ko. Upat ka ID niya, morang dagwaya. Pero upat ka pagitaon. Niya, pareho rin ang tanan na picture. Ya pagawan ing doon ka balik lang balik.
2: Sihan.
0: Kay wala pa diri ang ma-approve. Do ara. Kaloy is ordinary yung Juan de la Cruz.
2: Ugay nang naglingkod sa ilang tatong
0: kaloy bagyot.
2: Panway ka lang

0: ngayon.
1: Palagi na yung nakiingon. Pero pag nasa posisyon, nasa gobyerno, bisag absent, huay kaltas. Tanan, binipis na. Wala yun na. Wala yung deduction.
2: It naman di ay ang eleksyon.
1: Ano bita o mga politiko? Kamu ba? Maglingkod na gani mo.
2: Oh.
1: Ayaw ninyo himo ang spa. Ayaw ninyo ang launch.
2: Lamano.
1: Ayaw ninyo hino ang wellness spa.
2: Manguta na dal.
1: Ayaw ninyong retreat house. Ayaw ninyong vacation resort ang inyong pwesto. O, di ba? Maura na, diha. Ayaw ninyo na himo ang vacation resort na inyong pwesto. Hello, good morning.
3: Morning, sir.
1: Good morning, sir. Salamat sa imong pagdawag.
3: Oo, ginais ko tan manggut ni mo ang Senado sa pagkakaroon gubot pa sa lukot kay nga naman na wala pa gani ka-perform ang Senate President o ang iyang mga kaliados. Ginahiatingwaan naman nila nga islan kay para para masalba daw ang Senado. Para sa ako na engineer, wala may tatsa ang Senado. Wala may tatsa manggod ang Senado, kundi ginatingwaan nila nga maislan kay nga pag sila ang nag-imbestiga at puruhan gini nga magwa ang kamatuoran.
1: Sakto.
3: Amo ba na ini sir engineer ang plastada sa Senado nga ginalauman ta hindi kanya aman engineer sa akon lang nga pag huna-una wala sang may gusto bisan sino pa da nga Senate President nga magginamo ang Senado, wala sang may gusto.
1: Correct double check. Sila lang manda ang gagamo.
3: Oo, te karon kay grabe ko no ang kinamangay, siling nilakson kagay na sang kagahon, kinamati ko sa isa ka network. Gusto nila nga, imoon nga Senate President si Sherwin Gatzalian. Oo, pero para sa akon ta, Senador Sherwin Gatzalian, pero para sa akon ta ni Himo, ulaton anay nila nga makaperform ang pod, kay para nga, ay para nga hindi magkabikos-bikos ang sa Senado ba. Na klaro na gid abi engineer nga daw may ginakulbaan gid sila nga kung magpadayo ng leadership ni Cayetano, ginakulbaan gid ni sila nga hindi sila kapanagang.
1: Mo gid, mo na gigilisan na gani ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. O niya kay ingon na si Aime nga ipadayo ng investigation sa flood control.
3: Oo, tiya mo na nga grabe ang kinamangay nila, engineer. Mabalanta karon kung magpabilin si Senator Cayetano nga bilang Senate President. Pero siling niya, kung hasta ako, kung hasta din ako mga tungdanan, kung kagustuhan sa Diyos nga maislan ako dire, ginabaton ko na sang hugot sa akong balatyagon. Pero, engineer, tanawa bala ang sa Senado subong kung kita lang nga mga yanong lungsuranon, kung kita lang nga mga taong yano ang mag pinsar abis ini, hindi na nila pagpahulaton nga magsugod ang investigasyon kay madamo sang magwa nga kamatuoran. Kaya mo nang ginalikawan nila, engineer, kagita
1: claro.
3: Pa gusto pagid nila nga kung sila ang mga tungdanan ma-impeach gid ning si Inday Sara Duterte. Pero ang nagboto kay Inday Sara Duterte nga sobra 30 milyones, amo man ang ginabantayan nila nga kung ma-impeach si Inday Sara, may purohan nga ang mga nag-impeach sa iya hindi na makabalik sa Senado. Tanawa bala, engineer, pag siling nila nga gusto daw ma-impeach ang taong bayan, si Inday Sara, mangkuton pa ka, engineer, nasurvey ka bala nila?
1: Amo lagi na ang kakalisod, sir. Siling nila taong bayan, sila lang ang may gusto, hindi ang taong bayan. Did not even in the Congress, nga no, ilan ang meeting ang ilang distrito? Different district, kulaw. Sila rana. Hindi huwag nilang gamitin ang taong bayan. Sila lang ang may gusto niyan.
3: Oo. Yes, kung nabi ng kumbaga bukang bibig nila ang taong bayan, pero sila man ang may gusto. Ang mga silent majority, wala man gatingog. Pati, ginalmahan pagid ginalmahan pa gid sa tong siling ni Senador Cayetano nga ang ginhimo ni Duterte is pro-life atong pang war on drug, te ginalmahan sang sobra 500 na taong bayan sa pagpanguna sang ilang abogado na siling niya hindi daw pro-life kahit sobra 500 ang napatay pro-life.
1: You know, inani ni sa sira. Muingon ta nga tinig ng taong bayan, ibalik na ito kang Sara Duterte. Ang tinig ng 30 million kabin nga nibutar kang Sara, wa diha ito. Wa diha ito tingog. Ang katong sa panahon po ni Duterte sa iyang war on drugs, ang tingog sa minilyon ka mga nangalipay kay na medyo dili na sila bahadlok maglakaw sa dalan, walay mang rape, walay mang logos, wala na kayo drug, naman drugaw, ano mang undang. Pero at least na minus-minusan. Asa na diha ang among tingog? Kamura man na diyan ang atog. Well, ang katulugar ng ato dito nga nag-representar sa katong namatyan, aamong gitigom, huwag nyo naman kaming lokohin, beda. Huwag nyo naman kaming gawing tanga.
3: Diba? Amo gani na engineer. Kay tipareha sa Senado karon para sa Senado nga nagakaguliyang, nagakinaburiga lang Senado, tungod kay gusto naman nila nga islal si Senador Cayetano kay Senador Sherwin Gatsalian, pwede ba, kung ako lang maghangyo, pwede ba pag ipa-perform mo nila anay si Senador Cayetano na kung ay kunabi ng halatado na kaayo nga wala pa ganit ka-perform, ginaisla na nila tungod kay para nga masave ang dalag ko nga mga tao kung sino man ang apektado sinang flood control ngayon na. Claro. O, karon kay gusto sang taong bayan ti sa tanan siguro masiling tatanan nga tagpalamati isang radyo kaibigan gusto man unta nga amo nang matabo yang pamangkot ginapamatian pala sa Senado hindi
1: wala.
3: Pero bukang ibig nila ang taong bayan
1: ya lagi karang di ko ganahan ka lang inon ang gusto ng taong bayan kamo lang ay may gusto niyan oy hindi ang taong bayan tumigil-tigil kayo
3: gani te ang isa pa dire ka private engineer katong 31 milyones nagboto kay Duterte bilang vice presidente te nga anga sa sur, nga anga hindi amo to ang nagreklamo na hindi sila kontento sa pamalakad ni Duterte bilang vice presidente tani amo to ang nagreklamo hindi nga pitila lang
1: nagpirma ta to nahimo ta to petition letter nang nagpirma
3: oo oh, te amo na nahimo nga ang 30 milyones nga nga nagboto sa iya nga dapat tani magreklamo hindi lang tani nga ginarepresenta sang 255
1: 300 plus ka mga congressman adi man inunta na ni pirma 25 ang 25 na taon ang wa ni pirma
3: amo bala ina engineer ang kabilugan sang 31 milyones nga nagboto kay Duterte amo nang pamangkot dira nga nga ginama. Ako wala man kung gaano kay tibukang bibig na nila kung baga naging ekspresyon na nila ang taong bayan mo te. Ang pamangkot sine sa 255 na nagpirma sa karon kay ang 25 ko nga wala na nagno. Bot silingon hindi to tingog sang taong bayan.
1: Dili. Kay gamay ra man. Ang tingog sa taong bayan ang 255 daw. Sila may niingon na daw. Butangan ako daw. Kuno. Sabi din saya, pag kuno. Eh, di ba?
3: Ang pamangkot, engineer, dira sa distrito mo, engineer, nagkonsulta ba nga yung pista bala ni si Sara? Mapirma bala kami? O anong sa pamatyag nyo?
1: Wala.
3: Nagkonsulta na sila sa imo, sir?
1: Wala. Taga-radio ba ako? Wala. Oy, wako'y nadunggan. Doon ako'y nadunggan nga doon ay nagpaldo. Nagkadawat daw. Butangan kaya po na kong daw.
3: Amo gani na engineer nga tani. Naging ekspresyon naman lang nila ang taong bayan, gusto sang taong bayan. Ang mapirma din. Kung dira guro engineer sa 31 million, kaya ako wala akong magpapusto kay Kwan ha. Wala akong nagbuto sa kay Sino dira. Oo. Pero ang pamangkot amo ni sa mga nagboto ko naman ang papirmahon ko lang ang papel pang Senado, malumo sila na, malumos ang kumpito.
1: Ako na lang nag-ikatawa, sir. O sa Ilonggo pa, ikadlaw ko na lang na iya. Amugani. Eh, amugid. Ano amo pa lang na may kagid?
3: Amugani na, sir, nga dapat tani. Untatan na nila ang pag-inamo. Untatan nila ang pag-interest. May mga personal interest, abi. Balikan pa ang sa Senado. May mga personal interest man sila, abi. Kung nga nga, hindi sila gusto nga mag-perform si Cayetano. Ipa-perform mo anay nila si Cayetano ba? Bisan duwalang kabulan. Sakto. Pag-abot sa duwalang kabulan, ano na nila. Kaya para hindi man halatado na tungkol sa impeachment, ginahinga mo gid nila kay nagadali ng impeachment to ara na sa kumbaga sa Tagalog pa nakaungaong na sa pintuan ng impeachment kay aron grabe na ang kinamangay sa Senado kay sa sina hindi madayon ang investigasyon kag ma-impeach gid si Inday Sara engineer.
1: The ultimate goal, I have to be honest ano, sa mga naminaw, the ultimate goal is to impeach Sara Duterte, none other. Why? It is because for the 2028 national election, wala may lain. Because the strongest contender for the 2028 for presidential is Vice President Sara Duterte. Wala ilain.
3: Siling isang United Nations, on Human Rights Council, ang impeachment ginahimo bilang pag-prosecute, wala pag-persecute sa mga kalaban sa politika.
1: Yan, na ipag-awas ang resolusyon ang United Nations Human Rights Council. Si Shinichi ang nag-head ana si katong Japanese nga human rights advocate.
3: Si pero ang Takaichi. pamangkot balaan nila engineer eh, no? Kasi balaan tagane sila pa.
1: Amugid. Diba? Alam na nila yan. Pero I don't know. But again, pagawas ang pamahayag na po ang giniang ombudsman ang Department of Foreign Affairs, DFA, nga walang katotohanan. Eh, sino nagsasabi ng totoo? Lugar ang katong taga United Nations Human Rights Council. Ang nagsasabi ng namakak. Lugar, namakak.
3: Bot bala siling. O nagkapinotig ang United Nations Human Rights Council. Kapinotig bala sila. Hindi guro ba? Kahit bot silingon pag nabalaan na sa United Nations Human Rights Council, bot silingon ang international community ang nila matakari na nagatanaw na sila sa pungsod Pilipinas.
1: Sakto, correct. You know, sa ikaw nang ikaingon, sir, you know, ang atong nasod is not owned by politicians. It is owned by the people.
3: Tamugani na pa mga, kumbaga ti, sinong nalipay, sininga nagaginamo? Nagaginamo, may nalipay diri engineer nga aman para hindi kita makapukos sa aton balabuluhaton bilang Pilipino. Di, sa likod sina, may maitom na handom na sa sina, magkinaburigal na sila. Bala mo, may nag-finance na sa ila, engineer, kaya di, para magkinaburigal ang Pilipinas. Isipa bala? Sila ang budget sang impeachment, 27 million. Apil na dila, guro pagkaon, tanan-tanan.
1: Sinina.
3: Oh. Eh, si Pabla, pila ka kubos pa nga ang mabuligan, engineer?
1: Bayan mo lang ng kabos kay gusto ganin na sa mga politiko, mag permanente lang kamo kabos, arundamo kamo kapangayo sa amo. What do you know why? Sa tinood lang, sir. A lot of politicians wanted that people will remain to be poor aron daghan mo duol kanila. Daghan kitang tanang pobre, maghihangad nga to kanila. That's the reason. Sa tinood lang yun, sir. I will be honest.
3: Kaya mo, amo gani nga bilang concerned citizen, wala ko nagapakilala, diri kung magtawag ko, kay nga ang akong personal nga opinion, si simpre private, bilang private personas, hindi man bot silingon nga ang personal kong opinion man asang taong bayan, hindi.
1: Correct. Kundi, that's your personal opinion. Imo ng personal opinion.
3: Oo, gapamangkot manggani ko. Pero wala ko ginadala ang taong bayan na personal ko na yung opinion na engineer sir.
1: Sakto. Wala man ka ng iyon ng taong bayan. Ang imo ha, ikaw ang isa sa tao ng bayan.
3: Tao ng bayan ba? Hindi nga taong bayan.
1: Tao ng bayan. Hindi taong bayan. Tao ng bayan. Oy, tao ka sa Pilipinas. Sakto.
3: Oo. Ang mugani na engineer nga tani.
1: Nako.
3: Welcome. Tani para sa akon, ang isa gamay man lang, kalduwa man lang tadi, wala man kapamati sinang sinado, kahit wala man, hindi man na sila kaintindi lunggo, hindi man, oh, ya si Buano, guro, kay miti, sinador nga taga dira sa bukid noon, may ara, makaintindi ginasalasang si Buano, oh.
1: Si Biggs, ay lunggo mo.
3: Tani, ang masiling ko lang muni, oh, ipa-perform nila anay si, patrabahoon anay nila, sang iya obra si kaya kano kay kun daw delikado na gid kaya mo nang pag-ilis nila eh para hindi man halatado nga why pagani nabakulan ga ako na but siling mo nang pag-ilis
1: ang wa pagani init ang sampot why pagani init ang iya buli
3: te magamo na magamo sina halatado na kayo engineer nga may ginatago sila.
1: I just wish na sana lagi Adonai, oh. I mean, there is changes in our siling, political siling nila, arena.
3: Siling nilakson, Abi, engineer, para ma-save daw ang Senado. Nga, ana, nung Senado ako, nalubog sa baha, na nagkalaigo sila sa tong inkwentro. Hindi man, wala man gani isang, wala man gani ito sang senador nga na pilasat. Pero grabe naman ang kahadlok ni Senator Pia Cayetano. Kahit wala siya naanad, may kita diri sa Mindanao, kay naanad ang lupok di sa ato niya, the music na lang.
1: Amugid, pero, naanad lang.
3: Pero ginsunlog pagid siyang ni Ante Cochlear. Abi mo, engineer, ginsunlog pagid siya ni Ante Cochlear ba yan?
1: Dili ba ito maayo, ang imong biaybiayon, ang Osaka senadora nga gi-elect sa katawhan. It's not good to listen to. Sa tinuod lang. Alang ka na ko, marag medyo Paul, alang to, anako medyo Paul to gamay.
3: Paul Gidman to.
1: If you are a presidential nga tigpamaba, remember, ang imong sweldo gikan sa buhi sa katawhan, you speak for on behalf of the president, but your salary comes from the people of the Republic of the Philippines. And Senador Pia Cayetano is elected by the people of the Republic of the Philippines. Which is gamayng respeto lang. Alang ka na ko, gamayng respeto.
3: Basi, bala engineer, magsiling kita nga daw halin man na si Ante Cochlear sa piryahan. Kasuguan pa bala.
1: Actually, sa tinood, ako ganahin at doon nagdanaw. In fact, wala gani na ko tugi kutlo ang iyang pamahayag. Pero alang ka na ko, BIBI magutos. BIBI gito siya, sabi ni Saya pa.
3: Sunluganon klase, sunluganan klase spokesman pero
1: but again it's an exercise professionalism
3: daw kung manunog daw hindi abogada isa, daw abogada man pala na
1: isa pa sir you should exercise high degree of professionalism if you are naaka sa atubangan labi na sa katawhan bagang doot sa katawhan nga naglantaw kanimo dapat imong ipakita ang imong pagkaprofesionalismo.
3: Pao kung diri lang siya sa amon engineer hindi ko pagyambal kundiin may ara ko sang abogada nga 50 anyos na pero ginabiliban ko gid klase abogada wala kagid mabatian wala nga kuan ha bisan tuod may kuan siya pero diri sa amon abi may ara ko abogada nga kuan nga gina-idolize hindi ko lang pagyambal ang iyang ngalan engineer kay kung yambal ko ang ngalan niya mabalaan gid kun taga diin ako. Pero kung masugot siya, amo ni ang ikambyo ko kay Ante Cochlear Castro, kay daw hindi man abugada, bla kung tanawab na to. Sa mga nakatanaw sa ang video niya, anong pamatyag niyo sa to?
1: Actually, ako wala ginako to halos gitiwas kay, wala ko ganahe, kay para kanako, what happened to our country? What happened to the degree of professionalism and morality? Sa ato ang nasod. Nawala yun. Alang ka na ko. Professionalism has been lost already.
3: May mga foreigner nga daan, engineer nga kabaluman mag-Tagalog ay.
1: Amugid.
3: Hindi. Mag-reflect abi na sa iya bilang spokesman sa aton presidente. Mag-reflect abi na siya sa iya pagkatawo bilang personal. Kaya nga ate, amo bala na ang spokesman sang ila presidente damo sang foreigner nga kay hindi Tagalog engineer
1: kaya nga di yun know, ayo actually it's not good to listen it's not good to look nga iyon ana ang imo madunggan as a presidential spokesperson
3: ay base bala base bala engineer amo man ang sundon sa mga kabataan engineer
1: correct ang gawaing masama ng mga matatanda ay nagiging tama sa mata at pandinig ng bata. Di ba, sir?
3: Ate, may oras ka pa na, engineer?
1: Sige lang, sir. Okay lang. Wala yung problema mag-extend na gamay. Basta ikaw. It's okay.
3: Basi may masunod pa lang ang programa. Dato naman tayo, engineer.
1: Ah, sige, sir. Salamat sa imong pagtawag o pag-apil o pagpaminaw sa itong programang barugan.
3: Hindi lang paghihinampitan ako ng alam, engineer, ha? Kay para
1: never, actually, sir, dunay kapanawag okay. Diri, sir. Even ang ako, ang inyong mga number, diligin ako na pwede istorya.
3: Bawal na siya, sir. Damugid na salamat, engineer.
1: The secrecy of communication, sir. That's part of being a media practitioner. Bawal gina siya, sir.
3: Gani man. Salamat, engineer. May aga.
1: Dagake salamat, sir. Dagake salamat sa imong pagpaminaw. Muragwa na magyoy ko'y oras. Maghinay-hinay na kong panamilid. Kay nilapas na ko og 7 minuto sa atong programang Baruganan, Kaibigan.

stay. Dunga ni mo ang awit maghinay-hinay na sa bago og panamilit. Sagalan sa tung labaw makagagaho mga may naghatag kanato sa tanang grasya og mga panalangin. Og labaw sa tanan may naghatag kanato sa tung hinulamang kinabuhi. Sagalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kay salamat kanimo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyukbog ang among pagpasalabat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Station Manager Stephanie Yote. Finance Officer Bernadette Sangkiawon Kilong-Kilong. News Writer May the Gorgeous Belga. Sa itong Technical and Transmitter Junting Kang Rari si Thor and Joshua Wang magandang lalaki season. Sa itong mga Broadcaster Attorney Ruby Melesio, Tata Ritiza, Riantoro Librea, Double J and Chari May Pahanggin. Ini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana may maghatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Allahu Akbar.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan. Pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Yes, hello. Igan Bing.
6: Ako lang kasalamatan ng BG Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
5: Yes.
6: Daghan kayo mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit o BG Max. Kaluhin sa Ginoo. Wala nagyugay. Sa isa ka panimalay, Pastor. Nagtulog yun ka bata magdungan ko na balaka ang mga
5: dilikanan
6: kung noong taon. Kaya wala ba yung ipa-admit? Kalayan ka, Ginoo, Pastor, ang BG Max.
7: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
5: Yes, Igan.
7: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubang mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: May good news!
3: Hello, oy! Unsa koy good news!
8: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Yes, akin sa ni Palayog?
9: Igan Best Paler ni Paso?
8: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
9: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimax Bito Paso kasi Igan Pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
8: cellphone. Okay.
9: Nako.
8: Yes, oh.
9: Yang apo ko no, kana na ang sakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan mine ipapalit og bitimak isa ka buo ka. Inom ko nun nag bitimak ang yang apo kay petiskita og pian gas gali maglimbag sa kasakit pian pagka man ato gidalada nila hospital si doktor ni ingon ko doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa pian kay ang kaya hindi ngayon, Dr. Pastor, ang kuan ko nun...
8: Appendicitis ni Buto? Yes.
9: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko nung makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak na nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo day. Siya nga, oh, tipaminawan, may ganing broma mi sa kaibigan. Mautong, Dr. May gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipot yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag kayo. Kay kung wala pang bijimak, tingali patay na iyang apo, kuno, Pastor.
8: Okay. Salamat kay Iga na, salamat. Iga na, bit.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
0: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: O si Ato Igana, Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maarong mabakay ang aking tiil kay nang nangaugas itang kanang kuan. Samad.
8: Naunsa dahil mo na itsamad imong tiil?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
8: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
7: 5 kabuok.
8: Okay.
7: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na Diyad ka nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s

Radio kay Bigan.

OK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
4: Naunsa dahil mo na isamad yung tiil?
5: Ano-kano ka na ako, Pastor?
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
5: 4 years na ako nasa gambing ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
5: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
5: 5 kabuok.
4: Okay.
5: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Flake of blend, jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake of blend, jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: May good news!
9: Hello, oy! Unsa koy good news!
11: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Unsa ato Igan?
14: Nakoy magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
4: Unsa dai ang sakit?
14: Duha na ka bulan Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka ng tapok sa julin Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanaon Pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha ka buok Pastor.
4: Duha ka buok.
14: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di hapong kabuk, Pastor. Dua,
4: yes.
14: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
4: So, nakasimba.
14: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilat ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
4: 2 months nga naglubog, nahigda lang.
14: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiang matiin.
4: Upat lang kakasula na inom. Nakabakod
14: na. Oo, dahil nagduaw sa dire sa muha. Tapos, sa Ginoo Pastor. Wa nagid tu mga bukol sa lawas Pastor nang wala man ta na.
6: Wala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
14: Sige Pastor.
6: Yes, okay, bless, salamat kin sa di pali utaga asa.
15: Salamat gid kaling niya Pastor sa marihatag pagbuhanan.
6: Ah yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
15: Oh, magtestimony ko ba kabahin sa aroma Pastor nga atong agi semana wala ko nakalakaw tungod kay naghubog ng tuhod. Hatlasan ako Pastor sa aroma. Sabay sa Ginoo Pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
6: Taas imong sa man kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
6: Naka-arthritis.
15: O, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
15: Tulog ka-adlaw.
6: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, on siya na!
1: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapag yung mga match nga na atong nawag
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
1: Yes, granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala, Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Good morning, palayog pa ila-ila.
6: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
5: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
6: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dili pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
5: Okay. Pilay edad sa imong mama?
6: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
5: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
6: 5 ra kabuok, Pastor.
5: 5? Karon nakalakaw na?
6: Karon nakalakaw na siya.
5: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
6: Ana, sa Barangay Santiago.
5: Okay. Salamat ka, Igan, ha. Salamat kay Gaayo sa pagtawag.
7: May good news!
8: Hello, oy! Unsa koy good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Ko si Teresa Ejero sa Hingoog City.
5: Yes, Igan.
11: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil na Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
5: Okay.
11: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong laplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
5: Salamat sa
11: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
11: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego Blend Jelly Paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
15: Sukad karon, matag-hamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: numero uno sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
12: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Higala, kumusta? Mayong adlaw ka natong tanan, mga Iksoon. Welcome, usab din ni Karon sa itong papanaguba ng atong tulumanong Ratsada. Adlaw, usab, mga Higala, ng Lunes, Karon, Pitsa 25, bulan sa Mayo 2026. Katapusang simana, mga Higala, Karon, ini nga bulan, mga Iksoon, sa Mayo. Kinaot nga ang tanan na naa sa Mayong kaimtang sa inyong mga panglawas. Walang tayong mga nagantos, may Higala, o mga sakit. Good morning, 20 ka mga lungsod, dugduha ka sudad. Inyong ginapaminaw karon mga Iksoon, ang tulumanong Ratsada din sa Sibiyahan DXRQ Radio, kaibigan. Ato sa pasalamatan, kining ato mga kaubanan, mga Iksoon, sa ngalan sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, among co-pilot, mga Iksoon, karon no, sa Picas Lawak, si Engineer Igan Joshua Sison. Sa transmitter, kauban usab nato si Engineer Igan John Tingkang o dito si Engineer Igan Ramil Bedrejo. Sa ngalan usab, mga Higala, sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong o mayngon sa among station operation manager Engineer Romeo Chang Jr. Technical consultant Gerald Ray Dangalio. Ang kuya sa tanan, mo'y atong station manager Kuya RG. Sa ngalan usab, sa tagiya o tagdumala ng Sibiyahan, ang pastor ng bayan, ang usa sa pinakakugihan o matinabangon nga pastor, among kuya, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magkausapa inyong sulugoon, ang kurma nining tulumanong Ratsada, ako si Igan Tata Retesa. Nasiguban kaninyo, mulong tatangato na sa alas 12, mga Iksoon, ang takna sa auto. Mayong bundag, mayong adlaw ka natong tanan, labihan ka init, no, mga Iksoon. Kusog kay ulan kagabi, unya, karong urasa, labihan, naglagiting ang kainit. Uyaw ni mga Higala, no, sa kiniang trangkaso. Ang delikado ani mga Iksoon, katong hinay o luya o kining mga resistensya ba? Okay, base na po mga Iksoon, magpislango na po da, di ba? Morabay ni kasagara, bation, may gala, basta gani, maigota, mga Iksoon sa kiniang paglihok, no? Pagtandog sa atong kining klima o kinayahan, mga Iksoon, lawas good may gala, mo'y mapiktuhan. Ginaot ang tanan, mga Higala, walay mga nagsakit, unta karon. Wala untay mga gihambin, mga Higala, nga mga balatian. Salamat po kayo sa atong mapinanggaon kayo nga mayor din ni siyudad sa Valencia, Mayor Madam Ami Galido Galario, kauban siyang kapika sa ato kanhi nga mayor, o karon may atong tigpamaba, isip spokesperson ni Mayor Madam Ami, ang The Action Man, Spokes John Galario. Sa ngalan usab sa tanan miyembro sa 10 Sanggunian Panlungsod, nagipanguluhan ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Mayong buntag po niya kanimo sa ato ang SP Secretary, ang kapikas ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez, among kuya. Mayong buntag kanimo Kuya Joel Fernandez. O gilaos na nato mga pagpanimbaya, mga Iksoon, pagpangumusta. Labi na gyud sa atong kanhi Vice Mayor din ni siyudad sa Valencia, o karon kasamtangan Regional Director sa LTO Region 7, mayong utog, mayong pagpaminaw kanimo Glenn Aboy Galario, mayong utog kanimo RD, mga Iksoon, no? 20 ka mga lungsod o duha ka dakbayan, mga Iksoon din sa bukid noon, grabe ang ilang kwanro, no? Monitor, mga Igala, kaya karong karong adlaw, momentoy gihatag may gala nga kini ang adlaw nga mo pagawas, mga Iksoon, og desisyon ang Korte Suprema, o makita pud nato na sa ilaha kaugalingon, mga Igala, nga kini ang website, no, sa Supreme Court, mga Iksoon, may tungod ni mga Igala sa kini ang pagbasura sa TRO, no, nga gipangayo, mga Iksoon, ang temporary restraining order sa kampo, mga Igala, ni Senator Bato de la Rosa. Pero kining TRO sa pag-denied, mga Igala, sa Korte Suprema, dilibot pasabot nga gi-denied ta totally ang main case. Mo'y gipinakaunod, mga Igala, sa kaso nga ilang giduso, mga Iksoon, no, nga matagaag desisyon sa atong pinakataas nga hukmanan sa nasod, nga mao ang Supreme Court. So karon, mga Iksoon, ampulan ta, mga Igala, nga ugun sa may desisyon, May gala unta, mupabor para sa kayuhan, para sa tanan, para kanato mga igsoon aron nga malamdagan o magpatigbabaw gayod. May gala base sa atog Philippine 1987 Philippine Constitution nga maugyoy masunod. Nagipatuman o dipadagan mga migala kining atong panggoberno pinagi sa mga batagang balaod. Nagimugna o angayang respetuhon o sundon sa tanan walay nibisan kinsang mulabaw niini. Alright, mga igala, dita maglangan. Ato sa paminaon, hawanan sa tundalan, no? Mga igsoon, maminaw sa tang mga balita. Report, gikan mga igala sa Public Information and Assistance Division para tuloy-tuloy na dayon mga igsoon ng atong pagtuki. Labi na mga igala sa mga isyo. Karong adlawa, kapirti naghanag kayo mga igsoon karon ang posibleng may tabo. No? Sa Senado, gani, gugunhugon nga mag-usab na pud kuno matud pa mga igala ka Senate President. Ilan ang ginakondisyon ang una-una sa mga tao nga si Senator Sherwin Wayne Gatchalian. Muna po kuno may galag paningkamutan karon sa minority block. Nga ilaha kuno may galag i-kuangyod, no? I-pusiger. Nga ipuli mga igsoon kay bagal kuno kayo, matutpalangan kuno kayo sa pagkalangan. Asa man pagkalangan kuno diya, hadlok lang ni sila nga masugda na po mga igala ang pag-imbestigar sa flood control scandal. Muna nga gusto nila mga igala nga paphaon na po nila si Alan na Peter Cayetano as Senate President kay aron nga dili na po nila mga igsoon masgutan, dili na nila mga igala mapusigar ang isyo sa flood control. Muna ilang gikabalakan karon. Kining ilang impeachment case bato kang BP dahil wala na ni mga igsoon. Ha? Actually mga igala dili na ni mga igala makakuan, dili na ni makalahutay, patay na ni nga kaso. Ha? Ang ila ni mga igala, mapugna lang nila ang pagisgot sa flood control. Kaya daghan ko kayong mga angin, aning niya. Halos sila tanan. Mga among yun, mga ison. So, dawaton sila to si Evelyn Calderon na sa itong linya. Karon Len, may buntag.
1: Yes, yes, Kuya Tano. Maayong buntag or maayong punto na baka?
0: May punto di ay. Buntag. May buntag to.
1: Buntag pa. Okay.
0: I-mix na lang na to.
1: Maayong buntag po no, sa itong mga suking tigpaminaw, Kuya Ta. Happy Monday morning, mga suki na mong tigpaminaw.
0: Yes.
1: Karong adlaw. Kumusta, Kuya Ta?
0: Okay lang, Japon. Balag way dada.
1: Sige ra, basta baskog lang ang lawas. Okay ra kayo
0: medyo,
1: sa kanan.
0: Medyo niyakso na gahi ang ubo.
1: Ay, ay.
0: May pang ubo, gagahi.
1: Ay, ay, ay.
0: Ay, tani.
1: Bitaw, Kuya Tano. Sa atong mga kalambuan, dinhi sa atong syudad sa Valencia, maukini, Kuya Tano, isip kabahin sa malahutayong tinguha sa pag-usdang sa kaayuhan o kalambuan sa mga hilit nga dapit, malampusong gipahigayon ang usa ka mahinungdanong outreach program Kuya Ta ni atong Mayo 24, 2025 dito sa Upper Sitio Sinanlayan Barangay Concepcion Kuya Ta. So ang maong inisyatiba gipanguluhan sa atong lokal nga panggamhanan ubos sa liderato ni Mayor Amy Galario kauban ang tensang guniyang panglungsod sa pagpangulo ni Vice Mayor Rizel Galario Fernandez o pinaagi po Kuya Ta sa pakigtambayayong sa Panlibatuhan Women's Organization nga gidumala ni Ma'am Norbelia Cabañez. So tumong sa mga programa Kuya Ta nga madala ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa komunidad labi na gid no sa mga nanginahanglan. Oh. So dito Kuya Ta no sa hilit nga dapit gitunol no sa mga resident residente lakip na ang food pack na ipakaon Kuya Ta.
0: Wow.
1: O mga kinina alang sa mga pamilya ingon man ang mayos kitchen fruiting supplies. Wow. Oo. Oh, oh. Alang sa mga panimalay. So samtang si Vice Mayor Rizel Galario Fernandez mismo ang nagpaambit og naghatag sa mga school supplies og libreng snacks Kuya Ta. Kini no isip suporta sa edukasyon og kaayuhan sa mga kabataan og mga partisipante sa maong kalihukan. So aduna sa libreng pamahaw Kuya. Nagihatag alang sa tanang mitambong nga mga residente nga beneficiaryo atong kalihukan. So thank you kaayo.

0: So bibo kayo sa nga tanan siya. Kini kuya ta aron masiguro nga hapsay ug epektibo ang paghatod og serbisyo, nagtinabangay og aktwal nga implementasyon ang mga kawani sa buhatan sa BC Mayor, City Social Welfare Development og mga sakop sa panlibatuhan women staff. So thank you kayo sa inyong maabtiko no nga mga staff sa panlibatuhan women. Kinipot sila, kini sila magnaay mga inganak kuya.
1: Oh.
0: Mga outreach program. So, congratulations sa mga beneficiaryo dito no sa Sitio Sinanlayan, Concepcion, Valencia City. So, ang maong programa, kinino tabang ngadto sa ato ang mga residente aron pud nga maatiman sa gobyerno ang ilang sektor. So, kinikalihukan ko yata usa ka developmental nga programa sa lokal nga kagamhanan. Ang tumong niini aron pagkunhod sa kawadon o pagligon sa komunidad no ug masiguro nga walay pamilyang mabiaan sa dalan padulong sa kalambuan.
1: Mm-hmm.
0: Og sa laing bahin kuya ta kinino ipahibalo nato sa tong suking tigpaminaw sa tanang Valencianos, ipahibalo nga ang sunod nga mga beneficiaryo sa assistance gikan sa lokal nga panggamhanan. Second batch na ni siya kuya kay uh-huh. Nag-release naman sa first batch. So ipahigayon karong ugmang adlaw, Mayo 26, alang kinino sa mga Vansay o Valma operators o operators, drivers, lakip na usab ang operators o operator drivers sa unom ka asosasyon.
1: Mm-hmm.
0: Balik ko na to ha, sa unom ka asosasyon nga nakarehestro. So katong nakapasa, no, nagsumiti sa ilang mga requirements, nakaapas na sila. So karong Mayo 26, mao ni siya ipahigayon po no og Mayo 28 so alang lamang ni siya sa mga drivers sa tanang kapunungan nga wala pa nakadawat. Mm. So balik ko na to, Mayo 26 sa tanang Vansay og Valmac operators og operator drivers, lakip usab ang operators og operator drivers sa unom ka asosasyon. Din pagka Mayo 28 2026 alam lamang sa mga drivers sa tanang kapunungan nga wala pa nakadawat. Ang venue ani kuya ta, Robinson's Valencia, o ipahigayon kini alas G sa buntag. So palihog, pagdala sa inyong valid ID o kuban pang mga kinahanglang dokumento alang sa verification. So aduna sila mga pangutana kuya ta, pwede ra kayo sila no mangutana sa ato ang official page sa City Government of Valencia kung naa sila mga dugang nga mga queries about aning assistance.
1: Mm-hmm.
0: O, sa laing bahin po kuya tano, kini, padayon na sa kasamtangan ang renovation of preparatory works alang sa pagatukuron nga Valencia City Good Samaritan General Hospital. Wow! So, usa sa mga flagship projects ni sa itong administrasyon, kuya ta.
1: Oh.
0: Labi na sa itong maabtiko, no, nga si Mayor Amy Galario, aron mas mapalapad o accessible kung kalidad nga service yung panglawas alam sa Matag Valencia. No? So, sa pagkakaroon po yata,
1: mm-hmm.
0: ginapaayo, ginapalapdan ang CHO building isip kabahin sa preparasyon alam sa pagpatukod sa Valencia City Good Samaritan General Hospital. Lakip sa kasamtangang improvement works ang pagtukod sa canopy waiting area, kuya. Alang usab sa mga pasyente, no? Samtang partially open na po ang diagnostic services aron mas mapalapad ang serbisyo sa katawhan. Siren usab nga nakadawat ang lokal nga panggamhanan og kapin 6 million nga grant gikan sa Department of Health alang sa expansion sa outpatient department premises. Isip kini kabahin dia. Yes, sa preparasyon alang sa accreditation isip primary care facility og level 1 hospital. Yehey.
1: Pohon-pohon.
0: So, samtang napaabot ang approval sa loan gikan sa Land Bank o Bureau of Local Government Finance, padayon ang structural preparations of technical processing alang sa kuhon full implementation sa hospital infrastructure subay sa standards sa Department of Health. So gilauman ko yata nung akun magpadayon ang maayong dagan sa preparation of approvals, mahuman ang modernong city hospital pag-abot sa tuig 2026. Aron mas mapalig-on pa ang serbisyong panglawas alang sa tanang Valenciano. So mao na siya tanan ang mga nakalap na to nga balita impormasyon gikan sa buhatan sa public information and assistance division kini si Evelyn Calderon.
1: Okay, salamat kayo Evelyn. Ato debate magala ang gatahog gikan sa public information.

0: Bukidnon, Ingunman, Villanueva Funeral Homes, Sawao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong gugugong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
3: FA Pawn Shop.
4: Everybody line up!
5: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna. Ayo.
5: Na apari ay na.
7: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo ug barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naa sab tay signage.
6: Kanindot no.
7: Sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
6: Naa sab tay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend, jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
13: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend, jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
16: Kutuyirinyas kabagunay.
15: Si?
16: Kutuyirinyas kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
15: Okay.
16: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na na-iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy niya bati-banti. Nagpula akong pata.
15: Okay. Tapos?
16: Naghubang na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
15: Oo.
16: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw, na ayaw akong mata.
15: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
16: Duha ka nlaw.
15: Tapos, nawala ang iyang pula.
16: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
15: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata?
16: Okay na.
15: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
17: My good news.
13: Hello, oy, unsa koy good news?
17: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
18: sama sa large format outdoor sticker,
19: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
17: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa sikan

0: Okay, salamat kayo mga igala. Itong oras doon natin 44 minutos na milapas sa alas 11 antak na mga igsoon no, sa kiniang sayong kautohon. Hinaot nga ang tanan, anaakaroon mga igsoon sa mayong preparasyon, labi na sa mga dunay okasyon. Espesyal nga mga okasyon giandam o gipiparar mga igala para karong adlaw. So sa mga birthday celebrant karon, Mayo 25, happy birthday kaninyong tanan. Hinaot nga daghan pantuig mo abot sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Og wa koy laing pangayoon mga igsoon sa ato labaw magkagagahom nga unta. Ibubo niya ang tanan ninyong mga gipangayo. Grasya og maingon usab ang seguridad no mga igsoon sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. So hinaut i-grant sa Ginoo ang inyong mga wish, inyong mga pangandoy mga igsoon. Atong mga pangandoy, no, kay kitantanan may gala, naman tayong mga pangandoy sa kinabuhi. Wa man siguro yung nangandoy may gala nga mahimong daotan ang atong dangatan may gala sa umaabot ng mga adlaw. Halos talang tao, mangandoy man gid may igsoon nga mahimong matarong ang atong pamuyo, masinso ang atong tagsa-tagsa ka mga panginabuhi. Mayo buntag sa akong higala nga mayor di sa lungsod sa Quezon. Wailain mga higala nga mayor mga igsoon nga usagyod nakapalambo pag-ayo sa lungsod sa Quezon Bukidnon. Mayor Pablo Tito Puling Lorenzo III. Kauban sa tanan no nga mga membro sa Sangguniang Bayan. Siyempre sa atong Vice Mayor usab mga higala di sa lungsod sa Quezon. So, sa tanan nga mga katawhan sa Quezon Bukidnon, mga igsoon, mapasigarbuhon kayo nga kini ang kapadangat yun may gala og ligon suporta. Labi na sa liderato ni Mayor Pablo Lorenzo. Ang usa sa naningkamot mga igsoon nga mahatag yun ang mga naguna o mga batakang gikinhanglan sa katawhan sa 31 ka mga barangay. Di lang sa mga proyekto, apel mga igsoon sa mga serbisyong sosyal o labaw na gyud maigala no ang paghatag og tabang sa mga tawo nang inanglan especially sa mga kini ang anaen taon mga igsoon sa kalisod nga pamuyo. Okay, salamat kayo Mayor sa imong kanunay gyud na kini ang gitagana oras bisan sa oras mga igsoon ting pahuway. Mutuo mo mga igala og dili mga igsoon, mutuo na lang mo aron dali. Si Mayor Puling abi ninyo. Ang uban mangod mayor may gala usay sayo kay mo uli. Pero si Mayor Pablo Lorenzo da sa Quezon Bukidnon bisan maadtan pa ni may gala og kini ang gabi sa iyang opisina. Basta kay naa pa ni siya ay kini ang gi atubang nga mga trabaho pirmahunon mga igsoon, ha? Mo trabaho di ga kwenta oras. Muna siya may gala, makakuan dyan na to, masaligan dyan nga, pulido kayo ang iyahang sistema sa panggobyerno sa Quezon. Muna nga ang Quezon, mga igsoon karon, lahi na dyan kayo, gitandi na to sa mga nangaging tuig. Grabe dyan ang pag-asinso. Mopo din sa atong syudad ka sa pagkakaroon. Mga igsoon, labi na kayang pangandoy po ni Mayor Madam Ami, kauban sa kapikas ang atong kanhi mayor, former city mayor, action man John Galario, nga makumpleto, mahuman na gyud, mapadali na gyud paghuman mga igsoon aron magamit na gyud may gala sa katawhan no ang gipangandoy nato nga dugay na gyud kayo natong gidamgo ang Good Samaritan General Hospital ug na po tayo mga dialysis machine dinhi mga igsoon. Muna usa sa mga legasiya nga ato may gala makita kay ang administrasyon Galario dinhi sa Valencia pod mga igsoon. Ang ilagi sigurong may gala nga matabangan yun ang mga tao nga di malisdan. Sabi na sa panahon nga naata mga igsoon sa kasubanan, panahon may gala nga naato mga membros, pamilya, mga igsoon naghambin o mga sakit. E dili tiaw yun mga igala o magsakit kang wagi tay kwarta. Muhinungdan nga ang kagamhan ng lokal sa Valencia mga igsoon naningkamot nga makatabang yun sa mga tao o mahimo libre ang hospitalization. Why bayad? Kung doon na manggaling mga igsoon, tingali, matawag na turmay galag, makonseda na donasyon. Dili, pareha sa uwan. Nga, huwag mo magpa-admit ka, bisan ang imong sakit, labad lang sa ulo. Ini pa lang ni mo may galag dool sa emergency room. Wala na, gatatak na may igsoon, ang libo-libo ni mo da ang imuhang obligasyon. Hangtod nga ikaw mag-confine, depende mga igsoon sa sakit. O, ingon anak ka, purwisyo gyud kayo. Pero ang atong syudad, wa nagpasagad, wala gakatulog, naglantaw gyud na mga igsoon para sa kayuhan sa tanan. Mga kudos kanimo, Mayor Madam Ami, padayon lang ma'am, padayon lang sa inyo mga kakuhan sa katawhan din sa atong dakbayan sa Valencia. Maigala, mga igsoon, kining ilahang plano nga kunuhay, gubaon na po nila ang sistema sa kiniang dagan sa kining impeachment case, batok ang BP Inday. E doon ay mga hugon-hugon nga mausab na po matod pa kuno ang liderato maigala sa Senado. Human nga ilang gi matod pa, gipurma-purma na kuno matod pa mga igsoon ang ilang ipulik ang Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Si Wing Gatsilya na po mga igsoon ang ilang karong ginadoso. Muna po kuno'y matod pa, angayan kuno mamahimo maigala ng Senate President. Actually, dili ni sila, kuan mga igsoon, dili ni sila maigala kakahimutang sa pagkakaroon. Hangtod mga igala nga magpabilin pa nga naagyod mga igsoon na bukas ang ganghaan o pultahan alang sa kiniang flood control investigation mga igala, kining skandalo sa kining flood control sa atong nasod. Di ni sila makatulog nga maghayang. Kining mga tao mga igala ang nakapahimulos. Kining mga tao nga nakadawat og minilyon nga kwartang dili ilang hinaguan. Kwarta na to na. Muna usang nga ilang gikabalakan karon pagayo. Once masugda na po mga igsoon ang pag-imbestigar, may gala sa Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee, wala na, humain. Muna nga kutob sa ilang mahimo mga igsoon, gamiton yun nila ang tanan impluensya, tanan nga resources, ahensya sa atong gobyerno, to intimidate pugnan o hadlok-hadlok ko nila ang mga tao, mga igsoon. Labi na yun, may gala sa mga senador. Gani, pila ka mga senador karon mga igsoon, ang ilan na po karong gusto, may gala nga, ipapriso. Kay kuno, mga igsoon, doon na mga kaso karon nga ilang gifile nga to sa ombudsman. Ang atong gobyerno karon Administrasyong Marcos, gigamit na yun, mga igsoon nila, ang ila karong mga resources. Ang ombudsman, mo'y mupile o kaso sa mga tao, may gala nga pangayo, o gustisya labi na yun mga igsoon. Kining may tungod mga igala sa kining lantaran ng korupsyon. Ang Department of Justice mao gyapon ginaipit ang mga tao hadok-hadokon nga kasuhan ang mubangga mga igala sa Administrasyong Marcos. Og ang ga-implementar ang mga law enforcer sama sa NBI mao gihimong utoy. Itoy, oto karon mga igsoon sa atong Administrasyong Marcos. Una nga only ang Korte Suprema mga kaigsunan, mo'y ato may galang nagpabilin o respetado nga institusyon sa atong nasod na mo'y pinakataas nga hukom, desisyon sa korte nga mo'y ato may galang tahuron. Unta Lord, ihatag munta ang maayong desisyon para nga to sa mga justices. Ugun sa manggaling pabor, nga to sa kang former senator, kang former president, Tatay Digong o kang Senator Bato de la Rosa, kay kini sila mo'y mga co-perpetrators, mga igsoon. Sa kasong may gala nga ilang gifile sa ICC, mga igsoon, ang crimes against humanity. O mugawas ang resulta, pabor, mga igala nila ni Senator Bato, unta mga igala, maundang na. No? Kanang ilahang mga sigig panggukod, kanang ilang mga pagpangharas, mga igsoon, no? Sa mga tao may gala nga ang amor mga katuyuan, ang atong katuyuan, mga igsoon, nga unta, mahimong mapahimutang o mahatag ang maayong sistema sa panggobyerno. Dili magpasulabi o labaw sa tanan maundang nung tagid may gala. Kaya kinig yung korupsyon mo, gini nakapautot. Number one, yun may gala nga nakapalisod ka nato ang kawat karon sa atong gobyerno. May gala, nagkupos na nga itong oras. Salamat kayo sa inyong magkanulayon nga pagpaminaw. Pagsunod kanuna, inining atong tulumanon ang tulumanong Ratsada din sa DXRK Radio, kaibigan. Ratsada! Sa ngalan, sa atong mga kaubanan sa Gihapon, ang akong co-pilot sa Picas Lawak, si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter, kauban si Engineer Egan John Tingkang. Kauban usad ni Ramil Bedrejo. Sa among station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr. Og sa ngalan usab sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti, finance officer Bernadette Kilongkilo. Og sa atong technical consultant Gerald Reed Dangalio, station general manager ang Kuya Satana, Kuya RJ Reynald John Dangalio. Sa ngalan sa among CEO tagiyang tagdumala ng sibiyahan ang pastor na bayan, Kuya Pastor Dan Danggalyo. Kini yung alaga din yung angkorman, ako si Tata Ritisa, manamilit tagbingod na kasalamat, mayong adlaw, kanatong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: pakinggan mo.
1: 98.5.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, matag-hamay, kaoban yun kanon ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasaplay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Yes, unsay apto ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
8: Pasalamat po Pastor sa DG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya DG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya DG Max sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon kaloy sa Ginoo naulian na gi sa pastor makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga migawa siya sa CR ni adto na siya siya naning kamot nakalakaw siya.
7: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
8: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya sa potassium.
7: Ah, okay. Karon okay na siya?
8: Okay na siya ron, Pastor.
7: Salamat.
8: Pasalamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
7: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
8: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon Don Carlos.
7: Salamat kay Igan na, salamat. Kinsa ni palihog taga-asa?
9: Si Mark Kitiling niya Pastor sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah yes, padayon Igan o sa atong i-testify, padayon.
9: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma Pastor na atong aging simana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako Pastor sa aroma. Sabi sa Ginoo Pastor nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
7: Nag-arthritis.
9: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
7: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog
7: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buo pa ng Ginoo at among kinabuhi.
7: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Dali mo diyan, kaibigan.
3: Si Mrs. Rosalyn Masiliones, Pastor, sa Tago.
2: Yes. Katong akong na himamat diya, no?
3: Oh, Pastor. Magtestimonyo unta ko, Pastor.
2: Sige, paliyog, kaibigang ate, no?
3: Oh, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no? Nga nakapalit yun niyo katong BG Max, katong sa Tago. Pag-anini mo diyan sa Tago, Pastor?
2: Oo, ate.
3: Okay. Kanang sa niya. Sa ako pong, isa ka ako nga lalaki, nabikin niya ang PL Pastor kay kanang, kinilaging, kaya sa mga bata Pastor ba? O niya karoon, kanang mula kao siya Pastor, ngot-ngot daw niya ang sayang PL, sakit na mula kao siya. Nangyana siya sa, nangyana siya Pastor nga, Manila, katong ipainom niyo sa ako aba, katong ipakaon mo sa ako ang kapsul Manila, kanang, dahil din ako Manila, kanang, nawala na siya ang sakit na pangulungol sa kapuhang katong tikil. Anak siya, Pastor.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Oo, nagilingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat na laikon sa Ginoo nga. Kanang pinaagi sa BG Max, Pastor, nga kaisa lang nila na faith, Pastor, na bati yun nila ang kaayuhan. Nalaikon din ang Ginoo.
2: Amen.
3: Pastor.
2: Salamat kayo.
4: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Ah yes, akin sa ni paliyog kong taga-asa.
10: Ako na si Nanay Ima.
9: Ah yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
10: Pastor, dako kayo kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kung likod, likod katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gibak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako nainom.
9: Okay, kanay mong gibati, kanay mong gibati na si mong lawas, tataod na yung mga gibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog. Oh,
10: manong kayo, Pastor. Oh. Manong radyo nga. Ngayon galit ko ng Pastor nga. Ikaw naman ako ng Grisun. Salamat po sa inyo. Kapag uli nito niya, Pastor. Di ka mawag. Di palit na nga ako ng Bidimak. Ang mga nga rin ako ng inyo. Sakit mo ka. Ako banyo kayo. Ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
9: Oh, okay.
10: Pag inyo nga ko, Pastor, mga upat tabog siguro kung mainom na ko. Ako kasi pasalamat si Sigino. Salamit na kayo kung tulog. Nga di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
9: Okay. Anay, kanang imong gibati ka na ito, dugay-dugay na nimo na ang gibati kanang di ka katulog?
10: Dugay-dugay na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan. Lanaw, katagalanaw man ko na. Dikuha man ko na Pastor Agres ako mong unang bata.
9: Ah, okay, okay.
10: Oh, nalakon rin sa kampuan.
9: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
10: Salamat. Kayo ko sa Ginoo God nga pagkainom na ko pa, sir. Please, tagpila ko na. Please, ka magsigong ko. Palit ko ko, anak. Dami ko kayo kong tulog.
9: Okay.
10: Nasa. Kinsa mo kayo na matulog, maayog ko kayo ang bigimak. Akong edad, 63, pero karon mura na kong kapatakon. Pag-inom na ko, anak bigimak.
9: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay. You.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: Akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5. Oh.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: O si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
4: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
5: Ano-kano ka na ako, Pastor?
4: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
5: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa tagom?
5: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
5: 5 kabuo.
4: Okay.
5: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Higala, dinakamuato pa sa bisan-asa kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: mare, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usab mabuhi o ban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang hibamino o sonata. Lamina kung ikaw nag-inusana.

isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. O sa kama, init at kauduhon po ang kanatong tanan. At nagkaroon may galang Lunes sa Pizza 25 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. At once again, mga kaigan, you are with me, o lineupod nga adlaw sa atong barag-uban-uban sa kahanginan. Sa pag-iskot, hiskot, mga sugilanon sa kinabuhay. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong ipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano, ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo saon sa panggihulas. Ipadala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi dar lamang sa aton pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-ano kung magkaulang magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugmag kinabuhi. Ining DJ na po ang bahala niya ng tanan. Ito lamang buhaton. Is it text ka na sa tuwang hotline number 0965-60-116-ATM. Once again, mag para mabasa inyo mga sugilanon rin sa ating programa. Inyo lamang ka na i-text sa tuwang hotline number 0965-60-116-88. Huwag ka na ang numero mga gana magyapan inyong textan. Kung gusto mong manimbaya, mag-greet, mag-shout out sa inyong mga loved ones. Mga minamang sa buhay or mga friends on air, gusto ninyo nga pa-shout out sa ato nga programa karong kapunan. Gusto mga request ng song? Sa gusto mo tawag, mo tambag para sa itong letter sender karong adlawan. Same number lang po tayo. Kanang nakapin nga comments sa itong Facebook Live. Once again, 0965-60-116-88. Alright, so once again, maayong hapon. Magandang tanghali and a good afternoon po kaninyong tanan sa mga namino, grado, garon sa nagalain-lain your radio sets. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Sa mga nagtanaw ka na ito, karoon sa Facebook Live. Walkin sa mga ni sila. Kaway-kaway naman saan, mga higala. Maghapon-gihapon sa inyuhang tanahan. Kamulong! Sa mga kamulong galingkod-lingkod. Samtang naminaw sa ilang mga radyo. Sa kamulong, haray-haray. Sa kamulong, gaduyan-duyan. Nagapahulay, gikan sa trabaho. Gikan sa umaw. Sa kamulong, gabalikisikay po sa ilang panimalay. Kamulong, gabang nabang. Kamulong, gabang hugas plato. Kamulong, gabalilig silhig sa ilang mga tugkaran. Sa kamulong, naa sa ilang trabahoan. Nabisig kore-kore sa ilang mga trabaho. Sa kamulong, gabiyahe. Kamulong, drive sa ilang mga sakyanay. O gabisan on sa mani mo ang ginabuhat. Karoon ka igan. Para yun lamang si mong buloton. Karoon ka po nun. Samtang mamino sa programa ni DJ. Sa Lady Diana na pang bahala sa inyong kauduhon mga gala. Like as today is Monday. Adlaw karoon nga Lunas. Which means may babasahin tayo ang lain na po. Nga sulat ng magaran mga gala nga atong taga-agpagtagad. O ito ang hisgutan. Karoon ka po nun mga kaigan. Gusto mo tambag sa ato ang letter sender kayong adlaw. Stay put lang kayo dyan. Ayaw mo hawa mga gala ha. Isa ninyo ba is Lady Diana? So good pa ganit. So standby lang kayo dyan. Kikaroon taon-taon mga gala no. Atong pag-abasaho ng atuan. Sulat na maganat. Karoon ka po noon. But before that, congratulations po sa lahat ng mananalo sa atuan. Hugot mo isend mo last week. Adlaw to ka Bernes mga gala no. Pag naantay lima ka mga mananaog sa tuwang hugot mo isan mo. So congratulations po sa ining lahat mga kaigan. Wala na kadaog, ay magkabalaka mga gala no. Kaya ka muna po yung magkadaog sunod. Puli-puli ragod na Lady Diana. Parang keep on sending mga gala. Pag participate lang yun mo sa tuwang hugot mo isan mo. Malay na ito, di ba? Kasi ka sa mabilian, sunod na po Bernes mga kaigan. Alright, so once again, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta man inyuhan sa iyong kauduhon niya mga gala. Alam, ganun nga Lunes, no? Unang adlaw, ganun si Mana
ha mga kaigan. So parayon laban lang diha sa mga zaman. Sige ramdag laban ani Lady Dia. Ano sa mga championship ani Dia. Sige ramdag laban warrior na kitag naong. Ano ba rin lamang mo diba kaigan no? Sige lang kayo. Standby lang ha sa mga sumutawag. Nanay ka panawag, wahay gana lang kadali ilang kaayo ha kamarag hangag pagkaayos. Standby lang kayo dyan kay karoon taon-taon. Hindi ba natong basa sa atong sugilanon. Magdubag og tawag si Lady Diana mga kaigan. Standby lang muna kayo dyan. Before that, ato sa tingbayaon og maghapon. Tanang naminaw karato karoon pinaagi sa atong makibigan radio station. Nga nakahook up na sa atong programa karong hapunon. Diha ang dapita sa mga Surala Sound with Abato may hapon po. Sa mga namina pinaagi sa 104.9 Radzo kaibigan Surala South Cotabato. O ba rin ito ang technician niya Sir Jules Balinas magandang hapon po Sir Jules. Salamat ka ayon sa pag-signify. And of course sa atong mga palangga ni ha mga palangga ni Lady Diana Deng Depita mga ganla. Always nagahulat nagaatang sa programa ni DJ Matag Hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat and happy happy happy listening po sa inyong lahat mga kaigan. Magdabag na pita mga gala sa may lagindingan na Zamis Oriental. Maayang hapon sa mga Ramina. Nag-tune in, pinaagi sa 94.9 DXDD Radzo, kaibigan, lagindingan na Zamis Oriental. Kauban na ito ang DJ diha, si DJ Miss Biman siguro ay ito ang at bangkaroon diha sa may lagindingan mga gala. Maghabog ganito ni DJ Miss B. Naman sa ano mga gwapo diha, gwapang mga suging tigpamina. Lili kompleto ilang adlaw kung wala si Lady Diana pagsorba. Basin burit, no? Maghapon sa inyong lahat dyan, ha? And of course, sa mga namati pinaagi sa 98.5 Radzo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Ang lugar ka sige nag-brand out, mga namin. Maghapon, ha? Sa mga namina, karato, karoon sa mga probinsya sa Bukidnon. Maghapon sa inyong lahat dyan. Kutob sa mabot sa atong Sibihan. Huwag sa mga naglanto sa Facebook Live. Kutob po sa mabot sa atong Facebook Live. Sa ang kapagsulok ng mundo na roroon. Aga mga napita karoon, namino na naghat sa atong programa. Mayong hapon kanimo niya. Once again, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diary with our DJ, Lady Diana. Sayod mga gala, no? Live po niting mapapanood ining DJ karon na nag-programa sa official Facebook page ng Radzo, kaibigan. Pangita lamang sa Facebook ang 98.5 Radzo, kaibigan, Valencia City. I-type lang niya sa search bar ang Radzo, kaibigan, Valencia, mga gala. Magawas na ang kanang page diya ka na ay 10,000 followers, no? Sa mga wala pa nagka-follow sa page, mga kaigan, palihog kog, hit the follow button. Para perminti mong updated o ginyo mamonitor ang mga programa mga updates sa itong pinalanggang Sibihan mga gana. And of course, sa managana sa Facebook Live, ganoon, palihog ko og like, share, and comment mga gala, no? Sa managdantaw ka na ito, ganoon, malipay ka si DJ. Iniuhang, share ang itong programa, ganoon, mga gala, no? Managcomment na di ha, og sa mga pa nagka-comment, no? Ayaw mag-uulo, mga kaigan, kaya kung ibahalag, basa si mga comments diya, basa na kay gusto i-greet. Basa na kay gusto ipa-shout out or timbayaon, labi na sa mga taong nagsulog ganoon sa ilang adlog na tauhan, no? Basa na kay gusto i-greet, og happy birthday di ha. Happy Monday baka ha sa noon. Happy anniversary baka ha ano. Basta kay libre lamang atong shout out mga gala ha. Kaya magkabala ka dili ko mangulay tag jika sa inyo. Libre lang po ang pa shout out ni Lady Diana. Sige pala yung share mga kaigan ha. Salamat ka ayaw po sa inyuhang lahat lahat. Before na ito, pagkabasaon, ito ang surat ng baganad. Garot nato sa aning hinahinayin ang basa ni mag-comment sa Facebook Live. Magandang hapon, kanimo rin, Ma'am Stephanie Perez, Mare Panihay, Guapa, a shout-out from Tivoli, South Cotabato. Ay, magandang hapon. Karagi ko basa ni mga gala, kaya nag-una mag-yod ang Hi, Guapa. Bukad man sa ratong ka. Salamat kay Big Hapon, kanimo rin, Ma'am Stephanie Perez. Agarang suki ka rin, paminawan from Tivoli, South Cotabato. Magandang
magandang hapon kini mo niya once again. Diyan na po magdubag og dawag si Lady Diana mga gala ha. 9174, standby ka lang muna dyan. Wala pa nakabasa og sulat inyong dalaga na rin nga sa'yo. Napalit lang ang comment from Bong Elio. Hi, sweetheart, magandang hapon. Ay, magandang hapon din po sa'yo dyan. Grabe na gining sweetheart din rin. Agadong kaiga, agadong suki ng ating paminawan. All the way from Lake Cebu, South Cotabato. Sir Bong Elio, magandang hapon, Sir Bong. Kamusta man ang ito ang kinabuhay di ha? Naot pa nga nini, ito na kaliya, Sir Bong. Salamat ka ayos mong pagtanaw sa atong programa, karong kapuno. Ano, Daniel Jeff Vera. Hi, guapa. Hello po, magandang hapon po sa iyo, Dajan. Say, Sir Daniel. Yes, sa may Tivoli, South Cotabato. No, salamat ka ayos. And from Cyrus Moreno Mendoza, hi DJ, maayang hapon. May hapon ulit sa'yo, naanapod ko, nagdanaw sa imong live. Kay dili man ko magkapaminaw sa radyo, kay dili man kakaabot na rin sa Negros Occidental. Oy, salamat ka. Ganyan mga listeners na Lady Diana, we find ways ka ayon, no? Kay dili man tayo maabot sa Negros Occidental, so naglandaw na lang siya sa live mga gala. Salamat ka ayon, ha? May hapon kanimo rin, shout out kanimo rin, Sir Cyrus Moreno Mendoza, naglandaw kanato garona sa Facebook Live. Alright, time check mga kaigan is already 1:27 in the afternoon. Alauna 27 na po sa kapung ng mga gala o karon. Panahon na para ng basahon. Lain na po nga sulat kag ipadala sa atong programa mga kaigan. Atong paminawon, atong himay-himayon, o atong sabdon kung unsay problema nga buot patambagan sa atuang pinalanggang sender karong kapunan.

sadli paglanga yung mga gala. Here it goes. Ato ning basahon. Ako sa kasulat dili man hinuon kaayo sa taas nga sulat mga gala. Sa tanong paminawon ha. Here it goes, Spotted Bonnie. Letter sender mga kaigan. Dear the lady.

0: 98.5. May buntag mo diya, kaibigan.
1: May buntag, Pastor Dan.
0: Ah, yes, akin sa ni og taga-asa.
1: Taga ako ani, taga Uhaw sa Jinsan.
0: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
1: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Parayat.
0: Okay, kaibigan LC, unsa may atong ipabot sa kahanginan?
1: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko, mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko.

0: Salamat sa Ginoo. Ripay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
1: Oh, naami diri sa Ohio, sa Junior Santo City. Bukan dili man mi mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me kadakadlaon.
0: So, salamat din ka, Delce. Salamat din kayo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: Nakaplas po kang aroma na eh.
7: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
0: Okay. Duha ka aroma. Okay.
7: Di apra, naku, nindos niyo ka ay nagunuman itong nangulmul.
0: Oo.
7: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
0: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oh, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat,
8: Iwi. Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare. At dun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala, Mare, pagdali na. At dun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch. FA.

0: kayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahi.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: O si Ato Igan na Alex.
12: Akong pagkalamatan ng pagsikat, hindi palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan tamad.
11: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
12: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
11: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
12: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
11: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
12: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
11: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
12: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oi.
11: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
12: Lima ka buo.
11: Okay.
12: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
13: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscam, Maramag.
14: Okay, igan Mary Jean padayon.
13: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bigimac na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kuan ko taga Negros, Pastor Dan, akong ipadad-an o Bigimac tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo nya. Ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. So mauto nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bigimac na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang nya wala jud na wala siya giatake karon ni ulit na siya og bukid nga iskabulan jud nyang maintain pastor dan nakahurot siya og tulo ka botilya.
15: Okay, so at least ang tulo ka botilya naangko niya ang kayuan. Salamat igan Mary Jane Obagoan, Barangay Biscamp Maramag.
16: The best songs on the radio.

0: Alright, 51 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 51 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain yung radio sets. And of course, sa managdanaw paghihapon sa Facebook Live, naghanigaayong salamat po sa inyong lahat, mga higala. Nawala man doon akong itubag nga tawag, mga higala. Sinanawag ka ganina, itubag na ako daritso para unta magkasimutambag to sa tatuwang sender karong kapuno. Pero marag nawala man ihang tawag, no? So before ta magtubag og tawag, mga higala, imo ganimon ang atong programa hatod ganato sa Aroma Plus Herbal Oil at atong pinagbalang lana. Mga namino nga doon ay ginapang bati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, nagkatol-katol sa pani, trioma, arthritis, pumaaw sa lawas, panuot sa lawas or pinakan sa mga insekto or varicose veins baka ha. O gadugay na nimo ginatagu-taguan di ha. Sa regalas ulay gamit ang katuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Ay gawas ng epektibo kaayo kini, dili po kaangay mabalaga tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan o labaw sa tanan dili po magkamansa sa atong mga sanina. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And of course, rin yung pagkarato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Ang kinagusgan ang kinabalik-balikan sa tanan, mga galan. Okay, napamatud ang epektibo gid siya panlaban sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Yung Vegemix Plus Herbal Capsule, hinimo po sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas at mga herbal. Anong dili mo nang dili katingad-an nga nang makaayo gid siya nagkalain-lain nga mga sakit, mga galan, no? Han nga epektibo siya kay daghan gyud ang niangay, daghan gyud ang gabalik-balik og palit sa atoang Vegemix Plus Herbal Capsule, mga gala. O amutod pud ana ang daghan kay nga mga testimonya nga atong madungog diri sa kanginan gikan sa mga tao nga voluntarily nagtestify, nagparayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo. Nagigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Ay, tuwan na rin nag-testify, mga galang, ang uban ay tagasog blood sugar, tagasog dugo, tagasog uric acid, ang uban mga ulceron, iti ayon, na ay mga na ay pneumonia, na ay mga sabado, heart failure, ang uban na ay mga cyst, myoma, bukul-bukul sa kalawasan. O kung sa patong nagkalain-lain nga mga sakit, mga galang, no? Aga ni dengue patient nga naulian, mga galang, gamit ang atuang Vegemix Plus Herbal Capsule. Ay, kung ana ka maayo ang Ginoo, mga gala, no? Ayag yung gipadala ang Vegemix Plus Herbal Capsule sa atong mga kinabuhi para dili ta maglison. Mga ayo ang mga sakit nga atong ginapangbati sa atong kalawasan. Nang sa mga wala pa nakatry, mga gala, no? So, lay lang ninyo. Kaya daghan yung kasakit kayang ayuhon sa atong Vegemix Plus, mga gala. Ay, mismo, ako ma-amaze na lang yung ko. Wala na ka-amazing si Lord. All-in-one kayo ang ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Pwede ni pang bata, pwede pang young adult, pwede po pang tigulang, mga gala. Pwede ni mong imnon, pwede ni mong ihaplas, pwede po ni mong ipatulo sa na mga dalunggan nga nagbara, nagnana, mga pusod nga na mga depekto diha, mga gala. Muna na ganindot ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Sa mga pa nag-try ha, kung gusto mo matry, mga gala, sa itong Vegemix Plus o Aroma Plus Herbal Oil, mapalit kani sa tanang Bafarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon o sa piling butika sa inyong mga lugar. Pero para makasiguro mo nga legit o tinuod ka Vegemix o Aroma inyong mapalit, mas maayo nga bumisita mo sa itong kaibigan center nga himutang sa first floor sa Alcuna Emporium, Valencia City, Bukidnon. Para kung layo mo dali sa Valencia, mga gala, imog kabalag ka ha, kaya available gihapon ang atong maproduce produkto sa tanang kaibigan outlet, kaibigan center, sa nagkalain-laing lugar, sa atong mga kaibigan radio stations, sa atong mga kaibigan legit and authorized dealer. Alright, so much for that, mga gala, natay. Magdatawag si caller 9871 nga atong tubagon, mga gala, kadali ilang po. Alright, hello, maayong hapon.
1: Ngayon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Ito ang kinagusgan ng Kuya Raul yung debita sa may Banga, South Cotabato. No? Salamat at maghapon. Ay, ano ko yan?
1: Lady Diana, Juan, naulihi manggod ko, naulahi manggod ko sa pagka.
0: Ay, naulahi si Kuya Raul.
1: Monitor. Pwede na yung pinaka-problema na lang para madali lang ta.
0: Alright, walay problema no. Kaya baasin po na ay wala nakasapon diha sa itong ibasa ka ganina. So, ingon na niya itong...
1: Okay, magulang ko na gabot, abe.
0: Ay, alright. Sige po. So, ingon na niya ang itong tambaganan karong kapunod, mga ganano. Ang itong sender, usa ka babae. Tago na to sa pangalan nga... Ano nga yun? Si Ma'am Marie. Aha. Manood ba niya, Kuya Raul? Unsa daw kuno ang atong buhaton. Kung, I mean, dili na lang ingon na nga ano ba? Kaya ba si maglibong niya? Ingon na niya ang sitwasyon. Bago lang niya nahibaluan ang iyang uyab na adi ay napaangkan. Kabalo ka anang napaangkan, Kuya Raul, na term? Aha. Na ay napaangkan nga duha ka babae sa iyahang, ikibaling mo past relationships, Kuya Raul. Naada ko no say ang iyang uyab na ay duha ka anak sa unang babae ug na ay isa ka anak sa ikaduhang babae. Ug kana tanan gisekreto gitago sa lalaki sa iyaha, Kuya Raul. Nahibaluan nang niya kaay naay nagchat sa ihag kalit. Aha. Nagchat sa iyaha ang usa sa mga babae atong kabali past sa iyang boyfriend. Nagchat kay dili na daw gusuporta ang iyang boyfriend sa iyang anak. Nangayog tabang kibalik ang sender nga istoryahan iyang uya para masuporta ang lalaki sa iyang mga responsibilidad kibalik sa iyang mga laing anak sa itong unang babae. So muna nga, naglibog sa Kuya Raul kaya wala pa niya gipahibalo sa iyang uyab nga nagkabalo na siya sa tanan-tanan. Kaya wala ko na sa kabalo magsugod.
1: Delikado pa yan ni Lady Diana kay mahimong siyang ikatuloan eh.
0: Tama, upod lagi na. Sige
1: wala, pa kasi, wala pa ba siya na buntis ani, Lady Diana?
0: So far, wala niya na-mention Kuya Raul. So I suppose wala siya na nabuntis aning lalaki.
1: Kani nga, nanong nakainun man kong delikado. Kaya nga naman, ang lalaki, may duha ka ulo. Ang sa ipapaw, delikado. Ang sa ubos, delikado.
0: Ay, nago. Wala, hirang ining mga terminology. Kuya Raul. Sige po, barayan po.
1: Karon. Ang nana siya'y duha ka babae nga napaankan. Kunya, sekreto lang ni.
0: Sige, sekreto niya.
1: Ang himuon niya diri, mohimo siyang investigasyon na kung matuod gani, iyan ang bulagan.
0: Ay, iyahang bulagan kay, para si imuha.
1: Kay walay kwan, walay kalainan ani dito sa iyang napaankan niya duha. Kaya nga naman, naani siya'y pinapangita sa usa ka babae na base wala dig to o niya, nagsigisigisig paanak.
0: Oh, good.
1: Ano ko'y mampot ng mga babae na iyang paankan?
0: Grabe naman na, sad na. Ay, murag sakit naman siguro na sa laki. Grabe naman, sad na. Sige pa rin, murag na siya ginapangita.
1: Lady Diana.
0: Aha, sige po.
1: Lady Diana, nga nung nakaingon man ko yung ane, no? Kapag katinood lang, na siya'y ginapangita na wala niya makita dito sa babae na iyang napaangkan mo sa iya tong dibulagan. Ang pangutana diri kin sa ikaluluoy katong duha ka babae.
0: Tama.
1: So, diba? Di ba na masakit sa part sa lalaki? Kaya nga naman, tinuod man. Nga naman, nga kung pakontento pa siya dito sa una niyang napaangkan, wala na unta siya nangita dito sa ikaduwa. Wala na unta nagpanak dito sa iyang sa ikaduwa. Basig mapariho ni siya sa duwa kababayi kung di siya magmatun dire.
0: Maunay kuyaw di ha, basin siya ang mahimong ikatulong na biktima ni Tauhana.
1: Oo, Lady Diana, busa lili maayong tilimadon para kaniya. Para sa ako, kung dugol man lang, mahimo siya kuan, mahimo siya lakang para mailahilan niya niling kuan ng mga babae nga inani. Kaya nga naman, pwede man nga dili siya magpaila na siya man ang uyap aning lalaki ha. Pero basta ang importante, mailan niya kung tinuod ba ni Gili. Laliman ka anang duwa.
0: Tama, no? Sumurag, umurag, ibali, murag, gapadaghan, rasyas, iyang liwat, ani, guwa. Ay, Raul.
1: Oh, padaghan man ay tuyo, ani, Lady Diana. Di ba, sugo?
0: Pagpagsanay
1: mo, pagdaghan, di ba? Pero makaluoy ba ya, ani, kaning mga biktima,
0: tama,
1: Lady Diana?
0: Di ba? Amot lang yun. Kinahanglan, amot lang yun. Makalikay, taning unani nga klase sa mga lalaki, mga ganlan, no? Kaya, kuyaw ka ayun, no? Rag, igo rag na, eksperimentuhan. Daw biyaan da yun.
1: Oh, kuyaw pa ni, kuyaw pa kay Manang, Lady Diana. Oh, kay usahay po. Kay siyempre, biktima, kaning ikatulogani, kaning atong letter center, biktima mampod ni, giwala sa kabalong, ano di ay.
0: So, kibali, kaning-kaning lalaki, Kuya Raul, parang may hinahanap sa... sa mga babae nga. Kaya padayon pa niya ang ginapangita. Kaya kibali mo na guwa. Pwede nakaplagan siguro. Kaya ginapangita aning tawhana.
1: Nasa standard nga wala mahata. Nasa standard nga dili makauyon dito sa duwa ka babae nga iyan napangkan.
0: Grabe naman. Grabe naman sa naang lalaki. So para si Imuha ko ay Raul, kinahanglan ng yun. Nga bulagan ni Sander. Kaya nga lalaki.
1: Kuanon siya nang kuanon sa Lady Diana. Kanang investigar online siya kung tinuod ba ni og dili.
0: By the way, by the way, Kuya Raul, mention din ni Sander when ako naingon ka ganina nga katong at first daw kuno pag chat sa babae sa iya ha. Gaduda pa siya kay basin na kunog na wrong send lang babae, basin naalaan lang iyang uyab. Pero da, Kuya Raul, nag-send og ebidensya ang babae sa iya ha. Picture sa kibali picture nilang tulo katong uyab ni Sander tong mama sa bata ug katong bata daw kuno nga kibali anak nilang tulo. Napadaw ko na yung mga screenshots sa conversation about sa suporta sa bata ko.
1: Lahi manggut ka ng picture-picture lang, Lady Diana, o makita in totoon niya, o maka-istorya din totoo, katong kwan, katong inaan manggut.
0: Ay, alright. Sige, basin, i-edit, rupodong picture.
1: Ang AI baya karon pwede gani ang tao. Pwede gani ang tao, palupa dun eh. Diba?
0: So, mas maayo ang ayahang makahinabi ang makastorya in person. Ang,
1: kwan. Yan mamaton. Yan yung mamaton kaning duruwa ka babae kung magdugol ra.
0: Pero mangita sa pamaagi, iyang maimbestigahan.
1: Iyang himamaton kaning duruwa ka babae kung dugol ra, o salang sila kalungsod, sa bakakwan. By all means, dapat makahimo siya lakang inghani kay pa, ikatulo na siyang biktima diri.
0: Alright. So, muna'y hadlok diha. Muna'y kamatuuran nga. Dapat malikayan ni Ma'am Sander kung galing man tinuord nga. Puhon-puhon o saresas mabiktima aning laki. Punta iyagin niya nga maimbestigahan o bahibal anang tinuod. Para kung galing man tinuod nga kaning lalaki.
1: Bulagan na lang niya.
0: Yes, bulagan yun niya dapat ang lalaki.
1: Di panggut ni pwede li Lady Diana kahit ang na-standard niya ginapangita ang lalaki sa mga babae nga wala dito sa ika-una nga napaangkan, ikaduwa nga napaangkan, wala dito tong iyang ginapangita. Buta kining ikatatlo nga nga tong letter sender basig na ana diri ang standard niya. Pero kaluoy.
0: Grabe naman, sir.
1: Panagitan ang iyang ginapangita diri na diri sa atong letter sender, di ba? Panagitan. Panagitan wala. O di ma...
0: Biktima na po siya. Aha, kaluoy po rin tawo, no? Murag kalami po na kusiyon anang lakina. Uy, klaro, no? Amot lang, likayanan gudingon aning a klase sa mga lalaki, mga higana.
1: Dapat magmatungon ang atong letter center diri. Ay, Juan. Sa pagkatinoon lang sa pagkakaroon, Lady Diana, kuhan, manggod, biktima manggod ng atong letter center. Yes. Kaya nga naman, sikreto.
0: Mauna ang pinaka, kipali pangutahan na nga gabalik-balik sa yung una-una, Kuya Raul. Nga anong gisikreto sa iya, ha? Nga anong gitago sa iya ang tanan? So, kibali murag naagi lahi nga binuhatan aning laki, ha? Pinagtago-tago magsikreto.
1: Busa para sa kuwali ni Diana, kana na lang siguro pa di para di sa magdugay. Kaya nga naman, basta na pa yung tawag.
0: Alright.
1: Ang himuon, investigahan niya. Kung usan sila kalungsod, pwede niyang atuan, pwede siyang di magpaila. ana.
0: Dayon, kung galing man hiwaluan nga tinuod gyud, ihada yung bulagan ang lalaki ko ya.
1: Oh, yung bulagan, Lady Diana.
0: Alright. Klarong-klaro, salamat kaayo, Kuya Raul. Once again, from Banga, South Cotabato. Manimbaya ka, Kuya, sa inyo mga friends.
1: Bagi natin baya lang nako, tanan nga tigpaminawan sa Radyo Kaibigan Bukidnon o Radyo Kaibigan Surala, Lady Diana. Sila tanan na, o si Ma Carol de Ayang akong friend. Bagi natin pagkakulang sa maring hapon. Bagang salamat.
0: Alright. Hindi na ka mag-request ng song, Kuya?
1: Ay, mo request. Mo request lang kung kuan ka na ang From a Distance.
0: From a Distance. Sige po, ato aning i-play ka ron taod-taod. Kuya Raul. Hindi lamang po.
1: Sige.
0: O, kanalang po, basta lang ka kaibigan. Mahuni, huwag ato ni. Alright. What if I never found you? So that was, once again, Kuya Raul from Banga, South Cotabato, Mahigala, no? Mato naghatag sa iyahang tambag, pudupurpuntog advice from our para sa atuang sender karong kapunoy. Matod pa niya, Mahigala, buyaw ka ay ni Ma'am Sender ang sitwasyon imong himutangan karon. If ever, kung galing man nga tinuod ang storya atong mga bayhana na kining lakihan, nagpaangkan rag duha ka babayi na gitakasan iyang responsibilidad. Buyaw kining lakihan nga basin usar po ka sa iyang mahimong biktima buhon-buhon, Ma'am Sender. So, kung matod pa ni Kuya Raul, murag naasay gipangitang. Murag kahilas ba sa tumulang? Sa pwede ang klaseng standard iyang gipangitaan. Hila pa magigit ka babayi iyang biktima. Ako nang murag maglago tag huna-huna mga higala. Murag ambot lang. Ay nako, basta yun na nga, no? If ever manggaling Ma'am Sender, no? Magita ka pa maagi nga may imbestigahan mo siya. And if ever mapamatudan nga tinuod tong tanan, then bulagi ng lalaki, Ma'am Sender. Klaro naman sa gaayo, no? Kana pang part nga iyang ginatakasan yung responsibilidad sa iyang mga nahimong anak. O red flag naging kainak mga gala. Aday lang yung magdanawag mga kaigan si caller 9174. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon, Lady Diana.
0: Uy, magandang hapon. Ang nagbabalik nga ato ang kinakusgan niya kasayin sa may San Fernando, Baguenon. Kuya John, maayong hapon kanimo, kuya. Sa may ikaalaga ni Lady Diana sa imuha karon.
2: Mag-greetings lang po.
0: Mag-greet lang po. Di ka magtambag, Kuya John.
2: Naman kay apiki akong life ay kay kaguwing ko apto kagayan niya naulahi ko sa sender.
0: Ay, alright. Sige, amping na lang o God bless imuhan na pagbiyahe karong taknaa, Kuya Zana. Haga manggaling dalon sa kapalaran amping. Oga, manimbaya kasi mo mga friends. Sige po, go ahead, Kuya Zana. Imuha ang panahon.
2: Nakirindayan, mayang hapon. Tayo mo. Ya, yeah. So, kumusta naman ka? Amping ka? Kinigampingan ka na ako. Katanan niya mga broadcaster, network, sa sinatipikan sa province, Bukidnon. Kay Engineer Chang, ka Pastor Dan Galio. Bago lang ko nagpalit o bijimak o aroma dire sa San Fernando.
0: Wow! Okay. Uh-huh.
2: Umikan sa ito ang klima. And then, sa mga ako na lang sa Hopia family o ina sa Parilio family, last and foremost, all my na lang sa kanginan. I'm sorry kayo nga, dugay ko wala nakatingog sa inyo, gumigan kayo doon ako yung mga property nga tayong pag-uwing tap up to the Pasibo.
0: Ay, busy ang life. Ni Kuya John, mga gala. It's okay, nakasabot, Romy. Salamat ka, ayag yung nakahigayon, gagdawag karoon sa ato ang programa, Kuya John.
2: So, mga Martis, huwag mga madlaw, ha? Siguro, bilde sa Torres Mukid nun. Dalatag mga kumayong kayuhan, lalang sa ito ang pagkuhan nga maglalagalag, wala tayo kumayong kayo kayo, single mom, single pata. And punas na lang sa inyo, and salamat kayo, God bless sa ito sa Radio Kaibigan.
0: Alright.
2: Wala, punan na ito, sa ito ang mga kabarkadahan. Kay dili na gigi mo mausaw sa kedaghan kayo.
0: Isa ka baranggayan.
2: Kini na lang diyan sa silapitan sa San Fernando Bukidnon kay ngon bye bye kabisa soul. Pabili lang so.
0: Sige po, unsa man ang song Kuya John?
2: Natutulog ba ang Diyos para sa atong onboard?
0: Alright. Oy, salamat ka ayo. Salamat kay may hapon once again. Kana lang po.
2: Nga lang, higa lang ito sa lapitan sa Fernando. Kinoon nga dyan, alang siyang programa. Bye-bye, God bless us all. Basta Radyo Kibigad Money. Og ato ni Province Bukidnon. Bye-bye.
0: Bye. Pero as once again, Kuya John, busy sa iyahang kinabuhi ka nung takna mga galan. Nakahiga yun gihapon, nagdawag sa nung programa. Salamat ka ayo. Magaling hapon, magandang hapon, and God bless sa imuhang mga laraw diha, Kuya John. And we have another caller here on the phone, 902. At waning tubagon, mga kaigan. Hello, maayog hapon.
3: Hi, Lady
0: Diana.
3: May hapon.
0: Ay, may hapon. Sino po ito at taga-asa po?
3: Kakay from Kisan Bukidnon.
0: Ay, si Ma'am Kakay. Way laing cute o tingog diya may hapon. Sa may Kisan Bukidnon. On sa may ikaalagad niya, Lady Diana, si Imuha karon, Ma'am Kakay.
3: Pwede lang po makagot. Lady Diana.
0: Eh, parang iluya mag-aayon ng ano nga. Ang gwapa nga, Ma'am Kakay. Sige po, walay problema. Go ahead, imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
3: Ay, salamat sa pagtuba, Lady Diana.
0: Mm-hmm.
3: I-grace day na ako akong friend si Carol.
0: Mm-hmm.
3: And then, kang Arlene Dayan, dayon, kang ano din, dayon, pagtubong, dayon. Especially sa imo, Lady Diana.
0: Mm-hmm. Salamat po.
3: Kanang lagi naman sa radyo kaibigan.
0: Mm-hmm.
3: Kana lang, Lady Diana, pwede ko makarequest, Lady Diana.
0: Yes, sponsor mo lang a song, Ma'am Kakay.
3: Waiting for your love.
0: Waiting for your love. Sige, ato aning i-play garon daod-daod, Ma'am Kakay. Kani lamang po.
3: Napaday akong... Ipahabol ni
0: Kisa mo nang ipahabol ni ha?
3: Akong ding husband.
0: Agoy nalimtan bagi rin lawan. Sa tanang pwede malimtan mga higala. Husband bagi yun. Aha, sige pa.
3: Kana lang Lady Diana.
0: Alright, salamat kaayo Ma'am Kakay sa pagtawag. Basta radyo kaibigan.
3: Ni
0: ato ni. Alright.
3: Bye.
0: Goodbye. Pag maulaw po na sa itong tingog ani mga gala. Kung mara gamay magkati ang tingog. Mabayi magkaisdanan. Parako magkailagtingog ani. Salamat kayo. Huwag hapon once again, Ma'am Kakay. Diyak aside sa may Kelson Bukidnon. And we have another caller here on phone. Si caller 643. Hello, may hapon.
4: Hapon, Lady Diana.
0: May hapon. Sino po ito at taga-asa po?
4: Si Carol ni Lady Diana.
0: Ay, si Ma'am Carol. Ang atong artistahin nga kaigan sa may Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon. Magandang hapon sa imuha diha, Ma'am Carol. Unsa may kaalagad ni Lady Diana. Unsa may kaalagad na po si imuha karon?
4: Kaya lang ko, Lady Diana.
0: Manimbaya lang. Sige po, go ahead, Madam Carol. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
4: Sa imo, may hapon diya, Lady Diana, sa imong family.
0: Mm-hmm.
4: Pagkakay nga sundan ako.
0: Mm-hmm.
4: Salamat po sa pag-greet ka dyan sa lapitan San Fernando.
0: Mm-hmm.
4: Sa pagbiyahe ni mo, friend. Ka... Raul sa Banga, South Cotabato.
0: Mm-hmm.
4: Salamat yapon sa great friend.
0: Mm-hmm.
4: Lidit Songkit sa Ilma Maglasang. O, yaras na lang guro na ako sila tanan, Lidi Diana. Apil sa ako mga kauban nga manutaray, girl.
0: Wow. Alatas ng purutas na lang sa ilahang tanan. Manimbaya, ay manimbaya. Gini yung request big song si Ma'am Kuan, Ma'am Carol.
4: Pwede, Lidi Diana.
0: Yes naman. Ano sa managasong, Ma'am Carol?
4: Hinahanap kita.
0: Hinahanap kita. Sige, ato aning i-play karon taod-taod. Ganun lang po.
4: Yana ha?
0: Ano po?
4: Minaw ko, ipatugtog.
0: Ay, sige. Hadlok mo sa dali. Ato aning i-play karon taod-taod, Madam Carol. Ganun lamang po.
4: Ganun lang ni Dave Diana. Salamat sa pagtubag.
0: Salamat
4: sa radyo. Igan. Ni, ato ni.
0: Alright. Salamat po and God bless you. That was Madam Carol, mga gala, mahadlok, tagdili, play sa iyahang request ka ang with kay Gigna na magigitang i-play na Lady Diana, ha, naminaw, biya ko. Parang i-play karoon daod-daod, walay problema. Kung tumag taglas nga tawag, mga gala, wala man ikahumanan na itong tawag rin. From 6475, hello, maayong hapon.
5: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: May hapon po. Sino po ito at taga-asa po?
5: Si Marlene Marterne din siya, San Carlos.
0: Ay, si Madam Marlene. Mama Maylene Marter from San Carlos, Valencia City. Bukidon, may hapon kanimo ni ha, Mama Maylene. Unsa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha karon?
5: Malimbaya lang
0: ko, pwede. Yes, yes naman. Pwede kaayo. Sige po, go ahead, Mama Maylene. Imuha ang panahon.
5: Ako papa sa singer kay naglakaw mong gabi niya. Pag-abri na ako kay...
0: Wala yung problema po. Sige po, go ahead, Mama Maylene. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
5: I-treat na yun ako si Angelica Condom. May yung hapon ni mo, friend. May init na sa hapon ng bagi ngayon. Si Maria Frida Natero. At si Telma Maglasang. Si Ate Winsky. Ate Tarensya Dumbaw. Si Kuya Tumil. Kapag ako masundan si Ate Carol. May yung hapon ni mo, Ria. Jeremy Tart, ang saya ang anak din. Ako din makaubang pagdini sa balay. Ngayon na po din. Marikot din ko din, Diana.
0: Yes, sponsor mo ang song, Ma'am Maylin.
5: Itong kain. Ibong Ligaw.
0: Ibong Ligaw. Sige, ato anong i-play ka ng taon-taon, Ma'am Maylin. Kanin namang po.
5: Kanal. Ay,
0: kumala na ako, Lisa. Sige, itong pa rin gamutan ng mga planning duha, Mama Maylene. Unsa mga nag-song ang isa?
5: Naririnig mo ba?
0: Naririnig mo ba? Sige, ito aning i-play karong taon-taon po. Salamat kayo. Kanil lamang po.
5: Kanal lang. Salamat sa pagtugad. Basta naka-radio. Kaibigan,
0: mauni, ato ni. Alright. Salamat kayo. Basta nakaradzo, unsa ni. Okay, salamat once again. That was Ma'am Maylene Marter from San Carlos, Valencia City. Bukitan mo na itong last gatawag, mga galahan. Nung madabag di DJ, ganaghan, patagbasahunod nga mga text message o mga comments sa Facebook Live. Unaw na sa ning mga text message nga nagtambag, mga kaigan, sa ito ang

0: 3-4-0. Mare Bunny Sender 340. Good PM Lady Diana. Para sa ako Ascender, kinahanglan nga mangita kag paagi nga mastorya nimo imong uyab kung unsa ka tinuod ang gipang storya sa maong babayi. Kay kung pananglitan tinuod ang tanan, kinahanglan nga makigbulag na kamintra sayo pa. Gana lang ati Lady Diana. Oy, maraming salamat kayo. Si Ma'am Gwani, si Ma'am Annalyn sa may barangay Palason, Impasog ang Bukidnon. Kung sukit ang assign si Ma'am si Ma'am Annalyn, once again from Poblacion, Ipasok ang Bukidnon. Salamat ka ayun, no? Batod pa niya. Kinahanglan ka nga mangitag pamaagi, Ma'am Sender, nga maimbestigahan o mamatudan nga kung tinuod bag yun itong ibang storya atong bayhana nga nagchat sa imuha. And if ever mamatudan nga tinuod gudong tanan, then kinahanglan nga imuha nga bulagan ang maong lalaki, Ma'am Sender, matod pa. Okay, mahirap na. Lisod nagkaayog. Mahimo sa ikatulong biktima atong lakiha, mga gala, no? Matod pa na Kuya Raul, lalaki nga walay kakontentuhan sa kinabuhi. Kali ginaasya ginapangita nga dili niya gakakita sa mga babae, mga gala. Munang, mga ginabiyaan lang niya na para bang murayog skinsa, no? Matod lang. Pero salamat kaayo. Once again, Ma'am Annalyn sa may Poblacion, Ipasog ang Bukidnon. And napalay tambag direct coming from Sender 750. Matod pa niya, good PM Lady Diana og sa taasan. Staff sa Radyo, kaibigan, mag-advise lang ko gamay sa Sender ate. Para sa kuwa, dapat niya storyahan iyang uyap about anak kay nganong iyahaman ang gitago kang Sender. Basin maanakan, rapug ka anak Sender. Og basin mauna iyang biso. Kanalang ate, salamat sa pagbasa. Kahadlok po din tawon. Pagkatagbo kag lalaki ingon ani ang biso ba, kana ganing murag gapangdulaan ra ang feelings o ang kinabuhi sa mga babae. Kasi nga seryoso nga mga babae, mga gala. Kaya lagi, parang para sa iya ha, dula-dula ra ang tanan. O hindi siya kakakontento. Wala sa babae ginaseryoso. May hinahanap siyang hindi niya mahanap-hanap, mga gala, no? I really hope and pray, no? Hindi maluwas ta or malikay ta sa ingon ani ang klase sa mga lalaki, mga gala. Kaya mga lalaki, mga sagbot sa katiling bayan. Mga badlungon, mga lalaki nga dapat likayan, mga higala. Kaya sagdilang puhon-puhon, ilahara lang ma-realize, no, kung unsa kasayop ang ilang ginabuhat karon. No, nga mga biktima lang og mga inosenteng babae. Itawon, ituo sa ilang mga pasalig, ituo sa ilang mga pangatik ng ending di ibiyaan ra, no? Amot lang, eh. Kaluoy po rin tawon sa mga babae, mga higala. Munang, Ma'am Sender, pag maigmat ganihan, as much as possible, kung kaya ni mo, pag-imbestigar yun, pangitag pa maagi. Madod pa ni Kuya Raul, imuang magkahinabi ang mga babae. Pamutaan na gid sa tanang detalye. Anong abalan gini mo nga, tinuod gid ilang ilang pangstorya. Lisod nag-aayag, mahimo kang number 3 sa iyang mga biktima, no? Kung ta dili na mahitabo, Ma'am Sender. Pero nabiktima na magod siya, mga gala, no? Kailad na magod siya aning lalaki. Alright, nakarelain nga tambag din mga kaigan from but before that, dari mga commentary sa Facebook Live. I miss you ate from Mark Anthony Gananzal, Gananzal. Oy, may hapon kani mo riyog. Salamat sa pagtanaw sa Facebook Live, Sir Mark Anthony Gananzal. Nanonood sa atin ngayon. Salamat ka ayo po. And from Cyrus Morini Mendoza, base next month DJ, magpaminaw na ko sa imo sa Radyo kay mabalik na ko dira sa Mindanao. Hehehe. Salamat ka ayo po. Atong Suki from Negros Occidental, mga kaigan nga sa Facebook Live, ragin niyo sagatan out sa atong programa. Salamat na bang hapon once again, Sir Cyrus Moreno Mendoza. And Sir Bong Ilio, magirang hapon sa iyo dyan. Salamat po sa iyong pagtambay pa rin sa ating Facebook Live at the very moment, mga kaigan. Manonood pa rin po si Sir Bong sa atin ngayon. Salamat kayo. Na pa rin mga tambag direct coming from Sender 6140. Ano ba niya? Hi Lady Diana, namino na pod. Medari design. Matambag lang ko sa Sender Lady Diana, kuyaw na nga lalaki. Kay daghanag da biktima. Ug iyahang gadagana ng iyang responsibilidad. Nagpakita nga wala say klaro nga lalaki. Oh. To be honest lang mga gala, no? Klaro nagigkaayo.
1: mountain.
0: Kining lakihan, lalaki nga way klaro, way baruganan, way prinsipyo sa kinabuhi. After all, no, humaniap gibang buhat sa mga bay, mga gala, no, iyan ang pangbiyaan. Isa naman gani ang pagbuhi sa iyong mga anak, din niya kayang buhato, no? So, sabi, walking red flag ng lalaki, mga gala. And I hope, Ma'am Zander, no, nga, if ever man tinuod ng tanan, please lang po, bulagi ng lalaki ay... If ever, no, kung galing man, imun iparahin yung relasyon doha, kasi nakabalo na gang yung anak siya ng lalaki, ambot lang makatulog, babagaan na, katagabi, Ma'am Zander, maghuna-huna, no, mag-overthink nga. Posible niya nga, ang iyang gibang buhat atong mga babae, posible nga mabuhat gihapon niya sa imuha, eh. Anang baglikay na lang yun kung mahimo, Ma'am Zander. Mientras, wala pa mo na hinayang, doha, no, mientras sa'yo pa, ulagi na lang din siya. From 2197, Lady Diana. Minyo na sila sa lalaki. Dili pa po. Mother Bunny Sender, uyab pa po silang duha. Dili na siya mabalaka kay... Unsa daw? Dili na siya mabalaka kay kasal naman sila. Past is past. Basta nagbag-una ng lalaki. Lahi po rin sa iyaha, may dili pa sila kasal duha, oy. Kaninang paniguro siya karon kay uyab pa lang sila duha. And nahibalaon na niya ang ingon ato. Ang ingon ato di ay ang lalaki. Okay, diba? Hindi po itong makaingon nga di sa mabalaka. Uy, sa ginsa naman siguro, bisan pagkasado na mong duha, na magkabalo ka ingon, ato iyang binuhatan sa iyang pas, ikot na mahilo na imong kalag na igala. Okay, dako king chance, dako king posibilidad lang iyang nabuhat atong mga babae nga iyang ibang biyaan, human di anakan, posible ang iyahagya po na mabuhat sa imuha. Ayaw gud pa kampante, mga igala. Ay, abot na lang yun. Know how you found me. Dapat iya ha atubangon iyang mga responsibilidad sa mga babae nga iyang ipang anakan. Kung tarong pa na siya nga pagkalalaki, dapat magpakalalaki gud siya. Baby, you're my destiny. You and I. And from 588, Madod Bania, kahadlok po anak nga laki sender. Ako ana, bulagan ako na, mura man, o kapadaghan sa liwat, o di ba kapadaghan lang yung liwat? Siguro na iyang mission na rin sa kalibutan. Ang sana yan? Diba't basin, biyaan rapog ka kung magkaanak na mo, dapat imuhagid na siyang storyahan sender. Ampo sa Ginoo nga panalipdan ka, tama yun. Ang bugid sa Ginoo, if ever, kung hiligid niya nga mao ang lalaki nga para sa imuha. Ang bugid sa Ginoo nga tagaan kag kaisog nga makahawa anak nga relasyon. And give my love until the end. And from 410, good PM ate. Akong matambag sa sender, istoryahan niya ang lalaki pangutanon niya sa past. O nga nung namakak ang lalaki sa iyaha. Ang muna'y pinakadakong pangutana nga, dapat matubag sa lalaki sa iyaha. Nga nung namakak siya, nga nung iyang giilad si sender nga single siya, walang sabit sa buhay. Ending di ay duha ka, paangkan mga gala, no? Kung tarong pa na nga laki, dili na mamakak, dili na niya daganan iyang responsibilidad sa iyang mga anak. Tama ka dyan. Salamat kay 410 sa imo ang advice ang sender karon. And from 886, Marud Pania. Hapon DJ Gwapa, kamusta naman kadara kay side? Ako kay okay ra kaayo dari nga nagpabili. Gwapa lumalaban pa rin Gwapa. Anag yun. Mahalag, dagat problema ba sa kay Gwapa ng ihapon? Mainit nga hapon Gwapa, request kong song, namimiss ko na. Namimiss kita, di ay. Pakiplay Gwapa kung naanadara sa inyong playlist. Iwan ng BFF, Lady Diana nga pirmi nag-atang sa inyong programa. BFF na ako nga Gwapa. Wow naman. Agagwang gwapa nga BFF diha nga side sa naman Jelica Kurag from Burak Noibito Gaya Valencia City Bukidnon. Lagi nakaantabay naghulat sa programa ni Lady Diana Matag Hapon. Salamat ka ayo. Shoutout kay Adiara Jane Morales. Goban sa iyahang family kang kakay nga ikalimta na go. Pindala pang luod naman ni kang Carol, kang Maris, kang Annalyn, kang Lani, kang Maylin. Laras na lang sa ilang danan si Ingod ay niya DJ Amping sa imong pag-uli. Uni agwa pa si Angelica niya. Salamat ka ayo. May hapon once again. Sa imo ariya pa Angelica kung nagkauban sa imong tiwag ka pamilya. Ang naminaw ka na ito karon. Salamat ka ayo once again.

time check, mga kaigres, ready at 2:29 in the afternoon. Alas dos, may tinibin na po sa kapunod, mga gala. And for now, saan may pumunta kayo dyan? Kay Paminaw sa tamang gala, sinong ipang request ng mga awit. O kinibalik ni Lady Diana later on, maghatag ta og final nga tambay para sa tuang sender karong kapunod. Dyan lang po kayo, huwag kayong mawawala. Magbabalik po tayo, mga gala, ha? What we have here, sa ating playlist, mga kaigan, a song entitled From a Distance, a song requested by Kuya Raul Limbanga, South Cotabato. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Atoni.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Boss, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iyang message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sa Ginoo, nag-ayo na. Karo nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong na BG Max, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribiliyo niya nga naka... Kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
2: Sino ngalan ni tatay mo?
1: Rinaldo Dosi Senior.
2: Taga din?
1: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
2: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
1: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos, tanan na lang gamaga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos, ang iya nga ulo, pirmi nagasakit, ang iya nga hawak, hindi siya makaliso, mahigda lang siya, adlaw-adlaw.
2: Pero painom niya sa BG Max?
1: Umpisa, naginom siya sa BG Max. Ito na, Lord, in-bless niya sa amon, sa tatay ko, number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.

are at 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:05 na po sa Kapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diary sa DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpatuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain ng Radio Sands. And of course, sa mga naglanda paghapon sa Facebook Live. Nakatambay pa rin po hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga gana, tara basahon. Agato ang finaling katambag para sa atuang letter sender na nagpadala sa iyahang sugilanon karong kapunon, mga gala. At panaminaw sa atong programa karon. At by the way, maraming salamat po Sir Bong Ilio. At isa pa ning uban nga naglanto ka nato karon sa Facebook Live. Salamat kaayo sa inyong tanan. Alright, so once again, maing hapon kanimo ni Ma'am Sender Marie nga nagpadala sa iyang sulat. So una sa tanan, Ma'am Marino, valid yun ang imong ibati karon. Natura lang nga makurat ka, masakitan o maglibog kung tungkol sa iyong buhaton, tungkol kay dako kaayo na tinago ang iyang itago sa imuha. Dili mang good lalim nga makabalog ka nga ang tao nga nagpakilala nga single sa imuha na adi ay mga anak. O lain-lain pagod nga babae, kung wala niya gisulti, ikan sa sinugdanan. Ang pinakasakit ana, dili lang tungod kay naasay mga anak. Kung dili tungod sa pagpangilan o pagtago niya sa kamatuoran niya sa imuha. Kay kung tunod anay ang iyang intensyon sa imuha, Ma'am Sender, dapat ikan pa lang sa sinugdanan, naging open o honest nun ta siya sa imuha. Kaya ang relasyon nga ligon, magtukod mang yod sa pagsalig o kamatuuran, Ma'am Sender. So karon, Ma'am Marie, ayaw sa pagdali-dali o desisyon, samtang init pa kaayo ang imong emosyon. Hatagi o panahon ang imong kagalingon, nga makahuna-ahuna o taron. Pero importante, nga storyahan yun ninyo na sa imong uyab, Ma'am Sender. Pangutan ang siya diritso, pero kalmado nga pamaagi. Nganong gitago niya sa imuha ang tanan? O unsa gyud ang iyang tinuod nga plano sa iyang kinabuhi o sa inyuhang relasyon duha? Ayaw sab kalimot, tanawon ang iyang responsibilidad isip amahan. E kung tinuod nga wala na siya nagsuporta sa iyang mga anak, dako kay nang red flag isip partner o future nga kauban sa kinabuhi, Ma'am Sender. Kung napausat na nan, mapari, ayaw pasag di mong kagalingon tungod lang sa gugma. Dili sala nga may gugma ta, pero dili pod nato dapat dawaton ang pagpamakak ug paglimbong sa tong partner. Deserve nimo ang usa ka tawo nga matinud-anon ug respetado kagikan sa pagsugod hangtod sa katapusan, Ma'am Sender. Kampingim kasing-kasing ug ayaw kahadlok nga mapili sa imong kagalingon, sa imong kalinaw ug sa imong dignidad, Ma'am Sender. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat na madala sa inyong mga tambag through calls, through text and comment, through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, managatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Ug manabot bahon, mga higala, magbubunong magyahapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinirukong persa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga magaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at naging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng bahina, at sa bawat bahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Nakaplas po kang aroma na eh.
11: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
10: Okay. Duha ka aroma, okay.
11: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman ito, nagmulmul.
10: Oo.
11: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka,
10: okay. So, imong punto na eh, nangaplas kang aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
11: Oo, oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
15: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
16: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Kinsa ni palihog taga-asa?
17: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
10: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
17: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
10: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o tas o sa may imong paminaw diya sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
10: Naka-arthritis.
17: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
10: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
17: Tulog
10: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, human ka, nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
10: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
14: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Tagapakinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
2: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
2: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
10: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
9: Oo.
10: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
9: Okay.
10: Basta patuluan ako, Pastor, salanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
9: Oo, mugawas na sa iya.
10: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatid niya. Ako dahil kung ano niluan sa butong ban, Pastor. Oh, Pastor. O, namin hindi ko, Pastor, ano yung bindimak, Pastor. Salamat yung, Pastor, pada
9: alas. O, si Ato Igan, Alex.
11: Akong pasalamatan lang, Pastor, katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
9: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
9: Okay. So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gi-kuano?
11: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diyang i-aplasin mo aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
9: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
11: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
11: 5 kabuok.
9: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
14: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Nadi 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: May good news!
7: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services.
6: Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Kinsa tay padayon taga-asa?
12: Si Jefferson Bolaro ni Pastor.
11: Taga-asa igan.
12: Na ako karon sa Cagayan pero taga Malaybalay gid ko sa una.
11: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
12: Adako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Video Max ako kay kanang kabuhi unon mangud ko din kanang dako kay magahi ko kutuba din bag-o ko atong panganak. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si Isog Legit. So, mura gyud akong giinom ang Video Max din. Salamat buko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag-breastfeed naman ko sa kong baby pastor niya. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Video Max para sa akong lawas og sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
11: So salamat kay sa Ginoo nga gigamit og itagaan ka usa ka himsog nga baby.
12: Isa sad pastor, nako'y sakit sa kasing-kasing karon pastor. Dili na ko maglisod sa paginhawa pastor.
11: So salamat gyud kayo, salamat.
12: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
11: Okay, salamat kay igan.
13: Lu, nganong katakiang kaman?
14: Saktos kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, saktos pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene apan wa di hapoy alibyo.
13: Wa may problema, Lu. Aniyanay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
15: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
16: Aroma Herbal Oil.
15: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Kinsa kanin ipaliog?
1: Si Samuel ni sa iba, Bawaran, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa inagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahong. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa lalunggan nga murang kuwat nito sa Samad.
0: Okay.
1: Mga pastor ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa inagpalang kaptura. Nga tabangan yun, huwag na milagroha. Dalongan na sige nagbalik-balik.
0: Okay. Igan Sam, kanang nakatestify man ga adto milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o semana nga gianto si mo sakit si mong dalungan?
1: Tungod pa to atong kwan pastor, February 17.
0: Uy, so mga kwan ka bulan di ay upat ka bulan.
1: Karon ang last na nigawas pastor, mga kugang-kugang, mga samad siguro sila alam sa dalungka na mo ang nanggawas.
0: Okay, Igan Sam, salamat ka Igan Sam sa pagtawag, salamat kayo.
1: Salamat kayo pastor, God bless you all.
0: Yes, yes, salamat, og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimas arog maayo.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan. You
1: are Happy anniversary.
2: I love you. So beautiful.
1: Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di apa?
2: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakabantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Sa tinginoon nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.
8: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
15: Ikaduhang Timoteo,
13: Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: May buntag din mo diyan, kaibigan.
15: Good morning, Pastor.
6: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
15: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatad.
6: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron?
15: 26, Pastor.
6: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
15: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, marag nahimuan siya o bito. Niya, ang ako ang libutan ato, Pastor, katurang di Gmax, pito ka buo.
6: Imong gipatuluan?
15: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba ka buo, ako ang isa, nasamad. Niya, ang design sa doktor, mag-iwan ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang-unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa katong ako kaayo nga bangag.
6: Oo.
15: Niya, yeah. Si mama, gikan mo si mama ato og sandal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito ka buo. Niya, yeah, maura to ako ang ginamong pito so nga ginahaplas.
6: So okay na siya? Napali na katong sabad o na na siya? Naulian na?
15: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
6: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
15: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
6: Glory to God.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong ipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Nakaplas po kay aroma na eh.
11: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
10: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
11: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
10: Oh.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawaan imong mga kuhaan. Tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa ginoon, Aya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
13: Oo, salamat sa mga naminaw garon. Sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag ang kusog. May isod pinagi sa tabang usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan sama sa Luiso. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa ginaw. Bagong gusto sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy tagaan yan bagong gusto. Sige, salamat.
12: Salamat Iga na, salamat uga glory to God.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
15: Ay, da, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
16: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Custom Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, nasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Nasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
11: Fuego Blend Jelly Paste.
14: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Yes, Igan.
16: Multisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
15: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga iyo si pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
3: Okay.
16: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa Diyos.
16: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Dako kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka? Igan?
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita natambal. Naulian din siya, pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
16: Okay, pastor, salamat po, pastor.
3: Okay.
15: Kini at 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
5: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
9: Yes, Egan.
8: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
9: Okay. Na
8: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma. Well,
9: okay.
8: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Din boto, din na ulian. Din karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya.
9: Tulo
8: ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang higdaanan.
9: Salamat sa
8: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
9: So Aroma herbal oil ka igan.
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
9: May buntag mo diha kaibigan.
10: May buntag pastor Dan.
9: Ayes, sa kinsa ni og taga asa?
10: Taga kuan ni taga Uhaw sa Jinsan.
9: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ayes, pwede ang bawaan ang pangalan?
10: Ha? Si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayan.
9: Okay. Kaibigang LC, kung sa may atong ipabot sa kanginan?
10: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak. Kay Dugay na po ko, mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong wala na po ng sige kuan sa radyo ng BG Max, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
9: Mga naman mo...
10: Anong kaila kong lakaw, so naaram ako sulog sa balay.
9: Ah, murag naman ang kagkusog?
10: Oo.
9: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
10: Oo, naulian na kong
9: naulian ka?
10: Kusog, nakasimba ko itong naagyan.
9: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
10: O, isa ka kabuta. Ako manghod po. Isa ka kabuta. Pero naman kami yan yung nagpapaminaw sa inuwa.
9: Salamat sa Ginoo. Halipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
10: O, naami din sa Ohaw, sa Junior Santo City. Bukan din man din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpapaminaw, give me always. Give me makapinaw.
9: So, salamat din ka, Delce. Salamat din kayo.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: Akong gift ni mo.
12: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: couple short atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po ka Roma na eh.
3: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka di Stagum. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka Roma. Okay.
3: Di ako pa. Ako, nindus giyo kayo na nag-Roman itong nag-ngul-ngul.
2: Oo.
3: Mas giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko. Wala siya ko hato makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Ah, yes. Hello, kaibigan.
5: Hello, Pastor. Ako ni Sir Rachel Bailon Lumanog, taga Banlag.
4: Ah, taga Banlag. Ah.
5: Pagkakas mo sa Ginoo, Pastor, ha? Sa kanan na kailahan na iyanggihatan sa akong pamilya, sa akong labi na tawahan, ha? Na, labi na sa pinagpalang kapsula. Takok kini katabang sa akong anak, Pastor. Nanguha kini akong anak. Pagkakit sa akong anak, katungubag siyang paa, Pastor. Kasi siya na, karoon lang po nakatawa, nakaano.
4: Ubag ang paa sa mong anak. Pilay ang edad?
5: Nagtugon na lang, 3 years old, Pastor.
4: Okay, so okay siya karon?
5: Oo, katong biopira sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 ang kuana, pabalik-balik sa doktor. Wala'y kayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala nga po. Giopirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod nga, ikatulog sa dilit na sila mo. Kuan kay daghan na ilang pagkaon. Katulog, wala na upirahan kay daghan proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
4: Okay.
5: Kapula nga nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung Pastor. Darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
4: Okay.
5: Pastor, ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Nga nahitabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kugyan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsa iyang
4: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igan. Salamat ka, Igaayo.
6: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkaimo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun naayo!
6: Naa pa di ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no?
10: Accessible og affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
12: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Yes, akin sa ni Palayog.
14: Igan best paler ni Pastor.
4: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
14: Kanang magtestimony lang po sa bitima bitaw Pastor kay si Igan apindat nga taga kuan taga Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
4: cellphone. Ah, okay.
14: Nako.
4: Yes,
14: Yang apo ko no, nananaang isa kitan upian isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit og bitimak sa kabuok. Ka, ilumpuno na bitimak ang iyang apo kay pitis kita ospian. Kaya limag-limag sa kaskita tiyan. Pagka man ato, gidalada nila ang ospital. Si doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sa managi painom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa tiyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko nun...
0: Appendicitis, di buto? Yes.
14: Oh. Appendicitis, di buto na daw. Niya, natingala ang doktor, nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi nga niya nga, simak nga kung ipa, dinom, no. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo sa anang radyo, di siya nga, oh, tipaminawan, may kamimbro mami sa kaibigan. Mo, doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, doktor, yung pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang bijimak, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
0: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat, Igan Abid.
2: May buntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa niyo, utaga sa paliog? Si?
15: Kaya, Irinias Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
15: Nagsalamat ko sa Bigimax. Nagino, kay gigamit ang Bigimax nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong pata.
2: Okay, okay. Tapos?
15: Nagubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Bigimax.
2: Oo.
15: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Bigimax. Akong na patuluan, dumalan ka kapsul sa duha ka adlaw na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Bigimax duha kapsula sulod sa duha ka adlaw.
15: Duha ka adlaw.
2: Tapos nawala ang iyang pula.
15: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon imong mata?
15: Okay na.
2: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
16: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
16: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
15: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
17: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Yes, Igan.
18: Magdesign mo yun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
18: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay samad sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
6: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang samad sa sampot na ulian. Ang doon siya ay hubag mo yung laplas. Di boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitol. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
6: Salamat sa Diyos.
18: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuod na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
6: So aroma herbal oil ka igan.
18: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragit akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
18: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
6: Okay.
19: Surprise, Lola!
20: Hala, on siya na!
21: Happy anniversary, Lola! Lola!
20: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
22: Naapay ba nga t-shirt, oh?
20: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
23: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
24: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
25: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
23: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
26: sa GRD Quezon Printing Services.
25: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
27: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
28: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
27: 90s

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round. Nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Ka muna.
2: Ako si Imaneri taga Poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, unsa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
6: O, nagpasik ako sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog
5: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
6: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
5: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
6: Oh, nakaistorya tanguhan. Ito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
5: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
6: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuhan dyan ko ng bidjimak. Kaya nga, ano, laing, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ko sa kumbana nga, hindi ko ginhawa. Nga, nakatungog man ko sa kuhan nga ka ng bidjimak. Kaya pinagsulti na ko si Anabel Tagasundri kay Dagpa, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan, ito sa Bible Street, kusok kay Sanadalan.
5: Salamat.
6: Ko, Pastor Dan, umingato ko sa bilyag, at tuwag dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga ginan ko niya nga, wapak kay kaon ko wala pa si inom tulo ina ko baka ko lang imod jud maulan Pastor Dan da sa muto inom jud kog tulo Pastor Dan mura jud gi magic salamat kay sa Ginoo Pastor Dan ko kay nigbless ako kinabuhi ning bidimak salamat kay sa Ginoo nga naa gyud ni tiya
5: salamat kayo
6: kinana no uli an ko Pastor Dan nga bago pa lang pugong nagpa check up sa doktor Pastor Dan nagpahatan-aw jud ko tanang drill check up ginan ko sa doktor nga unsay mong giinom. Yung lang ako sa pakiusahan niya, ang upang diba mo to, yung na anak, Pastor Dan.
5: Oo.
6: Naitong ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, buya akong Ison ni Pastor Dan.
5: Oo.
6: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po po para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umangko si mong bana, setting. O anak, padala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay isang Ginoo na salamat siya kayo. Sa isang Ginoo kayo sa akong lawas. Grabe ang akong gibake, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo, din ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandan siya ka na lang. Ingin ako anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayo din sa akong lawas. Thank you, isang Ginoo. Pati iyang kaginuulian.
5: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
5: Yes, Egan.
13: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
13: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
5: Okay.
13: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Ni boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
5: Oh.
13: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
7: Salamat sa
13: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka? Igan.
13: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
18: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
19: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
18: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
20: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
18: GRD Printing Services?
20: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
20: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
21: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
22: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
24: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
25: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
24: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag mo diya, kaibigan.
3: May buntag, Pastor Dan.
2: Ah, yes, akin sa niyo, taga-asa.
3: Taga-kuan ni
2: taga-uhaw sa Jinsan. Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede mo bawaan ang pangalan?
3: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Parayan.
2: Okay, kaibigan Elsie, unsa may atong ipabot sa kanginan?
3: Ay, nagpasalamat po ang Digimax kay isa may nagpalit anak kay dugay na po ko mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi buka ko so, mama tong malana ko ning sigig kuhan sa radyo ning Digimax na sisim kong kapalit pagpalit na ko naulian mo na akong puso nakahugas na sa plato makalaban ako nakatimba na pagpumbalik.
2: Mga naman mo.
3: Ang buhay na kaulakaw, so naaram mo susunod sa balay.
2: Ah, murag naman ang kagusog.
3: Oo.
2: Oh. So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
3: Oo, oh, naulian na kong
2: naulian ka?
3: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
2: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
3: O, isa ko ka buta. Kumanghod po, isa ka buta. Pero may lang kami yan yung nagpaminaw sa imuha.
2: Salamat sa Ginoo. Nalipay ka ikaw.
3: Kung hindi ka paminaw.
2: Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
3: Oo, oh, naamid din sa uhaw sa Junior Santo City. Bukan dili man din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makapinaw sa kadakadlaon.
2: So, salamat din ka, Elsie. Salamat din kayo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon. Garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So
5: akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
12: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
1: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
0: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
1: Oh, nakaistorya tanguhan ko sa Taguluan, kang pastor, ano, may kabalo.
0: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
1: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak. Kaya nga, ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Napatabang ito sa kumbana nga, hindi ko ginhawa. Nga, nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak. Kaya pinagsulti na ko siya, nabil sa kasundri. Kaya, dagpan, kaya kapamilan ni Padre Pastor Dan, ito sa bayan kasundri ko, so, kaysa nadalan.
0: Salamat.
1: Pastor Dan, o, mga ito ko sa bilyag, at tuwag dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga ginan ko niya nga, wala pa kay kaon, kung wala pa si inom tuloy, inagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, na ako sa muto, inom dyan kong tulo, Pastor Dan, marad yung gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, and bless akong kinabuhi ng bidimag, salamat kay sa Ginoo nga na ang gimitiya.
0: Salamat
1: kaya
0: kayo.
1: Kaya ako, kinaulian dyan ko, Pastor Dan, nga bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang general check up, kinan ko sa doktor nga, unsay magiinom? Yung lang ako sa baki, unsay niya, ang upang diba mo tuoy mo na anak, Pastor Dan.
0: Oo.
1: Nainom ko nga, hala, kada kaya mo ang mati mo lawas kay isun kidney, ba yung akong isun ni Pastor Dan?
0: Oo.
1: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brother, panita po para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umangkos si mong bana, siya.
2: Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! Ma! 98.

0: Nunang inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Mena, dala ko ng Diyos, diya kanimo wala na eh, pagitaon pa. O sa kinsamali niya igsoon, nga kanunan niyo madugan ni kanako kayang tinood. Diya sa Diyos, anak ka nato ang tanan, mga kaibigan. Sa ngalan sa buong persa sa grupo sa mga kaibigan, welcome sa programang Pinagpalang Musika o gamay buntag kanyang tanan, mga suki na itong mga tigpaminawan, kamusta mong tanan? Ako nang hinaot nga sama sa naanda na mukarundiha, andam na po sa buwan ka na ko, sulod sa usa ka oras o tunga sa pagpaminaw o mga pipila ka mga awiti makalang itong labaw sa tanan, sa buhi o matamis nga balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko din lamang sa programang Pinagpalang Musika. Dios.

Adlaw nga Martes karon mga kaigsoonan o gapit sa 26 na ning bulan sa Mayo. O gapila na kaigsoon mag-unyo na. O salamat sa Diyos sa gihapon tungod kay luyo sa kapaspasalagan sa mga adlaw. Sa gihapon malipayon ko gawas nun kita nga makasugod ni mga adlaw pinagi sa pagpaminaw niyong program Pinagpalang Musika. O ako nang hinaot sa lalaki mga dapit karon nga nanabudya andam na pagbad ka na ko sulod sa oras tungod sulod sa usa ka oras og tunga sa pag paminaw sa pagmalandong sa paminsay gikan sa Dios pinagi sa mga lawiton og siyang balaang pulong mga kaigsoonan ko. O sa gihapon ang ato nga programa mabati kini sa lalaki mga partner station nato dinhi sa Mindanao og diha sa Visayas. Ako din naot at mga partner station po nagka-hook up na ka nato ni mga orasa. Malipay ka ikaw kung on time or di ba ka ahead of time. O gadili late no kay taon no. Ang uban niya alas 3 pa nagmata kay nagatang o niya kung malit man ta kanunay. Okay, malit pa nagsap pero kung kanunay late murag di po kay mayo. Anyway, so, ako na ganiya nga nakasignify ka ni Kanato nga nahukap na ang programa Pinagpala Musika diha sa ilang istasyonan. Mao ang Metro FM at Trento. Salamat din kayo. 89.1. Then, ang Radyo Sapo lang, 95.1. May FM at Digos City, Makibigan. Gisundan kini sa 100.7 GIS FM, Bugka, San Fernando, Bukidnon. Og ang radio, power radio diya sa Vinoy Bamisamis Oriental 102.5 Kings Radio Natuan Surga del Sur 90.7 Yilolan FM Pangantukan Bukidnon 104.3 Tiger FM Radio Kaibigan Sugbongkogon Makigsunan 98.1 Barangay Radio Bislig City 105.1 DXRM Tagbina Surga del Sur 91.71 FM Mariatag Surga del Sur 96.5 Big Light Radio Kibawi Bukidnon. Og mo sa mga kaibigan ang 89.3 ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon Heart FM 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon 98.6 DXMM FM My Radio Kalamba Misamis Occidental 104.0 DXMCICFM Wao Lano del Sur. Og mausa mga kaibigan ang 104.9 na Real Betrayo Ingog City 93.9 na Shine Shine Radio Butuan City. Og diaw sab sa 11.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuaga del Sur 88.5 Flash FM San Francisco Agusan del Sur. Og ang 94.5 Big FM Davao Region. Og kaplabot ka na to ang atong bugtong partner diya sa Iloilo sa Lambunaw ang 95.5 GTFM 90.1 Infinite Radio Tandag City 94.1 Radio Kamayulianga Surga del Sur 91.9 Radio Rapido Amati City mga kaibigan. Salamat di kayo. Wapa ang Radyo Bandera Talibon, Radyo Kabigan Lagindingan. Og mausab ang atong partner station diha sa Prosperidad. Og ang Bayugan usab murag wapa. Metro FM Bayugan. Og ang Radyo Bandera Jinsan, Radyo Bandera Kidapawan. Og ang Radyo ng Masa Sarangani. Wapa po naka-signify. So atong i-assume once nga wa magka-signify, atong i-assume igsoon nga wa pa magka-hook up ka na to ni mga orasa. So medyo subo kay bye-bye ang wa pagid magka-hook up ka na to magigsoonan. And yung spoon ko kanyong tanan ga-uban o ga-atis ang uban po bigon nga okay na pastor nga wa nang dini kay gaminaw mi sa imong life pero na magigsoon lugar nga wa ang internet mao na nga importante kay ato mga partner station gyud balag pag nga daghan nga paminaw kadto sa Facebook live ato gyapon gi ila ang pagkamingdanon sa mga partner stations.
og salamat yung tanan nga ga-view, ga-follow ka na to o ga-share sa itong live karon. Salamat, salamat kay mga iga na. Akong Diyos. O good morning kanyong tanan nga ga-hatag comment ini ka na to. No, at least, mabawaan na to nga anamo na minaw karon. Kagawad Maritis, Idrina Lumapag, Maymuntag. Lamang kali Babi Abot o Abaot watching from the Victoria, Zamboanga City. Uy, natay viewers ikan Zamboanga City. Salamat din kayo. Hopefully makikita tag partner station diya Zamboanga area no. Sa pagkaroon, wapa except diya sa Zamboanga del Sur sa atong partner station diya sa Gipos. Ikaw kahaya. Nel kagat-kagat, good morning, Ogjunalin Layawon, Mary Gina Mangga. May buntag na itaga, Barangay Lirungan. Di ako niya, bisita ko niya, di ako, pero musa sa'yo lang ko, mga igana. Mga alas 5, di ako, abot ko diha. Malipay kayo ko kung atong mga kaibigan makatapok alas 5 diha. Sa haya, sa itong kaibigan ni Panaw, diha, sentro sa Lirungan. Alas 5 lang ta, mga igan. Uban-uban, tabisag sulod lang sa... usa ka oras sa pagaduyog sa pagsubo sa pamilya sa kaibigan ni Panaw diha. Para di po kayo kumagabihan so alas 5 kumabot o niya diha sa Barangay Lirungan Talakag. Last vigil o niya o di karon ang last vigil pero murag Friday ang last vigil kaso lang natay mga lakaw igsoon so gusto lang ikaw nga makabisita diha sa aya sa tong kaibigan ni Panaw diha sa Lirungan diha mismo sinto sa Lirungan. Kaibigan Janet Valera may bunta diha kaninyo o Galorina Diaz diha sa Kalyungan Davao Oriental. Ang numero nga itong ginagamit din ni maong numero nga 09-27-71-12-12-12 malipay kayo ko kung makatiks mo o niya isulti asa mo dapit asa mong istasyon kay Paminaw malipay kong masayaran kung asa taman og asa gapaminawan ng atong mga listeners. So text mo kana ko magkaibigan sa mga numero 09-27-71-12-12. Masbun ko ha. 09-27-71-12-12. Rod Rosario Alcardi, may buntag ka ni mo o gati si Delaynon. Diya sa Purok Malipayon, Pinamaloy, Don Carlos. Kanyang tanong diya, may buntag. Selvia Salanatin and Evelyn Asyarot diya sa Daman, Saudi Arabia. Thank you for listening, Igan. Og mausab ka nga Diyos sa Dawoga. And to Fi Harana, listening Radyo Bandira Kidapawan. Salamat din kayo, kaibigang Fi. Asa kadapit sa Kidapawan, kaibigang Fi Harana. Josephine Tenorio and Vivencia Liwa. Remedia Abugente Galianida watching from Mangagoy, Bisbig City. Andres Atchiza and Nili Torigusa. Idilisa Hagdagok oga Mirjoy Kondua and Rene Salpeda watching from Manolo Fortitsa. Akong Diyos. Atong oras magigsuunan, 12 minutos makalipas ang alas 4, o tungod din ako mong gidapit sa uban kanagos pag-ampo. Ato'y tugyan sa Diyos, kining atong pag-uban-uban sa kahanginan. Papasalamatan nato siya, ning laing adlaw na po, ngayang gihatagan ni kanato, isip lugway sa kinabuhi, ang gipulam nga ni kanato, mga kagsuunan ko. Tungod din ini, mag-ampo ta, mga kaibigan. Langit nung amahan, mapasalamaton ako nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Aning matahom nga buntag na pud nga imong gihatagan ni kanamo laing adlaw nga imong gidugang sa kinabuhi nga imong gipulam nga ni kanamo Dios. Salamat Ginoo sa tanan nga mga padalangin nga imong gihatagan ni kanamo. Sa pabor ug mapagtubag sa mapagampo.
Labi na sa mong balaang presensya ang guban ka na mo kanunay. Og salamat sa imong dakong grasya ka na mo. Og sa matag buntag ng mga tag ka na mo. Laing grasya na po na mong matagam taman. Og laing papagkamaay na po ni mo ang mong maangkon. Bagong pagkakamayo. Your faithfulness is new every morning. Og salamat Ginoo nga imo kami kanong nagidabantayan sa mga lakaw, sa among mga gibuhat o matag-adlaw na kanunay nagpanalipod ka namo. Ang imong hamili kadugo mo ay nagtabon ka namo aron malikay kami sa matang sa kadautan. Although subo lang kay na ay mga minal namo sa kinabuhi nga adunay mga di maayong pangitabo. Apan sa gihapon nagapasalamat ako diya kanimo kay kami anya buhi aron padayon kay makalagad kanimo. Og salamat tuod kay bisan pa sa mga masakit kay butang imong gitugot nga among maangkon o masinatian. Nagapong ka nagapamuhat niya ng tanan. Og ang tanan imong gibuhat alang sa mong kayuhan. Bisan di magid kayo na masabtan ang tanan, apan salamat. You are the sovereign God who is in control. Og ang tanan imong gitugot alang ipod matuman ang imong kabuton nga ni kanamo. Salamat o Dios o kauban sa mga libuang tigpaminawan yung program Pinagpala Musika. Ning takna sa kadalambot na mo itubuy ang imong balaang pangalan Ginoo. O wala yung pangalan nga mong ginatubuy din ko din ikaw lamang o Dios. Kay karamang gina ngayon takos daigon simbahon o pasidunggan sa mong kinabuhi. Salamat o Dios. O bani kami karong odawa. Samtang yung magpaminaw yung program Pinagpala Musika. Bantay mo takos sa kanamo. Labi ka ito nagabiyan yung mga oras sa apan. Naminaw niyong programa. Panaliplis lang Ginoo. O bisan pa ito sa gawas na naso, dagang salamat o Diyos, dagang kanila ang gatang kanunay ni ini. Taliwala nga medyo lalum na ang gabi ingat to kanila. Apa naghihapon sila na tukaw, araw naging uban ako live nga gapaminaw ni ini mismong taknaa. Lord, salamat uban kanila o niya pamaminaw sa Facebook Live. Salamat gihapon o Diyos kanila nga gagahin og panahon aron lang gyud paminawan kay mga programa Pinagpalang Musika. Lord, salamat. Akong itugyan ka nimo ang tanan karon, akong mga pag-ampo, Lord. Ihatag ka na ko lang itong kaalam. Huwag ka namong tanan na mga sabtan ang minsay ng abot nimo, ipabot ka ni kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amon na po kang madungog, mag-exulti ka namo sa mong kaybulong ang pamaagi Ginoo. Lord God, salamat. Kinaw pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluas. Amen. Og amen.

May buntag niya sa Gayula, Kidapawan, Carmen Ibcas Marcis. Anto alagad bird na yuba ni Pumusino. Morning pasudan, salamat sa Ginoo nga nakamata na akong pagumangkon sa iyang pagkakuma. Friends Henry Iligan. Kita na ako sa Facebook to nakamata ng bitaw. Glory to God, no? Man na kumatos pila kaadlaw ng kabataan. Salamat, may buntag ka nimo diya, kaibigang Alagad Bird of Maray Maray. Salamat di kayo. May buntag, Angel, Ubaan Istan, diya sa Lapu. Kaugmag matutba. Good morning, Pastor Dan. Winawala man. Lukso man dayon. Salamat din kayo kayong tanda at taga-lapok nga naminaw sa programang Pinagpala Musika. Salamat din kayo. Lucero Marmis usab, may buntag uga. Pastor Dan, clear kayo imong ating uga. Diri sa Barangay 9, Puro Katris, Malaybalay. Salamat igan Nilnil, salamat din kayo. Kabalbaga Tourist Chris, kamusta man mo diha, kamusta si Pastor? Og ako ninaot nga, sa gihapon, no? Ang kusog na kaniya. O ang ginong magatabang, no, sa inyo, no, kanyang tanan di alabi na kang Pastor Mario. O good morning to kaibigang Nadia sa kung ano, sa Gawas, sa Nasud. Nadia sa Riyadh, Saudi Arabia, Marites, Butad, Santo Celdes. O happy listening sa tanan igan sa lagandang Damulog, labi na sa akong pamilya. Marites Obod, may buntag o gingging si Balusa. Nilibita Gabunali sa Francis. Diya sa Lalawan. Igan Milba, may buntag ka nimo. O Garus Kainoy Istimber Ihong. Uy, kamusta man? Igan Ros, kamusta? Kamusta si Igan Elmer? Kamusta mong tanan diya? O mausap ka ibigang Alicia Gabuta. At ang oras 6 karo 19 minutos makalipas ang nas 4, may buntag tayo diya sa Barangay New Nungnungan, Masimag. Labi diya sa Usaka Purok, no, diya Santo Niño, Masimag, no, may buntag. Santo Niño, New Nungnungan, Iganfe, diya ta, kahapon talaga wala sa ulang panahon. Araw ng giyod nga bisitahon ang haya sa itong kaibigan ni Panaw diha. Sa mga lugar. Medyo lisot ang dalan, punalipay ko nga naabot na itong sakinan sa ilang lugar. Tatanda po kuwa magkana niya, maong supposedly unya ang last vigil, kaso lang kayo nakaschedule ko sa lirungan. Maong ako nang gatuan kahapon. Diha, no, gabi na po ko nakauli, gabi. Grabe kusog sa ulan. So, salamat sa Diyos sa iyang protection yata ka na ito. Igsoon! 19 minutos makalipas ng alas 4.

0: Amen. Ang tanging alay ko o sa kabataw mga awit igzoon, iawit sa mga anak no sa grupo sa Desidors o ba Davao City, mataw mga awit, mga kaibigan ko. At ang oras karon 24 minutos makalipas alas 4, mga kaigsoon, mga kaibigan, salamat kayo sa pabutong minsay ganit ka na ito karun. At is pinaginiini at tumaseran kung kinsa gapaminaw o asataman ang programang pinagpalang musika mo abot. Magandang umaga, Pastor Dan. Ngayon pa namin narinig yung boses mo. Tagal na hindi namin narinig yung boses mo. Ako si Jenny Palaw, taga Sarip Agwaka. Kami, masaya man kami kasi ngayon pa namin narinig yung boses mo, Pastor Dan. Salamat po. Actually, nadungod ako nila ani, kaso lang tataod nga wa nila madungog ito ang Radyo Bandira Kidapawan. No, so murag mo confirm tong ingon sa uban, pero posible gatingog, pero posible nga di ikay kalabay og layo. So at least karon iabot na protected panahon igsoon nga brand out po diya sa Kidapawan City. Salamat din kayo taga Sarip Agwak o ba Maguindanao, Jenny Palaw.
1: Busa simbahon ko ikaw,
0: Francisco Yanong. Yes, amen, Pastor Dan. Good morning, amping ka sa imong pag-drive. Maayo gayod ang Diyos. Nga mabati pa namo ikaw o guban sa pinagpalang musika. Igan, bangon na Igan. Greetings to us listener no, watching out from Iligan City, Atagum City. Matod pa ni Francisco Yano. Salamat kay Pastor Dan sa imong pagbisita unya sa subanan sa pamilya nga layukan from Igan Yudalena. Yes, itugot sa Diyos. Di ako niya alas 5 sa hapon, mga Igan. Raquel Sabuero, may buntag niya kanimo. And Leonardo Asidilio Bantuto, o ba ni Igan Victor? Okay, kayo din sa Kibawi Cup, ang apps nato sa kaibigan. Salamat din kayo, Pastor Elisir Tinaco. O, gamurag advance may birthday. Murag birthday ka, ugma ni Pastor Eli Tinaco. Kaibigang Glyza Saway, may butal na kanyang Igan Glyza, diya sa Kibanggay. Matuwi, thanks God, iyan na po Domingi Pukaw, kauban sa Kumbana. Naminaw sa iyo programa Tagbuntag. Salamat din kayo, Igan Glyza, uban sa imong pinanggang kapikas kinabuhi ng kapaminaw sa itong programa Pinagpala Musika. Kaibigang Ate Lorna Ibgas, ang kanilangan may buntag, o gabi sa pagkang Diyos sa Dila Rosella.

Oh, pagmata na. O sa mataw mga awitig soon, ako ninaot nga ato katong nahinuktukan o gatong napamalandungan samtang may kinabuita. Pagmata na, alagari ang Diyos kaibigan. Magampo kita, langit nung amahan, dagang salamat o Diyos yung balaang pulong. Nga sa langi gayon, imunda po kaming gipahinunduman. Ako pagampo ni mesama sa mga katawan kaniadto nga nagpagay silang ulo, nagpabungol-bungol sa imong pagtawaga. Og mas gipili ang pagsimba og laing Dios nga mao'y mga Dios-Dios. Og dili ikaw nga mao'y nagbuhat sa langit og yuta og tinubdan sa tambutan. Lord, uban ka namo o magsimbag mga Diyos-Diyos, pero ang among loyalty wa di kanimo. Kay lisod pa kami magbiya ang uban ka namo, maski pili pa ang mga bisyo o kalibutan ng butang sa kinabuhi. Uban ka namo, maragwa pa kay gana sa pagpaminaw o mga mensahe gikan kanimo. Kay mas pili o nila ang mga kalibutan ng mga awit, kalibutan ng mga mensahe. Og dili ang mabutang nga mayong danon sa tanan nga mulungtad ang tusagang turan. Nga maghatag ka na mong kasiguruhan sa kaluwasan. Pinagi ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Lord, ikaw mong ginagakita ka na mong tanan. Ako pag-ampo, Lord, nga sampang higayon matagos sa kanamo. Mutugyan sa mong kinabuhi diya kanimo. Og mahimog commitment karon mismo. Samtang di paulay ang tanan, nga ikaw ang among alagaran. Isurrender na mo ang tanan diya kanimo. Dautang kinaiya, dautang batasan, bisyo, dautang buhat. Og amo kang alagaran sa among tibok kinabuhi. Samtang aduna pa kay kayunan. Salamat Lord. Ako pag-ampo Lord. Nga kanon namong mahalon o pangandoyon ang imong balaang pulong. Pulong nga maghatag ka na mong kinabuhi. Og pala niya mapagandoyon imong balaang presensya. Og maningawa kami nga mutubo sa mong espiritu anong pagpangalaga diya kanimo. Og mahimo nimo kaming garamiton Ginoo. Salamat o God. Dalaygon ka o Diyos wa katapusan. O karoon akong itugyan kanimo ang tanan, ako nagadordi kanimo, tudog alang sa tanang tipaminawan. Nakita maginimo o Diyos ang ilang mga kasing-kasing, ang ilang mga pre-request, ang ilang mga pangandoy na kasing-kasing karon. Nakita nimo ang ilang kabugat. Nadungog nimo ang ilang mga hilak. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo. Tabangi ang matagusa kanamo. Tabangi ang matagusa kanila. O sa pangalan ni Kristo Jesus, maangko nila ang butang, ilang ipangando, ilang ipangayo, sumala sa imong pagbuhot. O ang tanan nila mga suliran o mga butang, ilang ipangandoy, mataga ang kasulbaran, uban sa imong tabang Ginoo. Kaiwan gikan sa balatian. Pagtagbo sa tanang ikinangalan. Makabayad sa mga bayaronon, nga mawagin na kapabugat sa bang kasing-kasing karon. Problema sa relasyon, problema sa anak, problema sa bana o sa asawa baka, o problema sa trabaho. O kung unsa man kana Ginoo nga nakahasol nga to kanila, Lord, ang ako pag-ampo. Tabangi ang matagos sa kanamo, matagos sa kanila Ginoo. O karong adlaw, among gihalad mong kinabuhi di kanimo, bantay kaming tanan. Sa among pagpadayon, sa among mga pangandoy o tingwa, karong adlawa. Mga paningkamot o bansi mong grasya, Lord, gihay kaming tanan. Ihatag kusog among gikinanglan. O panalipdi kami gikan sa trabaho sa kaaway. Ilikay kami sa katalagman. O tabangi kami ng magmalampuson, magmadaugon, mabungahon karong adlawa. Panalangini ang among pagkabuhaton o Diyos. Tabangi ang mga gooma. Panalangini ang ilang mga tanom, apil ang mga hayop.
Mausap mga negosyante, Lord, luyo aning kalisod sa panahon sa gihapon ako pag-ampo. Ay, pasagdi ang imong katawan nga ng negosyo. O sa mga negosyo, Lord, ikaw kanoy pasidunggan. Panalangin niya mga employer. Aron padayon pa kini maghatag o mga trabaho sa mga trabante. Panalangin niya kaming tanan o Diyos. Salamat, Ginoo. Ihatakan mo ang kalipay o kalinaw sa mong dughan. Alang ka na kung mo'y pinakahimong importante sa tanan ang kalipay o kalinaw. Kung saon man ang tanang butang na ka na mo, kung way kalipay o way kalinaw. Salamat, Ginoo. Tudloy kaming tanan. Nga mahimong may nadlukon diya kanimo. O conscious kanunay si mong balaang presensya. Pasailuwa gani kami, Ginoo. Gani, Lord, ako nagadulda kanimo. Sa mong kakulangon o kasaypanan, pasailuwa kami, O Diyos. O tabangi kami, karong adlawa. Among kinabuhi, mong kahimutan. Salamat, O Diyos, sa tanan. Sa nagpaluyo sa programang pinagpala mo si Lord, salamat. Sa produkto ng imong gigamit ang pag-ampo, panahin mo kining panalanginan na paghata o kayuhan sa mga katawan. O mo sa Diyos, sa tanan ng mga partner station, salamat, Ginoo. O God, salamat, O Diyos, ugdalaygon ka. Kanin mo kinimong itugyan, ipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. Oh, amen.

Thanks pasudan, nagbalik ka mo on air kada aga. Gaabang ko o gaabang ko ang pulong sa Dios. Asa man ka dugay wala ka madungog sa radyo. Sa programa ko. Murag duwara ka buntaw ka tingog pero na ilang ka tingog ako. Unsay buti pasabot. Wa madungog ang radyo diya atong partner station. Wala isang nakahibalo ang pagbalik. Ah, okay. Dili mabatian ang Radyo Bandera. Amo to yang unang text ay katatutong milabay mga adlaw. Subo gid ba? Kaya di niya madungog lagi. Karulipay siya nga madungog na kuno. So posible siguro gating og pwede kay kalabay og layo. Ah, sa kapit ka na yung mutang. Ah, taga kuan ito, taga Esperanza di ay. Unta no way kakulian mo abot ko diha karong pizza 30. Kaso lang, malagi na, apo anang yun, kaya na apoy namatay igsoon nga magpabisita gi sa ato. Biton matagat sa kahitasan, motay ug ang gahum sa so, gampo pagig ko for God's, ano ka ng will, unsa kabut, unsa Dios, ako mga lakaw karong semana. Nami family reunion diya sa Sultan Kudarat diya sa Esperanza. Pero napi mga hangyok na ito igsoon nga. Namatyan nga matuan gyud. Good morning pasudan, please iampo ang akong apong sihana. Kisang maka gold medal na sad sa palarong pamansa. Yesigan. Nanay Piri Iskalanya Santo Tomas Davao del Norte. Diya sa Tibalog may bunta kaninyo.

Sudan, thanks God guys, sa iyo ako nakamataog nadunggan ang pinagpalang musika. Alicia Lagura Gamot, Tago Surigao del Sur, naminaw sa Infinite Radio Tandag City. Salamat kayo nga naminaw sa Tandag. Ipay kayo ko nga aduna tayo listener diha sa Infinite nga nag-text na ito karoon. Good morning pa Sudan, ako di ay si Lito Mondaris sa Iligan, Iligan City, tungod sa grasya sa Dios og sa imong programa pinagpala musika ako na bag-o. Wow, glory to God. O dayon na panahon sa pandemic, na sangyawan ko sa pulong sa Dios og ako siyang gidawat tungod sa pagkamaayo sa Dios sa akong kinabuhi. Gibag-o niya ako, ako karon og akong asawa namuhat na og nagsangyaw na sa iyang pulong. Salamat sa imong pagprograma og sa Dios, gibag-o niya kami. Glory to God. From Iligan City, naminaw sa atong radio program diya sa Iligan. Salamat sa Dios ha. Yamo gud igsuon gikan gitong sugod diya sa Radyo Bandera kinaw Iligan. Hangtod na patoy Like Radio, hangtod karon diri sa Freedom Radio tamadungog. Niya nami nagapasilong kang Pastor Mark Bustos sa FGE Malaybalay. Salamat din kaayo. 8950 kinsani. Glory to God, no? Salamat din kaayo kanyang tanan mga igan. Salamat, salamat din kaayo sa tanan gauban ka na ito matagbuntag sa programang Pinagpala Musika. Salamat, salamat niyo mga igan nga kanang inyo gining ginabantayan at tangan atong programa. And glory to God. Morning Pasudan, Marialina Duran Culipano here, watching live from Indalasa, Malaybalay City. Naminaw sa pulong sa Dios ngayong giwali, shout out sa tanan sa Upper Pulangi. Upper Pulangi District. Salamat sa labagi ka na, Marialina Duran. Thank you kayo taga Indalasa at mga listeners. Kamusta mo tanan taga Upper Pulangi? Klaro kayo ang signal sa radyo diri sa Kinawi. Salamat kay taga Kinawi. Jima and Idmar dia sa Kinawi. Diyan ni sa kuno sa Kinawi Libuna. Pasudan, maayong buntag, matagbuntag yung naminaw sa imong pulong. Lourdes Ambot ng Malitubog, Alameda, Cotabato. Salamat kayo. Asa ka naminaw, Igan, taga Alameda? Asa kang istasyon na naminaw? Salamat kayo, taga Alameda. Hopefully, Ikson, di madugay, madugay kita diha sa Midsayap, pinagi sa Osaka Estasyonan. Nalimot ko sa pangalan sa stasyon ni Igsoon, pero natay stasyonan nga nakakontak ang tagiya mismo. Diya sa Midsayap. Atangin nyo mga igan ha, atangin nyo. Midsayap. Yes, North Cotabato. Nga abot ang signal, padulong ato sa Pigkawayan. Didini padulong sa Alyosan. O niya Alameda. Ato nang naistorya si Engineer Efren Tenyeso alang pag-ukap diya sa iyang stasyonan sa Midsayap. At ang inyong mga igana. Good morning Pasudan, andam nami maminaw sa pulong sa Ginoo si Johnny Logpitney. Salamat igana Johnny. Matod pa niya Pasudan Amping, kanunay kay mahal kanamo. Tagahingog ni. Salamat igayo igana Johnny. Sa iyong pagmahal o mga pag-ampo niyo kanamo nga malagad sa Diyosa. Maayong buntag Pasudan, kada buntag kumaminaw si Ranil ni sa Kasisang. Salamat Ranil o Malaybalay Kasisang. Salamat Pasudan, ako di ay si Mimi Laray sa Naga Cebu. Oy, taga Naga Cebu may buntag. Asa ka naminaw? Kamang ko din siya ka ng text mang God. So kung text ka ng radyo gini maminaw, so unsang sasabot niya ang atong partner sa Bohol? Kay
text manggod kung sa online manggod siya, kung sa live nato sa Facebook, sa Messenger na, pero text manggod sa 112 nag-text nato. Salamat kita kanaga Cebu sa pagpaminaw, kung nakawagihapon pa diya, asa ka naminaw dapit, no? Salamat kayo igan sa pag-text. Atong oras igsoon karon, oy, 24 minutos na makalipas ang alas 4 igsoon, alas 5 di ay. Oga, salamat kay kayong tanan nga paluyo sa atong programa ug nagaampo. Salamat guys sa lami ang Litso Manok diya sa Wao, ang Sibog Litso Manok na ibran sa Bansilan ug sa Lawagan Quezon. Ang Sibog Litso Manok na ilang kananan na sila mga ubang pangbaligya diya, ng mga frozen goods sama sa Drish Chicken. At ang ikalilangan ang pag-abli sa Sibog Litso Manok diya sa sentro mismo sa kalilangan. Lipay ang kalilangan, ani ba? Bagar bagay itong mga kaibigan diya. Sibog Litso Manok, ipatanggay ni kaibigan Diding Sibog. Araw at gabi ay wala. Tina Bautista of Davao City, si salamat kay Igantina. Salamat ikayo. At least makatumtigom ko kay palit ko oga power station nga medyo dako-dako. Para pag mag-brown out yung soon, makaprograma na gihapon ko din eh kay murag ang power station, dali na kayo iyon. Kaya ako butang sa kong tapad, ako rin magkabuot kaysa generator mo gawas mo kong mapaandar. Enough lang yun nga at least mahayag diri og ma mapatingog ang akong kaimanan nga makaprograma ta sulod sa duha ka oras. So at least salamat ikan Tina, itong imong gipadala itong milabayang adlaw sa itong adlaw. Makatumtigom ko kung makapalit ko ga power station. Mamahal. Nga magkapaandar sa itong computer, kapasigas ng suga. Magka-broadcast gihapon ta. Kaya bisa na sa kina magka-broadcast gihapon kung nako power station. May bagong buhay. Bagong buhay by Pastor Eliezer Lagisan. Kaibigan na Nelson Dolo diha sa Filibayugan. Salamat ikan Nelson. Agmusab kang Igan Bitol ang Black Lumiston. Kaibigan Alma Lutrago, ikan Alma. Salamat ikan Igan Alma. God bless you more, ikan Alma. Salamat sa mong pagpadala. Isip suporta sa programang Pinagpala Musika. Kagawad Mayang De Villieres. Kagawad Ina Dangalio. Kita na ko siya kahapon nag-remit sa atong opisina kining kagawad. Igsoon, nalipay ko aning mga atong mga kaibigang coordinators, collectors nga mag-remit sa atong opisina sa ilang kabisi, si Kagawad, busy kayo na. Ako ni siyang kuan, kanang bayaw. Ba na asawa sa akong magwang daay, pero atong magwang namatay na. Pero kina akong bayaw, si Kagawad ni Rangalio Gawas nga ga-volunteer pa sa kaibigan, gata pagid para sa programa. Salamat din kayo, Kagawad. Ang lumang pagkatao. Nag-remit siya kahapon para sa grupo sa Miglamin. Og salamat usab mga kaibigan sa Sungko, pinungulan ni Igan Bibi Apat, mga kaibigan sa Kulasian, pinungulan ni Igan Maning Pardo. Inabagan sa itong mga funksyonaryo, salamat yung tanan og mga membro. Federation Officer sa kaibigan sa Lantapan, salamat Igan Hill, Igan Ilin, kanyong tanan diyan ang mga officer, salamat ikayo. Og sa MCC Sungko Lantapan, salamat igayo. Ang buhay Igan Ruby Sinto, salamat usab Igan Ruby sa imong padayong pagtabang sa ministry. Og Nanay Perle, og Maray Maray, Nanay Perle, salamat Nanay Perle. Og kang kaibigan Nanay Sali. Kaibigan Terut Longhino ban kagawad diya, salamat igayo. Og si Nanay Bibi Mupas, og Igan Hilin Pareha. Og suban pa, nagatabang ka na to. Mga Corvira family diha sa Prosperidad, salamat din kay Igan Roslyn Corvira, uban sa imong pinanggang kapika sa kinabuhi. Abang may buhay. Og sa atong Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Dagan ng ayo igsoon. Kaya ko ito kahapon kadtong gidinggi igsoon na tiksong gabi, nakagawas na. Ako masaw niyang tiksoon niya, gidinggi igsoon, nakagawas na. Katong tuwa sa Davao ba? Ngayon ko na ako, gidinggi ang anak. Nakagawas na sa ospital kahapon. Glory to God. Sabado, gipainom, Vegemax. Og matod, paipasuhuman, gipainom. Nawala ang virus, ang bakterya
dala sa lamok mao ang dengue. Naulan sila na, tugakapon ng kagawas na. Sabado lang ipainom mas, sabado. Huwag ipainom igsoon na wadang nawala ng hilanat. Mauto na kabarubo igsoon na admit ang anak ng estudyante diya sa Davao City na sa Brookenshire na admit. Nakagawas na kapon, glory to God. On sa ginom, ato pa niya, Vegemax, akong basaon niya ang tics igan sa itong Mindanao Visayas headline. Manamirit na ko! Sa tanan ng kapaloy sa mga pag-ampot, ang salamat mga igan. Lagang kayo maminsay sa atong comments sa atong Facebook dahil wala ko basahan. Sige lang, suna po igan na. Inday asilan, may buntag. Osbon ko, di ako niya sa lirungan, alas 5. Ay. Magdala na po tayong kong Vegemax aroma. Basi ka na gusto mo palit yaon niya. Vegemax aroma diya sa lirungan. Sentro mismo sa pamilya sa kabiyang ni Panaw diya. Diya ko niya mga kaibigan makiksuunan. Inyo kong atangan diya mga igan ko ha. Sa lirungan sentro. Alas 5 o niyang hapon. Akong pag-ampong ngayon tadi mo ulan. Ang lumang pagkatao ay sinubo na. Tagpila di ay ang power station pasudan. Bagong buhay bal di kayo dako, di kayo dako na ako nakita ng tag 30,000. Minsan sa buhay ko may mga at least igo siyang magka-programa ta, duwa ka oras. Gamit ang atong duwa ka computer dinhi o atong duwa ka suga. Okay na kainis siya. Na naman ni hatag nato og 5,000 salamat kayo, igan natin na Bautista. Sa akin. Salamat igan, may buntag igan na Sis Marilo og Kitapawan, salamat kayo. Boy no, sa kalabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio temporaryong manamilit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maimbuntag kanyong tanan to God be the glory.

0: Kinsay ngalan nimo kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita, unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako'y testimony sa imo ang akong anak nato sa hubagan to siya din sa ilalom sa iyang suwang dunay hubag.
0: Okay.
1: Sulod na to isa ka semana niya gibati kay gikan siya butuan. Tapos pag-abot niya dire sa balay, pastor, wala man ko laing tambal. Katong aroma ra gid, pastor, aroma ra may akong hihaplas sa iyang hubag kay dili gani maukab yang baba. Paghaplas na ko dito, mga 30 minutos lang, pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalom sa iyang suwang adako pa sa Julin. So lagi ko laing gitambal, pastor, maurag itong aroma. So nagpasalamat yun ko sa Ginoo nito kay isa na to kasimanan yang gibati nga dili maukab yang baba nga dili sa makakaon.
0: So okay na karon ang imong anak?
1: Oo, pastor, okay na, pastor.
0: Okay, salamat ka ayo kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: Bila siya ka adlaw o semanang di kalakaw?
3: Hindi pa admit na mo siya sa ospital, pastor, katong August.
2: Oo.
3: Paggawas niya sa ospital, mga after siguro mga 3 weeks o mga 4 weeks, pastor. Ipainom na ako siya og BG Max kada morning, duha-duha, every meal niya, pastor. Duro mga 4 weeks, pastor. Kaluya sa Ginoo, pastor. Kaluya sa Ginoo, pastor. Makalakaw na siya, pastor. Makalakaw na siya.
2: Uy, salamat sa Ginoo. Glory to God. Na-stroke siya or unsa man?
3: Na-mild stroke siya.
2: Na-mild stroke siya.
3: Hindi man siya high blood, pastor. Mild stroke lang siya. Na-overpatigod, pastor. Kaya mananagat. Lungkod niya akong bana, pastor.
2: Okay, oh. And then, ikaw, Igan, unsa po imong gibati sa imong lawas?
3: Ako ang gibati, pastor. Kanang tulminti ko kabuhion.
2: Oo.
3: Mamuhipoy ko pag kabuhion ko, pastor.
2: Tapos?
3: Pa-filmig ang po, pastor.
2: Yes.
3: Nga mahupay o mag-normal nga malihok na unta yun ang pikas lawas ako ang bana, pastor. Nakukin ka ko lang sa mo ko niya nabuhi, pastor, ang pagka-maelstrop niya.
2: Yes, Iga, no? Palenta mag-ampo at isilipay ko nga makalulakaw na yung mga bana.
3: Okay, salamat, pastor. Salamat.
2: Salamat.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Auga sa ngalan usap sa itong aroma herbal oil at pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Uban-uban tahang to dalasay sa itong siren kining pipila ka mga balita at kanato sa produkto ng Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Gibuhat sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos Igsoon. Naimo kining tambal sa daghanan. Isang todo sa lamang kini ka food supplement. Walay side effects, kay kini puro herbal. Walay overdose. Kay natural igsoon, herbal kini nga produkto. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, oil ang sulod og dili powder mga kaibigan. Onya, base sa mga testimonies ato kining giila nga halos all in one. Sa lamang kaklaseng kapsula, apan halos tanang sakit matagag alibyo mga kaibigan ko. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, kaibigan. Minutos makalipas ang alas 5. Hindi ako maglangan mga kaibigan, niya ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Visayas mga kaigsoonan mga kaibigan. Bukya or jellyfish ni dagsang sabaybayon sa isla sa Panglao Bohol samtang kahoy nga daw sama sa cherry blossom sa Japan gikaymutan sa mga bulanon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang usa ka 82 anyos nga Canadian national patay nang nakitaan sa iyang panimalay sa Maligaya, Malaybalay City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 34 anyos nga construction worker nadakpan atol sa dagbay bus operation sa lungsod sa Josefina, Zamboanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 39 anyos nga lalaki nadakpan pinagi sa baybas sa May Bislig City, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Caraga Region nakas gold medal na sa soft tennis at demo sport sa palarong at Tio Axor 2026.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Atong sayro niya kung unsan niya magkabigan nga balita. Ito ni sa Axor Agusan Sor Sigur 2026. Og sa atong balita ang ligay ng mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Security guard nakuhaan sang masubra 1.5 milyon nga balor sang illegal nga druga sa lapas Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mo kanang luwan tudling sa atong balita tudkan nato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Nagibuhat sa bansigo mga tanom o kinitungod sa panalangin sa Diyos na imukining tambal sa daghanan, mga kaibigan. Dagan ka ng ayo, ani. O salamat sa Diyos, gikan sa pag-abot ang iyong produkto. Hangtod karon di naging maihap ang mga testimony sa mga tao na kagamit ni ini. Kung wa ka kasuway, Ikson, pagsuway. Kung nakagamit ka na, wapakita ang alibyo, Ikson, ay akawalang paglaom. Padayon pag-inom. Kaya kung wa mangid maayo ka ng imong giimnan nga sakit igsuon, basig na pay laing balatian sa sulod si mong lawas nga wa kakabalo nga naayo. No, sama sa mga tumor nga turo ko diya aron may mong cancer igsuon, napaggang samtang sayo pa kay ni gamit man ka. So wa man posible maayo ang imong gibati karon nga imong gibati, pero wa ka masayod nga naay ay giayo sa sulod si mong lawas. So ayaw kadismaya, patay nang gyud igsuon, pero kung may nguntag testimonies, grabe mga testimonies ang ako nang yung nadungoga. Tawag sa radyo di mailhan na po yung mga piso na itong mahinabi dahil kung ma-record yung soon, pero mapasalamaton sa radyo na ayaw gamit ang produto ng Vegemax o magkastong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplasa. Kung usak ka sa adunay mga pangutana, may tusunod produkto, text ka na ako igan. Kung ikaw adunay testimony, tawag ka na ako sa numero nga 09-27-71-12-12. Katong mag-testify, tawag ang mangutana, text lang or comment lang sa itong Facebook Live karon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Korenta idos minutos makalipas alas 5 karon sa detalye sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mag-una tagbuhol mga kaibigan. Bukya or jellyfish ni dagsang sa baybayon sa isla sa Panglao, Bohol. Samtang kahoy nga daw sama sa cherry blossom sa Japan, gikahimutan sa mga bulanon. Alang sa detalye atong duwatong report ni kabigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nibati og kalisang ang mga liguay og dagat humana sigpatan ang pagdagsa sa daghang bukya kon jellyfish daplin sa baybayon sa Bilisan lungsod sa Panglao, Bohol. Nagpahimangno ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ngadto sa publiko nga mag-amping batok sa jellyfish karong panahon sa ting init. Si Candido Samihon, Provincial Fishery Officer sa BFAR Bohol, miingon nga ang summer o buwan sa Abril o Mayo giisip nga ting gawas o ting daghan sa bukya kung jellyfish. Samtang trending karon sa social media, ang usa ka kahoy nga namuwak nga daw susama sa cherry blossom sa nasod sa Japan nga nakita dapit sa Island City Mall sa Raha Sikatuna Street, Tagbilaran City ning lalawigan sa Bohol. Nalingaw ang pipila ka mga netizens sa pagpahulagway ni ini nga murag anaaka sa nasod sa Japan tungod sa pinkish nga mga bulak nga nakadugang og Japan feel sa ang lugar. Nanukad din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol. Alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini Senora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao, Visayas Headline.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay bigang Nora Canelio Acas. Nanukad hiya sa Hot FM Tubigon, Bohol. Ang atong produkto mapalit mismo diya sa maong istasyonan. Sa Hot FM at Tubigon, Bohol, mga kaibigan. Po sa taga Bohol o mga siringang lungsod diha sa Tubigon, adto lang mo diha sa istasyonan sa Hot FM. Laing balita, mga kaibigan, gikan sa Bohol, anitag Bukidnon. Osaka, 82 anyos nga Canadian National, patay nang nakitaan sa iyang panimalay sa Maligaya, Malaybalay City. Alang sa detalye atong duwaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Igo na lamang sa paghilak ang nabuhat sa usa ka babayi dihang nakaplagang wala na'y gininhawa ang iyang bana nga usa ka Canadian National dihang iyang gisusi sulod sa ilang pinimalay pasando las 12:20 sa kadlawon kagahapong adlawa Mayo 25, 2026 sa Poroxay sa Barangay Maligaya, Malaybalay City. Ang namatay giilang si Joseph Thomas Eisen, 82 years old, og residente sa nasangpit nga lugar. Sa inisaling imbisigasyon sa kapulisan, nitaho sa motoridad ang barangay kapitan sa Maligaya, humadidiskubreng wala na'y sinyalay sa kinabuhi ang tigulang nga langyaw. Sa pag-abot sa mga responde, ilang nakitaang naghigda na lang ang biktima sa usa ka hospital bed sulod sa iyang kwarto. Gibutyag sa asawa sa biktima, nga pipila ka oras sa wala pa kininamatay, nagreklamo ba ang iyang bana o grabing pagparagit sa lawas sa matang nagpahulay sa higdaanan. Dugang paniini, dugay nang nagsakit ang iyang ang biktima og naglubog dalang sa higdaanan sugod ba Enero ning tuiga. Kanatungod sa iyang sakit nga diabetes, problema sa kasing-kasing og balat-ang. Nibalo na sab ganiagi kini og total hip replacement surgery niadtong Marso 24 ning tuiga. Madun pa sa kapulisan, wala sila nakita ang timailhan nga dunay foul play sa panghitabo og barayan pa nilang gihimo ang dugang imbestigasyon kabahin sa muong kamatayon. Balitang hurugrato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narukad na lamang ikas 98.5 Radso, kaibigan na Valencia City News Center. Krissy Gansarme S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat, kaibigan Charmy Pangin, sa maong report. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit sa Alquino Emporium. Mag na itong pinagkamin nga tindahan igsoon sa Kaibigan Marketing. Sulod lang mo sa first floor, amin diya sa Alquino Emporium o sa dakong commercial building, katong di pagig-familiar sa among dakbayan. O sa dakong commercial building, sentro mismo sa Valencia, Alquino Emporium. Sulod ka diya. Nadiya sa sulod, first floor, ang tindahan nga gabaligyas tong Vegemax Aroma. O pagnamo sa Maramag, nadiya sa Perimeter Building Stall number 18. Bukas na siya diya, Lunes hangtod adlaw Sabado. Osbon ko, bukas Lunes hangtod adlaw Sabado sa Maramag, apil po din sa Valencia. Ang Valencia until yung Domingo, adlaw ablita. Pero pag Domingo, alas 12 lang tamo abli, hangtod alas 5 sa hapon. So sa nagibati sa lawas ay pagdaduwa igsoon, lalaing mga sakit, ha, pwede rin mo inumani. Walay side effects, ubusawa mo yung kadlukan sa paggamit aning atong produkto nga Vegemax, diba sa itong aroma, mga kaibigan, mga igsoonan. Na ay itong akong isgutan kanina, nagtis na ako gabi, matapad niya maayong gabi ipasudan. Salamat sa Ginoo, salamat pasudan, nakagawas na miss hospital, ganiya alas 5 sa hapon. Tungod ra sa akong gipalit nga Vegemax, patay ang kagaw sa dinggi. Sukad adtong Sabado, pagtumar sa akong bata, nawala ang hilanata. Glory to God. Muta akong inigsoon, may text ka na ko, may chat ka na ko at tumilabay ang Sabado. Sa pagkatambo ko convention, may gawas lang gid ko. Kay may pagka-timing nga narakuduol po kayo ang venue sa Broken Chair Hospital. O taliwala ulan-ulan. Gawas ko para gyud nga kay timing na po ko dala nga Vegemax sa kanan. So, matod ba? Nakagawas na. Vegemax ang gipainom. Salamat kay Igan o Barubo. Surigao del Sur, kaibigang Emilio. Salamat kayo sa pag-abot o balita na kagawas na mo sa hospital. And glory to God, gigamit niya atong Vegemax Plus. Laing balita mga kaibigan. Balita gikan sa Buanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 34 anyos na construction worker na dagpan atul sa drug bypass operation sa lungsod sa Josefina, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur, kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 34 anyos ka construction worker nga taga Mulave, Zamboanga del Sur, human sa gihimong bypass operation dagtong lapita sa Mayprok San Pedro, Barangay Gumahan, lungsod Josefina, Zamboanga del Sur, alas 12:30 sa kadlawon kagahapon adlawa, Mayo 25, 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa Josefina MPS kaubat ng PDA 9 nga resulta sa pagadakop sa suspitsado nga gila usab isip bagong street level individual kun SLI. Nasakmit gikan kaniya ang duha ka sachet sa gitawang Cebu 500 peso bill, isip bypass money, o usa ka itom nga coin pouch. Ang mga nakumpiskang mga ebidensya, gidala na sa Provincial Forensic Unit alang sa kwantitative o kwalitative nga eksaminasyon. Samtang ang suspitsado, ang nanakaroon sa kustudiya sa Josefina MPS alang sa tukmang disposasyon. Nanukad sa Barangay Radio, 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur, para sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Kini, ang inyong kaibigan, Francis Ralph Limit, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dahil salamat kaibigang Francis Ralph Limit sa maong report, ang produkto ng Vegemax ay rumapalit diya sa istasyonan sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Laing balita mga kaibigan, balita gikan sa Surigao del Sur. Tra 39 anyos nga lalaki na dakpan pinagi sa baybas sa May Bislig City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez na nukad sa DXRM. Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur, kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nakuha gikan sa usa ka lalaki ang siyam kapakiti sa ginudahang Shabu human nga nadakpan natol sa gilusan nga baybas operation sa mga kapulisan sa Bislig City Police ni atong gabi sa pitsa 24 ning bulan sa May 2026 sa May Barangay Muni, Bislig City, Surigao del Sur. Gilang nadakpan nga si alias Don, 39 anyos, single, walay trabaho, residente sa maong lugar. Sumala sa kapulisan, mukabat sa 1.18 gramos ang total nga gibug-aton sa nakonpiskang illegal nga droga nga dunay gibadaban ang kantidad nga 8,000 pesos. Na-recover sab sa mga otoridad ang 1,000 nga baybas money nga gigamit sa operasyon atol sa transaksyon. Lakip nakuha ang baybas item nga direktang napalit sa mga operatiba. Human sa inventaryo sa mga nakuhang ebidensya, gidala sa kapulisan ang suspek sa Bislig City Police Station alang sa tukmang disposisyon og pagpasaka sa kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur.

na mo diya. Huwag na apo diya ay VG Max makibikan. Pagpabor mo dito sa inatuan, dito mo sa King's Radio, pag naam mo dool sa Mangagoy, dito mo sa itong kaibigan center, Arca Stereo Street, halos kilid sa Cap Building. Nga diya itong produkto ng VG Max Aroma, ang kanindot diya sa Mangagoy, kay ato ng tindahan. So na atay special price para sa itong mga listeners o ato mga kaibigan members. Pag naam mo dito sa Lianga, dito mo dito sa Radio Camayo, yama pa rin mga kaibigan. Pag dito mo sa San Miguel, dito mo iksoon sa kanang Tribal FM. Pag namutandag dito sa Rosario, sa ilan ni kaibigang Nick, na dito, palit po dito. Nick Nakapulco. Iksoon, sa di pa ito dawaton ang laing report. Ato na paminawang kinausaka testimony sa kaiwan ng angkon gamit atong produkto ng VG Max. O, ania ang maong testimony kaibigan.

0: So naayo tong tudlo nga nasamad.
1: Naado ko siya pastor dahil hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalitog pa.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
1: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
1: Oh, one kada kuhaan ako. Sa ito pa yung mga gikuhaan po. Katong ipangukit siya sa kamot. Sa kuhaan, tamad man ang panuhaan siya ka ng naisa sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkuhaan ko eh. Ikaw lahat ang tagad na dito matuhal. Grabe nila na bumutang-utang ba. Ang mga purbalazaw. Lagu pagpalit ng Vegemax. Na nalipay pasto dan kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala ikaw makatawag na sa imbi makatawag nang bigi mag si pasto dan kay inilingan na ni grabe ako kada adlaw gud ko namati kada sa laon amore tabang na sa aho sakit sampan sa ako mga mata nga apo alam ko tuo gud ko sa ako kay kagano man ko ninyo mang hambo ug gud ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Natunikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Atong nadungog ang maong testimony sa usa ka atong listener nga taga Surigao magsuonan. Vegemax ang gigamit na angkon ang kayuhan. Ano yun, no? Grabe yun ang gibuhat sa Diyos pinagi sa produkto nga Vegemax. Laing balita mga kaibigan! Caraga Region naka-gold medal sa soft tennis at demo sport sa palarong 2 Agsur 2026. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Dondon de los Reyes, de los Santos. Kaibigang Dondon, ibalita mo!
3: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Gidumina sa Caraga Delegates ang soft tennis secondary girls doubles sa nagpadayong paro 2 Agusan 2026. Umanasakmit ang medalyang Bulawan dihang nauksan. Una okasan ang Region 12 Soxargin kung South Cotabato. Cotabato, Coronadal, Sarangani and General Santos City nga maoy ikaduha og misakmit sa silver medal. Samtang nagtay usab sa ikatulo ang Mimarupa kon Mindoro, Marinduque, Romblon og Palawan og ang Region 2 Cagayan Valley nga parehong nakadawat og bronze medals. Gawas niini, nasakmit usab sa Caraga Region ang bronze medal alang sa soft tennis secondary girls singles og silver medal alang sa soft tennis secondary mixed doubles. Ang demonstration sports pag-uhay lang gi-identify sa palarong pambansa sports kansa gi-pilot. I-appeal nga to sa mga regular games sa mga musunod nga mga national games.
2: Medyo kasubog ito yun, medyo karata ako nalang iputula. Medyo sakit yung kes dalungan. Anyway, ang maong balik report hatod ka nato sa produktong Vegemax, mga kaibigan magsuunan. Aog kinitong Vegemax, gikan kini sa 25 ka mga taong mga kaibigan. Katapusang balita.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Balitang ligay nun mga kaibigan, security guard nakuhaan sang masubra 1.5 milyon nga balor sang illegal nga druga sa lapas Iloilo. Aron hihatag ka na ito ang detalye atong dawato report ni kaibigang Randy.

0: Lasa, nandukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nakuhaan sa masubra 1.5 million ng balor sa illegal na droga ang security guard sa drug bypass operation sa barangay Lubok, Lapos, Iloilo City. Ginglala ang subject sa kay alias William, 37 anyos, sa barangay Rizal, Estanzuela, City Proper. Nabaklang ang subject sa isang kasasye sang suspected shabu gamit ang bypass money nga 13,000 pesos. Nakumbiskara bitugan sa Shea, kag-apat ka natay plastic sa suspected jabu nga nagabugat sang 250 gramos, kag nagabalur sang 1,700,000 pesos. Yara na sa kustodiya sa kaburisan ang subject, kag magapagatubang sang nagkaigo nga kaso. Sa ngalan sa BGMAS Plus sa binabalang kapsula, kag aroma ang pinabalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, tulog na baskog pa. Ay ay ay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dasalamat o madamo gid nga salamat kaibigang Randy Lasa, manukad diha sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Mga igan o digong oras. Ang akong mama kaayo ang bukol sa sabdan liig pastor, please po pastor. Okay, PM sa ako igan na, PM lang sa ako niya, ah. PM lang sa ako. Mga igan, watigong oras. Morning nindot na kaayo akong gibati kay kun na ako'y bation, unahon ako ang aroma gigamit ko sa Ginoo akong sa akong kayuhan. Salamat igana Rosinda Pangilan. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Og mausab sa mga partner stations and reporters, kaibigan na kukini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maayong buntag kanyong tanan, tugad. Be the glory.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: kinsa ni palayog og taga-asa.
1: Sige na ho sa dumin taga-akandayo kong Loreto ako sa Dilsor. Kagpunan kong akong bayaw pastulan na nakuma. Amo kong di kuana, amo kong di pa inom og gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Loreto, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya nga iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pasto, dili makatingol, dili makamata siya, di pagikan gani niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagani di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, bao niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang di padayan, ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Wag ko nga naghugas, pastor. Naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod na nagtumi dito. Kay silingan naman amo, nagtumi dito, nagsitam. Amo siyang, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya o pagkaon.
0: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluoy sa Diyos, pastor. Bubera siya na ayon.
0: Nahaplas po ka aroma na eh.
1: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
1: Di apra, nindos niyo kayo, nagunong man ito, nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuay ka blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
9: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga

0: takeaways, hinihilam na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no, accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
6: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan yung anniversary, uy.
12: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
3: Happy anniversary, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
1: Naapay mga t-shirt, oh!
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mo! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmang dagna sa Radyo Kaibigan. Mauni at doni. Alasays 19 sa buntag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver, nga mga badlumon, nga mga puriyagaba. Di yun mo sa respeto sa balaod sa trabiko. Labi na gayon sa mga miyembro ng PDA.
5: Darna!
4: Philippine Darna Association, ding ang bato!
5: Darna!
4: Di madag halaga, magandang umaga po.
5: Good morning.
4: Welcome na usab sa Duang Tuesday edition sa to programang Baroganan Kaibigan. Kaninang alasay sa buntag. Binakog 50 centimos lang ang isa ka sa diesel. Kaganinang alasay, 1.96 ang isa ka sa diesel. 1.60 sa gasolina, 1.45 sa kerosene. Kapit mag-2 pesos ang gisaka sa diesel. You will die of the price of diesel. Ang muna akong itawag na di na diesel. Diesel. Gasolina, 1.60. Hallelujah, makaluya. Anos, pagyugani ka na bitawang. Dito nag-us-us ba, mura garter magpili. Sige lang kaos-os. Wala ang ato. Sige magsaka.
6: Wala.
4: Di matabag, wala. Kaya di saka. Hallelujah, makaluya. Ay, nako. Luzon, Visayas, Mindanao, Mapiaginda. Kapo.
7: Assalamualaikum.
4: Malaikum wasalam.

0: Diba, nindot kayo ang sigaw ng Mindanao. Magandang umaga po. Welcome na usap sa tuang Tuesday edition sa itong programang Baruganan Kaibigan. Kaninyong tanan, good morning. Kumusta na mo diha, Mindanao? Kumusta na itong mga kaigsunan nga naminaw karon sa tagsa-tagsa ka radio sets? Diba, manginaot lamang kita. Gaginiang dunan ay untay kalinaw ang aduang nasod. Yadili, gasigila, o sa Ilunggo pa, nano kamuda daw mga kuning, kamuda mga ido, gasigi, kamuda kay inaway. Pastilan, Ginoo ko. Hallelujah! Makaluya! What happened to our country? Diba? They listen kayo.
1: Nabumoto ng no!
0: Mga dora, dinilisan na ito ni Apepit, kananibutog no. Ilan ang katungod? Di lang ito na i-appeal. Problema na nila diha. Bukal sila, sila ramay. Manubag anang tanan. Di, Monay ginaingon, magpag Aysa Sigera. Saan ang Aysa Sigera engineer? Pagdating ng panahon. O, di ba?
2: Correct.
0: Pag mag-Aysa Sigera na, awa na tayo mabuhat diha. Pagdating ng panahon. O, di ba? Kanina na ko si Pangita, hindi yun kakalusot. What happened to my guan?
3: Matagal mo nang alam yun dahil nakikita mo sa payslip mo ang mga deduction.
0: Deduction. Ay lang saan ang deduction lagi kay naanad na may anak. Naanad na taan ang deduction. Doon na magiging deduction sa mong sweldo. Bisag dahil lang saan ang deduction. Alingasagi ka ng deduction. Bisag dahil lang na siya. Normal gina sa nga giniang kuan. Giniang... Asa na ni Iguan? Asa na si Bato karun? Ayan! Kaya nangita na, asa na ko mas Bato? Bato! Asa na ka?

Asa na lugar si Bato de la Rosa? Ingo nag-CR ako no to. Hallelujah! Magaluya, what happened to our country? Kaso dito, kaso dire. Pag musupa ka, kasuhan ka. Pati si Kineng, Senador Marcoleta, doon na kasong plunder na nasa hold departure order. Pasti landlord. Apil na si Mike Defensor. Ginaanapon sa hold departure order. Pastilan ginoo ko ning atong nasod. Wala na ba tayo kalinaw? Is there no peace in our country? Oh, there's a lot of peace in the market. Nedagang peace, pero peace man to nga letter F engineer. Peace ba kalinaw? Ah, binakog. There's a lot of peace in the market. Na ay gwan, budlisa, na burot, na barot, na tamban, na atanan. There's a lot of peace in the market. Pero peace, ay gibahak. I just wish, nga doon na na'y kalinaw galing atong nasod. Halag, huwag sa Ilonggo pa, mukamuda, kasi kamuda, ga inaway. Let us show to the people of the Republic of the Philippines that there is a peace in the governance of the Republic of the Philippines. Sakto. Doon na'y kalinaw ang pagdumala sa ato ang nasod. Dili kay kaso dito, kaso diri. Dili na kay Kuana, diri na Spikas, Duterte na, diri na kay Barcos na, diri na kay Antay na, dili na kay Pruna, diri na kay Aquino na, diri ta Spikas kay giniang Lini Robredo na, diri ta Spikas kay mas popular si Lini. Asa ka Lini? Popular sa tanang barangay ang Lini. Asa man ka barangay? Besag asa ka barangay. Popular ang Lini. Unsan ang Lini? Lini Bakay. Ah, di ba? Popular ang Lini Bakay. Hallelujah. Kaninyong danan ato no bang gayong naandan ng atong programang baruganan. Dili og dili may mo nga dili na to sugdan sa pagampo. Duko kitang danan. Uban kamugan ako. Duyog kamugan ako. Alang sa atong bulawano pagampo.

0: Manamo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa batagadlaw, yatag ka namo karong adlawa. Og pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen.
1: Dahil may buhay ni ka.
0: Alang sa tumag kaigsunang mga IPs, amoy noy no deyo to langit, ag para kolonoy kagara no no maryo. Og ko iniada noy kumaganog katuman, kapag sugo no kay toso ini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tukuonon. Noy nog ko ilangon, noy puigo ako'y kamanga oto. No makasasalo, susungo, og puigo o noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ka nami. Buligi ko'y oyog nugoy, og ko alab to agad. No ko'y no maruot no batasan. Amen. Sa ato mga kaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim, Malikyaw midin, iya ka na buduwa, iya ka na stakim, idinadzera dalmustakim, siya talazin na namdahalayhim, gairil makdubilayhim, waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Barokanan kay Big

po. Sa ato makikzoon ng mga Muslim, mo piyaga na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanan ato makikzoonan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets, magandang umaga po. Di kita maglangan, kayo doon ay nindot kayo nga itong isgutanan. Gipagawas ni ng pamahayag ni Rabindranath Abet Kilala. Usa ka MBA o Executive Director sa Kingdom Life Learning Center, Barangay Banuar, San Juan, Ilocos Sur. Nindot kayo ang iyang pamahayag. Atong basahon, gi-English man niya. Good morning, Andy, kang Francis Ralph Dinopol Liemet. Good morning, Engineer. Always mega connected diri sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur. Maga good morning mga taga Zamboanga del Sur, mga taga Zamboanga Sibugay, taga Zamboanga City. Buenos dias mi amigos el mi amigas. Way labot ang mga hulmigas. Good morning ha. Nakahook up na sa ato ang 101.1 FM Barangay Radio sa Gipo, Zamboanga del Sur. Salamat sa inyong pag-hook up. Nakahook up usab ganato ang Radyo Kaibigan sa Sultan Kudarat. Radyo Kaibigan, good morning day kang Pastor Richard Dangalio sa giniang Radyo Kaibigan Sultan Kudarat. Nakahook up usab ganato ang Radyo Kaibigan na Sugbong Kogon, Lagindingan, Radyo Kaibigan Surigao del Sur, Surigao del Norte, uban pang mga Radyo Kaibigan member stations. Gahook up sa itong programang Baruganan. Kaibigan, good morning kaninyong tanan. Din maabot kining atong sibya sa radyo, kaibigan. Atong basahon, yamaneng in English, ato ning hinayan o kubad-hubad, binisaya po. No, matod pa niya, good morning di ay. Sa tanang nagtanaw sa Facebook Live, isa pa ni, naidaghan. What is happening to our government? Unsa kunoy gikaitabo sa atong pagagamhanan? Where will the Filipino people run to? Asa kuno ta mo adto? Asa man to paingon? Ano sa nindot? Manay ginaingon nga, today, karon, many Filipinos are deeply troubled by the direction of our nation. Medyo deeply troubled. Medyo dunay pag alinlangan. Sa atong tagsa-tagsa ka mapanghuna-huna unsa gyud direksyon sa ato ang nasod, the direction of our nation. We are witnessing a fragmented government, pagkawatak-watak. Atong gakakit-an ang atong pagkawatak-watak sa atong pagagamhanan. We are witnessing a fragmented government, endless political infighting, walay katapusan nga pag-away sa mga politiko, and a seeming absence of clear and decisive leadership. Walay decisive o klaro nga direksyon sa ato ang pagagamhanan. Instead of

perception that justice, kinikatong justisya, is becoming selective. Selective ang justisya and highly politicized. Puro na lang pamulitiko. At the same time, the silence of constitutional bodies like the Civil Service Commission and the Commission on Audit on major national concern has only deepened public frustration and distrust. Walay pagsalig. Kawad ano pagsalig? Prostrated na ta. Murag kawad ano ta pagsalig? Ano? Yan ay mga critical issue. Critical issues affecting ordinary Filipinos diara remain unresolved. Unsa kini mga kini ang critical issue nga wala marisolbar? Number one, the worsening flood control crisis. Ang crisis sa flood control. Wapagani ni pamutulig. Kinsa ba yung mga priso sa flood control? Katong anomalia sa flood control? Wala. Until now, kinsa lang na priso? Diskaya? O bang mga district engineer? Asa mga dagko? Nahilom. Hilom ay? Hilom. The worsening, the rising oil and energy concern. Ang balay puas ka pagsaka sa presyo sa produktong petroleum o enerhiya. Food security and agricultural instability. Kakuwang sa pagkaon. Questions outstanding like Kitut surrounding. Questions surrounding the Kitut 12 program. Kini karong questionable nga pag-implementar sa programa nga Kitut 12. Gadugang alang ka na ko, pagsugod pa lang ng Kitut 12. Gi-question, nagdako kayong akong kalagot ni ini. Kay gadugang-dugang lang ni gasto sa ato magidikanan. Gadugang-dugang lang ni ugasto. Dili man angay usbon ang giniang programa nga Kitut 12. Ang angay giniang atong sulbaron ang kay mahinungdanon sa edukasyon ang insak quality in short di kalidad ng edukasyon. Dili paduganan og tuig. Dili padugangan og tuig. Padaganay tuig baro maghihapon na. Ang insakto di kalidad ng edukasyon ang dapat dili kay padugangan pa og tuig. Gadugang-dugang lang ni gasto. Nindot niya. Charter change through constitutional as constituent assembly. Ah, gani, nigawas na ning isyo. Pamahayag ni Senador Amy Marcos. Charter change. Ang pag-usab. Aron malugwayan ang ilang mga termino. Pastila ninyo. The impeachment issues against the Vice President. Kining issues impeachment ni Vice President Sara Duterte. The impeachment, kining the long-delayed anti-political dynasty law. Ang dugay na kayo nga wala gyud na pasar-pasar nga balaod kining anti-political dynasty. Kanus amani, lisod pod, magbuhat silang balaod nga maigo ilang tiil. Wala nagkuha silang bato, ibunal silang ulo. Hangtod karon, wala pag yun ni nakapasa kining anti-political dynasty law. The right sizing of government agencies, daghana kayo mga ahinsya sa gobyerno. Pero tindaghana ang uban, duplication na. Ang insakto kining kaning ang ahinsya sa gobyerno mo ni dapat direta kana mo na parehaning DSWD. Sige, isara DSWD na ay Department of Social Welfare and Development. Na ay Provincial Social Welfare and Development. Na ay Municipal Social Welfare and Development. Na ay City Social Welfare and Development. Kadaghan ba? Kadaghan bang Social Welfare and Development? Ayuda ra maghapon na paingnan. Di ba? Kadaghan bang DSWD? Na IDS, na IPS, na IMS, na ICS. Wala kulang na lang si Sarian DSWD. Di ba? Sa tinuod lang. Gini ang the frequent replacement of cabinet secretaries and GOCC officials. Ang permanente, bago na sad, ni-resign man to si Bienvenido Laguesma. Gipulihan na sad siya ni Tolentino. Acting Department of Labor and Employment Secretary. The frequent, klarohon ko lang, the frequent replacement of secretaries and GOCC. But pasabot GOCC, government-owned and controlled corporation. Sakto. The growing perception of corruption and favoritism in governance. Sakto man eh. Favoritism, ikaw, ganahan ko ni mo, diaka-diaka, puya, tudlo, tika. Diaka-diaka, lingkod ka diya. Pungko ka na eh. Kag magpahigad ka, pungko ka lang da. Basta
sunod ka lang sa kumpas.

0: aking kamay. Oh, sakto man. Many now ask, our democracy still working for the people? Ang ato bang demokrasya? Galihok ba maalang sa katawhan? The business sector continues to struggle with bureaucracy despite promises of ease of doing business. Sakto. Nabi na ease of doing business. Abay is, nabi ka po corruption. Both local and foreign are losing confidence. Wa na'y pagsalig. Pangutan-on ta mo, daghan pa batag investor? National o international investor? Wala. Why? Corruption. There is also a growing perception that opportunities and influence are concentrated only among a chosen few close to power. Sakto gyapon. Katong dool luwag. When the increasing involvement of religious institution, kene, even the increasing involvement of religious institution in political and governance issues has raised difficult questions about the boundaries between faith and state. Sakto. Boundary between the faith and the state. The separation, both ipasabot niini sa baga na minaw. The separation of power between the church and the state. Ang punay nga pagpaghilabot, I will be honest, di lang mo masuko kay tinuod man. There is always the separation between the church and the state. Lahi ang simbahan, lahi ang estado. Ang problema nato karon, even ang atong mga kaparian, gapanghilabot na sa isyong politikanhon. Ang pag inyong pagsuod na whatever is your religion, ang pagsangyaw man sa mga pulong sa Ginoo, dili ang pagsulod sa pamulitika, dili ang pagdaot sa panggobyerno, dapat ang inyong itudlo sa katawhan, kahusay, kalinaw, dili kamo mag-una-una og pahil og kaso, mag-una-una dihag rally, magdadap, the right to petition the government for redress of grievances. Pero wala sa Biblia. Nga, mag-apil-apil mo, mag-rally mo diha, pag-file mo kaso. Diba? There is always the separation between of power between the church and the state. Ang kay tabo karon, hala nag luhod-luhod diha, halag misa-misa dito. Magmisa ta alang sa pulong sa Ginoo. Dili kay magmisa ta, ipahinungod na to sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay gibahak ni mga panuway, pasaylo ako Ginoo. Ang atong pagmisa, aron isangyaw ang maayong balita nga naa nga nakasulat sa Biblia. Gilatid sa Biblia nga mo'y kasuguan sa atong labawong magkagagahom. Na ako ni kita gano'ng ibugat to na. Why? Tinuod man nga kitabo karon. Unsa nga kitabo? No, Padre Bileno ay bay. Gauna-unang pile kaso. Pare. Naa, naguna-unang pile kaso. Padre, asa naman ang separation between the church and the state? Asa naman? Mga kaparean, asa naman ang separation between the power between the church and the state? Di ba? Sa inyong pagsud, sa pagkini, ang pagsulob ninyong sudana, ang pagsangyaw man, panglakaw ka mo, o isangyaw ninyo ang maayong balita. Mo may giingon sa kasuguan sa itong labawang magkagagahom. Mo may giingon sa Ginoo. Kaklaro ang bisan ng atong Our Father, Amahan namo nga naaka sa mga langit, pagdago ng imong ngalan. Daigo na itong ngalan sa Ginoo. Dili kay magmisa ta, ara kay na-impeach, aron ma-impeach si Vice President Sara. Ay gibahak na. What happened? Di ba? Kaklaro ang pag-ampo sa Amahan namo. Pagdaygo na imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot. Dini sa yuta amingon sa langit. Matuman ang pagbuot sa Ginoo. Dini sa yuta og sa langit. Dili kay matuman ang among gustong politikanhon. Dini sa yuta, walay labot ang langit. Ay gibahak, purigaba. Tinood man. Let us be honest with our among ourselves. Unsa gyud kitabo karon? Nawala na ang giniang sanctity sa giniang atoang simbahan. Nawala na kay napulihan na og isyong pamulitika. But again, hinumdumin ninyo mga gasangyaw sa maayong balita. Basig nakalimot mo sa separation of power between the church and the state. Dili mo manghilabot sa isyong pamulitikan hon. Ang inyong hilabdan, ang pagpatunhay sa kahusay o kalinaw, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao may gisugos Ginoo. Busa bitaw ako sa akong programa, gaampo ko kada adlaw, amahan namo nga naa ka sa baga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginarian, matuma na imong pagbuot ninyo sa yuto ang maingon sa langit, ang kalanon namo sa batag adlaw, ihatag kami kanamo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Baingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa manulay. O di ba? Pasayloa kami sa among mga sala. Ngano magsige magmugtagaw-taw nga impeach si Vice President Sara Duterte? Nga unta ang inyong isangyaw ang maayong balita, inyong isangyaw ang paghigugma sa usag-usa. Dili ang kasilag sa matag-usa. Di ba? Ayaw mo kasuko, kay tinuod na. Gihilo mo. Pida. Asa namang hustisya? In the increasing involvement of religious institutions in political and governance issues has raised difficult questions about the boundaries between the faith and the state sa atong pagtuo. The boundaries of religion and the state. Meanwhile, ordinary Filipinos suffer workers, farmers, teachers, entrepreneurs, students, and families who simply want honest governance. Ang gusto lang nato, ang kiniang pagdumala sa renda sa pagkagamanan, nga honest. Diba? Honest is the best policy. Honest governance, affordable food, ang pagkaon nga affordable ni Juan. Dili ka kalam ang tiyan ni Juan. Galinya sa ayuda, namatay kay galinya sa ayuda. Mone ang dapat hinuktukan. Affordable nga pagkaon. Affordable pa ba ang 56 nga kilos bugas? Ang imong sweldo 400 kapinang adlaw, is that affordable? Affordable pa ba ang kilo sa karne nga 380? Affordable pa ba ang kilo sa bisan sa tilapia na lamang 120 ang kilo? Affordable pa na? It's not affordable anymore. Di ba? Kanindot kayo nga pamahayag. Mao ni dapat hinuktukan. Di affordable pa ba nga itong mapagkaon? It's not affordable anymore. Dili na yun affordable. Honest governance, affordable food, stable nga trabaho. Habay stable nga trabaho. Peace damo. Pero peace. It's just peace. Nga kamuna, maghihimo ninyong implo. Pile dito kaso, kaso diri, kaso dito, kada kontra kasuhan. Is that peace? Ang atong kong Senado gahapon, naglalis na sila. Sa gipagawas ka pa, kini ang video footage ni Amy Marcos, nga there is no election because of mga blan. Is that peace? Unsa may gingon inigmisa? Atong ipatigbabaw ang atong panagigsoon, let us show the sign of peace. Ang uban peace, ang uban miss number nimo. Di ba? Aleluya. Simba lagi tuod. Pero pag ulis balay, panlibak na silingan, purgaba. Pag ulis balay, namalikas na. Peace and hope for the future. Ang paglaom nato sa atong kaugmaon. What? Di ba? Kanindot kayo. Some sector are now even proposing radical reforms including the abolition of Congress. Ang pagwagtang sa Kongreso and local legislative bodies to allegedly save public funds, whether one agrees or not, such proposal reflect some proposals reflect the depth of public disappointment. Ang kalaumon sa giniang wala na giniang na disappoint na ang publiko and desperation for systemic change. The Philippines does not merely need political drama and power struggle. The country needs principle leadership. Ang leader nga dunay prinsipyo, long-term vision, ang pagtan-aw sa unahan, institutional stability and genuine public service, kanang serbisyo publiko nga genuine, dili pagpangawkaw. Genuine nga pagserbisyo, serbisyo nga dunay gugma, dili serbisyo nga dunay pagpanimalos. Di ba? Kada na lang muling ko lain kasuhan dito, kada bagong administrasyon kasuhan. Why can you not accept? Bildi ta. Ah, sige, support ta. Sunod na po ang eleksyon, magkita ta. Ana raon ta. We need leaders with competence, integrity, accountability, and compassion. A new breed of leadership without greed. Bag-o nga mga leader nga dili hakog sa pagatungdanan. Nindot. The nation does not belong to politicians. It belongs to the Filipino people. Nindot, kay di ka pamahayag, mo ni akong giingon kagahapon, ang atong nasod, ang nasod nga Pilipinas, the Philippines does not belong to the politicians. The Republic of the Philippines, dili iya sa mga politiko, apan iya sa mga Pilipino. Di ba sakto? Ang atong nasod, wala gipanag-iyahan sa mga politiko, pero ang tag-iyan ini, mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipino. May God bless the Philippines. May God guide us towards truth, unity, justice, and national renewal. Monay nindot kayo, di ba? Di ba? May God bless the Philippines. The Philippines, may God guide us towards truth, kamatuoran, unity, panaghiusa, justisya, og national renewal. Both ipasabot ang atong panaghiusa nga adunay tema sa paghigugma. Adunay tema nga walay giniang pagdumtanay sa matag usa. Dili kay daw kuring kamuda kag ino nga gainaway sa matag garunugo niya. Sa pamahayag ni Amy Marcos, pila raman untay pag-ingon sa usakad politiko. Okay, aga nang i-strip na lang na kailain kay paminahon din sa Kongres at Senado, ato na lang siguro kuhan, nga i-assure na to ang publiko na doon ay eleksyon nga may tabo. Morot ay akong gusto madunggan. Dili kay, ala, itanggalo na sa record, kuhan na tanan. Senador Biggs, good morning. Ang gusto madungog sa tanan, mga senador, pila raman untay pag-ingon. Padaplin ta sa anak ni Bibi. Ato lang klaruhon na. Magkuhan lang ta. Magkahiusa ta. Nga, unsa man, na eleksyon. Mo, nabatay eleksyon sa 2028. Yes or no lang? O, 24 senators or 23. Kaya walas ba to? Kaya nag-CR pa. O, na eleksyon. Human! Wanay dagang istorya. Kanara ang gusto madunggan sa tanan. Di ba? Hallelujah. Sa mga naminaw sa tag-satag sa Kari Josephs, nindot kayo ang maong pamahayag. It reflects kitang tanang katawang Pilipino. Again, akong klarohon, ang atong nasod nga Pilipinas, dili ipanag-iyahan sa mga politiko kung dili iya sa mga Pilipino!
1: Assalamualaikum! Mga igsoon!

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, eh.
11: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa impintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: O si Ato Igan na Alex.
15: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangaugas at ang kanang kuhan. Tamad.
14: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
15: Kano-kano ka na ko, Pastor.
14: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
15: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
14: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
15: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
14: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
15: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
14: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
15: 5 ka buo.
14: Okay.
15: 5 ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
16: Magpagkakong pagpasalamat, Pastor, nga one year, no? Akong bana na ulian. Kaya kong magpasalamat, Pastor. Kaya ako po, dihubak ko, Pastor, pulo kadlaw, tumaran ako ang bigimak. Naulian ragit ko, Pastor, akong hubak. Ako kaya kong magpasalamat, Pastor.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop. Everybody line up!
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
10: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
7: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasaptay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Moses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Kalingan, kalilangan, mayahay, sigan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pila yang edad?
2: Lima pagkatuig. Okay. Katuwa ang doktor. Nya, upo tumang kadlaw sa hospital niya. Waig, waigid kakaog kanon. Gamayar kayo. Nya, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Digimax. Tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Nangayog. Pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Digimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya igan?
2: Oo, oh, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din kay mikaon man gid siya.
3: So, tulurog ka Digimax. Resulte, 90 pesos sa'yo mo na gasto.
2: Oo, oh, kung so,
3: okay na siya karon.
2: Okay na.
3: Okay, igantata o ba kalilangan?
0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news?
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Mo 98.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon maayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita gagyatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Baon ato ni sa Vizimax Plus ang pinagbalang kapsula. Garantisado gayon nga ibigdibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang nga plus. Fuego Blend Jelly Base pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Ananimutang tapad sa Kaibigan Center. Uluhan sa itong mabalita, balitang lokal, milisya ng bayan member, voluntaryong mitahan sa mga otoridad sa siyudad sa Malaybalay. Canadian National napalgang patay sulod sa iyang pinoyanan sa siyudad sa Malaybalay. 80 anyos nga lola nadasmagan og bao-bao sa Talakag, Bukidnon. Driver na dakpan human nakuhaan og illegal nga mga armas atol sa search and seizure warrant operation. Balitang regional, 3,000 nga gasolina nga wa na bayre ikabalakan sa gasoline attendant sa El Salvador City. 15 anyos nga tinunan gikan Cagayan de Oro na napalgang patay sa baybayon sa saan na ilan na. Gituhang nagkutlo sa kinabuhi gumikan sa panagbulag sa Uyab. DOJ gisugdan ang preliminary investigation sa RPG attack sa convoy ni Mayor Ambatuan. 39 anyos nga lalaki na lumos patay human hubog nga nanagad sa Banglao, Bohol. Radio Kaibigan. Duha ang patay human na bangga ang multi-cab sa usa ka paniwalay sa Bariles, Cebu. Tulo kalinog miigo sa Mindanao sulod sa 24 oras. 79 anyos nga mag-uuma patay human na banggaan og bus sa pedestrian lane sa Bakong. Duha ka lalaki gikidnap. Baka kaila ra sa mga suspitsado, adunay reward. Sa balitang nasudnon, video presentation ni Senador Amy Marcos. It's an parliamentary matter ni Senador Zubiri. Mayor Basde Duterte, ibatikos sa Malacañang, bakit po kaya napakaraming illegal drugs na nahuhuli sa siyudad sa Davao? Korte Suprema giklaro nga wa pay final decision sa petisyon ni FPRRD o Senador De La Rosa. Kaning senador nga si Francis Tol Tolentino gitudlo nga bagong kalihim sa Dole. NBI gipanglantawan nga bawion ang lisensya sa armas ni Senador Bato De La Rosa. Halin sa mga sakyanan sa Pilipinas ni ubos og 24.6% ni adtong Abril gumikan sa kabalaka sa presyo sa lana. Kapin 10,000 ka mga Pilipino ang nakauli na gikan sa Middle East. Grupo sa kabatan-on nagsaway kung kabatan-on nagsaway sa panawagan alang sa monitoring sa campus. Lakson nagpahimangno kang Bato De La Rosa nga mutago og maayo. Malaysian PWD patay sa pagkaugno sa gambalay sa Aquiles City.
0: Radio KBigan.
4: Sa gawasan naso, Thailand nag-awhag sa publiko nga dili magpanik bisan pa sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Singapore.
0: Radio KBigan.
4: Idudahang kaso sa Ebola sa Congo ni saka na sa kapin 300 matod sa WHO kung 900 ay stand corrected. Israel og US nagkasabot nga hingpit ng tapuson ang hulga sa nuklear. Mga opisina sa panglawas sa Kiev na daot sa gumikan sa pag-atake sa Russia. Sa paugnat sa kusog, Spurs nang haod sa ilang korte o gipildi ang OKC. TNT tropang 5G nakakuha og 2-1 nga labaw batok sa Meralco Bolts sa semifinals. Sa showbiz, Ogie Alcacid gimakak ang mga balita nga mubiya si Vice Ganda sa Showtime. Sa balitang nasayod ka ba? Kasluno naunta apan nagpakasal og lain. Oy. Napakasakit Kuya Eddie.
0: Radio KBiga, local news.
4: Og karon sa tuma balita, balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Pinagi sa ilang mga board of directors og general manager Coco Paloga. Voluntaryong mitahan sa mga din otoridad ang kunitahan sa mga otoridad ang usa ka miyembro sa milisya ng bayan. Alas 9:40 sa buntag sa Bukidnon Provincia First Provincial Mobile Force Company sa Barangay 7, Siyudad sa Malaybalay. Ang mga personay sa Bukidnon First Mobile Force Company, kauban ang mga personay sa Malaybalay City PNP o Kabanglasan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Mindanao Area Police Intelligence, iniutag nagpahigayon o Police Driving Operation. Kalapdanan sa nagpadayon nga intel-driven internal kon internal security operation at operation Oplad Umay. Ang nasangpit nga operasyon ni resulta sa voluntaryong pag-surrender ni alias Mikoy, kanhi miyembro sa milisya ng bayan sa nabungkag nga Guerrilla Front 89 sa SRC2, SCMRC sa CBP-NBA. Ananak ang nakakustudiya sa Bukidnon First Mobile Force Company and friend rescued samtang giandam ang mga kinahanglan dokumento alang sa enrollment nini sa ECLIP.
0: Radio KBiga, local news.
4: Wa na'y sinyalis sa kinabuhi diyang napalgan ang usa ka Canadian National. Pasado alas 12:20 sa kadlaon sa Puroxais, Barangay Maligaya, Siyudad sa Malaybalay. Gila ang biktima nga si Joseph Thomas Eason, 82 anyos, residente sa maong lugar. Sa report nga nitaho sa kapulisan ang barangay kapitan sa Maligaya may kalabdanan sa maong insidente. Sa pag-abot sa mga kapulisan sa lugar, napalgang nagbuyod sa hospital bed. Sulod sa iyang lawak ang wa na'y timailahan nga kinabuhi ang biktima. Sumala sa asawa nini nga ang iyang bana nakasinati og pagpanakit sa iyang lawas samtang ana sa iyang higdaanan. Pipila ka oras sa wa pag ini namatay subay ni Mrs. Eason nga bidridden na ang iyang bana sukad yatong Enero 2026 gumikan sa diabetes, heart og isip og hip problem og gipaubos sa total hip replacement surgery niadtong March 24, 2026.
0: Radio KBiga, local news.
4: Aksidenteng dadasmagan sa bao-bao ang usa ka senior citizen samtang mitabok sa kalsada sa Purok 3, Barangay San Isidro, Talakag, Bukidnon, pasado alas 5 sa hapon. Ang maong lola nga na si alias Mirna, 80 anyos o residente sa dasangpit nga lugar. Base sa investigasyon sa Dalagag BNB, nasayran nga samtang ang biktima milabang sa dalan kalit matod pa siyang nadasmagan sa bao-bao nga gikan sa barangay Sagaran Talakag o padong sa Cagayan de Oro. Umikan sa impak na hagbain taon ang biktima sa dalan og nagaangkon og mga samad sa nagadayang parte sa iyang kalawasan kinsa daling gida sa Bukidnon Provincial Hospital Talagag alang sa iyang pagpatambal samtang ang nalambigit nga sakyanan uban ang driver nini gida sa Talakag Municipal Police Station.
0: Radio KBG Local News.
4: Mag-atubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang usag ka driver o man nakuhaan og illegal nga mga armas atol sa isa kasagab search and seizure warrant operation sa mga otoridad alas 11:41 sa buntag sa Purok 1 Barangay Magsaysay, siyudad sa Malaybalay. Ang suspect nga si alias Nito, 41 anyos, adunay live-in partner o residente sa naasoing lugar. Gimo ang operasyon pinasikad sa kipagawas ng search and seizure warrant sa RTC 10 Branch 46, siyudad sa Malaybalay. Nagpitsa niya ito Mayo 21. Na-recover sa mga otoridad ang Osaka 357 caliber revolver, Osaka 9mm pistol, Osaka steel magazine sa 9mm, upat ka cartridge sa 9mm, Osaka holster sa 9mm, Osaka misfired cartridge sa 357 caliber revolver, o Osaka sling bag. Sa pagkakaroon, tingkagol ang dinakpan sa custodial facility sa Malaybalay City Police Station.
0: Local News.
4: Sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nabalak ang usa ka pump attendant sa usa ka gas station sa El Salvador City human kini gikataho nga biktima sa gas and run incident niadtong Mayo 20. Sa taho usa ka gray nga sakyanan nga adunay plate number KAP6094 ang nagkapultang nga nagkantidad og 3,000 apan mibiya gilayon padong sa Cagayan de Oro City nga wa mubayad. Ang insidente nakapag-uol sa gasoline attendant, gumikan kay posibleng siya ang mabutang sa kapildihan o kaltasan sa iyahang sueldo.
0: Radio KBG Local News.
4: Nailhan na sa kapulisan ang 15 anyos nga tinunan gikan sa Cagayan de Oro City human kini napalgan nga naglutaw-lutaw sa baybayon sa Purok 1 hampason Hasaan. Gikonpirma sa Hasaan Municipal Police Station nga wala unta nila gibutyag ang tinuod nga ngalan sa biktima gumikan kay kini minor de edad. Apan sa inisyal nga investigasyon nawala ang biktima niadtong Mayo 20 human kini mibiya sa ilang panimalay sa pagtan-aw sa pamilya sa cellphone nini nasuta nga dunay seryosong panaglalistali sa biktima og sa iyang hinigugma nga miresulta sa iyang panagbulag. Gumikan nini gimbestigahan sa mga otoridad ang posibilidad sa pagkutlo sa iyang kikinabuhi isip anggulo sa hinungdan sa kamatayon nini samtang nagpadayon pa ang investigasyon arong hingpit nang masuta ang hinungdan sa maong insidente.
0: Radio KBG Local News.
4: Gisugdan na sa Department of Justice ang pasiunang investigasyon sa giingong pag-atake gamit ang rocket-propelled grenade sa convoy ni Dato Ahmad Mitra Ampatuan. Matod sa mayor, ikalima na kini nga pagsulay sa pag-ambos kaniya. Matod sa iyang abogado nga si Attorney Cyrus Torreña, 15 ka respondents ang nailambigit sa kaso nga ipasaka ubo sa Anti-Terrorism Act. Nangayo usab ang kampo niyang patuhan o dinali ang aksyon sa reklamo ilabi na sa gingong padayong pagpangulga o pagpanghadlok sa Sharif Aguac.
0: Radio KBG Local News.
4: nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 39 anyos kalalagi. Human kini nalumos samtang nanagat sa Libaong Beach sa lungsod sa Panglao, Bohol. Gila sa motoridad ang biktima nga si Greg Mikutuan, residente sa barangay Libaong sa Nesgotang Lungsod. Matod sa inahan sa biktima na andan na sa iyang anak nga managat bisan pa man og nakainom kini og ilimnong bakahubog. Irespondihan sa Bureau of Fire Protection Panglao ang maong insidente pasado alas 5 sapon. Apan wa nay pulso ang biktima sa ilahang bag-abot.
0: Radio KBGAN Local News.
4: Duha ka individual ang namatay. Human na bangga ang usa ka mini dive van nga multi-cab sa usa ka panimalay sa barangay Dakit, lungsod sa Barili. Kila ang mga biktima nga sila si Arturo Gerardo Aranda, 64 anyos, o ang iyang pasahero nga si Andres Gerardo Aranda, 56 anyos. Sa investigasyon sa Barili PNB, nagbiyahe pauli ang mga biktima sa barangay Tubod, gikan sa barangay Mayana. Kapan pag-abot sa ubos ka bahin, adunay netabong kakulian sa brake sa multicab. Rason nga ni bangga kini sa usa ka panimalay. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PBOX nakatala og tulog kalinog adunay magnitude 5.0 ngadto sa 5.5 sa Mindanao sulod sa 24 oras. Lakip ang magnitude 5.2 nga linog sa Davao Oriental niadtong Lunes sa buntag. Matod sa PBOX, ang pinakaulahing linog netabo alas 10:32 sa buntag. 75 kilometros ang mihanang sidlakan sa Bagangga, Davao Oriental. Sa Giladmon nga 10 kilometros intensity matod pa sa naranatala o medium na bati sa Nabunturan, Davao de Oro, ing posible usab nga adunay aftershocks human sa offshore nga linog. Sa Sayupa, duha usab kalinog ang miigo dool sa Bayaba, Surigao del Sur, magnitude 5.0 sa alas 9:19 sa gabi niadtong 24 og magnitude 5.5 sa alas 12:48 sa buntag. Sa kadlaw ni adtong Mayo 25.
0: Radio KBGAN Local News.
4: Patay ang usa ka 79 anyos nga mag-uuma human na banggaan og series bus samtang nagtabok sa pedestrian lane sa National Highway, Barangay West Poblacion, Bacog, Negros Oriental. Gila ang biktima nga si Edel Trudis Dungkoy, residente sa barangay Buntod sa maong lungsod. Nakaangkon og seryosong samad sa ulo ang biktima gumikan sa kakusog sa imbak. Sumala sa inisyal nga investigasyon, nagbiyahe padung sa amihanan og paingon sa Dumaguete City ang maong series bus. Nagipanagiyahan sa Valiacar Transit Incorporated sa dayang naigo niini ang biktima nga mitabok unta paingon sa kasadban nga direksyon. Dali kagida ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital apan gideklarar ni Dr. Frezil Yunis Panisa nga dead on arrival.